Net, Sintra Board, Plaque, Giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: K5 News FM.
5: Time alas 8:05 sang aga. Ang oras dala ini sa inyo mga K5 sang pambansang kafe. Aryo? Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Nga, ang DTX Coffee Mix may ara sa chia seeds mo. Nga kung inumon mo daw dogi na silhigan ang tilaok mo, dogi na silhigan ang imo tinae, ang gut mo. Kaya nga, gina-detoxify ka. DTX Coffee Mix. DTX meaning detox, ginatinluan. Amo na nga nag-batsyag ka nga daw may kape siya, at the same time, may ara siya food supplement nga ginatinluan niya ka. Tikundi daw ka nami. Ang imo bala yung nga pagpangabuhi, healthy living, kung tawagon. Na, okay? O sige, mamaskara kita anay, kay ginahulat ni subong to ni Milmel to. Si Milmel to subong sa Milbert Odjo, ginahulat nila ni Norman Balinsoy dito sa Charito Heights. Ginahulat ni Kagawad Radni Tibo sa Kabankalan, nila ni John Eric Rosal, ginahulat ni dito mismo sa siyudad sang Cadiz ang aton nga Mascara Music. Puro. Si Romar Durando go dumaano na ni subong nga masaot-saot na. Sila ni Ma'am Esperanza Insole dito sa Florida, ginahulat na nila pang garit-gariton ta na sinaasa ang aton nga Mascara Music. Merci Martisano, ready na kamo. Yari na ang aton nga K5 News FM Mascara Music 2026 Itan Tira.

Stand by, Red. Being still, Pinky Birada, man to, oh, mamispiran sa inyo, Leo. Hi! Stand by na, Red Salgado. Basta si Red Birada, oh. Yeah, ba! Amo ni paborito, kuya, oh.

Jerry Castro, kabirada man sa Tabo Ilog, oh. Hi! Hanot! Arak!

0: Foro de los Pueblos.
1: Ay, kakapoy. Okay, din-enjoy na kamo, oh. Gingarit-garit lang kamo namon, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
1: Gingarit-garit lang para sa aton nga maskara. Ang K5 News FM will be actively participating sa aton nga maskara festival, mga ka-K5. Okay? Sige. Now, mga ka-K5, kahapon, gin-take up na nato ning mga balita. Ara na si Red to, naka-ready si Red. Unahon ko na ikadali si K5 Red Salgado. Standby ka mo sa mga dalan dito sa Canlaon, ha? Kay unahon ko na si K5 Red, kay Domikantuan siya. Ikwaon ta si K5 Red Salgado. Unahon sa to, si Red, dasun mga ka-Lakastiliana ko na yun. Now, ang balita ni K5 Red Salgado, kay unique sini. Isa ka tawo, may talibong. Lab-anay sila. Balokanong armas ang kontra. Ang armas ang kontra, butilya. Grabe. Matita, purti klase balita ni. Butilya kontra talibong. Nag-showdown mga ka-K5. Kabalo ka mo kung din sila nagtupa nga doa. Imagine nyo blan, tao gadala talibong. Ang isa gadala butilya. Showdown sila nga doa. Ang ilagin tupaan mga K5 kung diin, Barangay Hall.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ara na si Red to. Tanahon tabla kay kasadya ni isang balita ni Red Salgado. Isugpon ko ni sa sadya ng music sang maskara. Kuhaon tang balita ni K5 Red Salgado.
0: K5 News FM Live Report.
1: Red, ano ning balita mo noy? Good morning.
2: Pwede ka K5 Eric, doon buha sini Butilya versus Talibong. K5 Eric.
1: Pagkita mo ko sa headline mo, naglibog ulo ko.
2: Doon buha sini K5 Eric yan, doon kundi hindi pinakabakon niya kargada. Ang mong galing madaog. Pero Eric K5 Eric, nag-ugat kini siya sa ginaligar sa Tupad Balay, dira nga 32 anos. Nga ti ginapicturan ko no ang iya sini nga pulong iya at the same time ginapicturan man sa kun magwa gra sila sa ila sini nga pulong iya kay Kim Eric nagnunta din nga insidente sa tong September 16 ti adlaw gina sa gabi at kunay sa gabi pasado alas 7 ang biktima actually kay K5 Eric kasi nga citizen naman din siya si Jose Jerry. Ini siya nag-edad sa 62 anos.
1: May mga picture ka ni Red sa ila, Red?
2: Actually, naging padala kita ng picture.
1: Ara, okay. Tan pangita-abitan, kay doy tirisado, ako ni Talibong kontra Butilya, tupa barangay hall mo. Ang ibang tupa hospital, ang imo tupa barangay hall. Grabe si Red magbalita. Itan pangita ang picture, kayo na sadyahan kung isang balita ni K5 Red. Noy, go ahead, Kapitan Red, go ahead.
2: Yes, thank you very much. Actually, sending ko rin atong siniga kwan, kaya may problema karon sa atong diring internet rin sa atong siniga area. But ano yung kakita ni Eric, sending naman siya. Mali, ang biktima na si Jose Jerry, nagpanulong ini sa mga speaking ni Eric para punta na yung mag-bakal mala sa importante ng mga kinalanong siya sini Kapuloyan. Apang sa pagbalik sini, ging palapitan sa kakita ni Eric sini sa sustitsado. Ang pinamangkot nga napatay muya ka-kwan ka-picture ako ng Sinigapuloyan kag-hartay muya ka-picture ako kung magwa dari sa akong Sinigapuloyan. Kasi America ang ginapanginwala sa actually sining biktima. Ang balpagani si biktima nga malating ay hilagdang ka kaya kaya ako ko niya kaugalingon niya kabuhi kay K5 Eric. So, dito, hindi kiti magpati hindi suspitsado magluwas pa na dahil kay Eric na kainom hindi siya
1: abahaw
2: makahulungog gailin noon na doon naglalakwid-lakwid ako ng iya sining na tulo.
1: Anong hambal yan? Lakwid-lakwid meron nga hambal. Ano ko nung hambal yan?
2: Hambal ko nga nalokin mo man.
1: Amo ni siyang may dala nga butilya?
2: Oo, paabo na siya may dala nga botilya ka kita meron ka. Nga ginakuan sa iya sini nga tupad balay. Sa picture nga na
1: siya. Arina. Arina. Damo manok yung balay, damo manok.
2: So, abo na kita meron ang ila, sini ka pula yan. Sini tupad, dahil mo lang silang balay kita meron ka. Kung manduhol, dahil siya na magat. Daan masalo ang gindara sa suspeksyano. Pero suspeksyon man magdulong naman sa Christy Pata, dirayati man ang unaw.
1: Ay, kamitun, gudba.
2: Sa wayan lang.
1: Oo.
2: Oo, at kawayan na kapagitan kay Tifan Eric. So, dito, hindi magpatik. Isang kang mailit ang ilang sininga may lohanay, sinisang tinaga. Why wala kay Eric nagkuha sa butilya, kanilampos, lapusan. Ilang biktima na sinasitisan kay Eric. Dito, paglampos, sinisang butilya, ining biktima naka-recover gawa gamay kag nakakamang kag nakapauli ilang sinigapulian. Estimated, guro mga 10 to 15 meters nakasunod na inisa
1: sinigapulian. Naigo gidyang senior citizen sang butilya, Red?
2: Oh, naigo gidyang sa kita, Eric. Kag, kung gini, kumbaga pa doon naglingin, ikon ang iya sinigaulo, dino pa kay Police Captain Rami Saison. Pero pagkagawa si Higing Aligar kay Kevin Eric, na may ara, ini siya na dalang talibong. So dito, kay ining sutitsado na kainom sa nakahulubog na ilim noon, siguro wala ini siya kapriporan na ayaw eh. Kay Aligar, na ini siya ang nalabuan sa iya sininga ulo kay Kevin Eric. Kung galing kaman siya kay Dulom ining area, wala sa makapamatuhod kung bihangon ginwa nagtupa sinisinga ulo or masinakadanlon siya pag natupa ang iya sininga ulo sa bato. Dira sa atin din napakita ang video doon bakante na siya nalote kay Tim Eric. Dira siya naginaway kag lunangon eh. Kaya mati during that time doon nagpunan ulan kay Tim Eric. So, kag dito hindi natumba dahil iring suspeksyado. So dito, may nagtawag isa sa mga residente kay Kitem Eric. Ang doon pangayon sa muling, nagpagulong dahil natin din mga kapulisan. Kaga dito, ini sila ang nadapatan sa nga press A, kini pa rin sa Corazon Loxin.
1: Dali lang, kadula-dula, signal mo kay Five Red. Sa simpleng istorya kay Five Red Salgado, tan may ipadala ko na nga picture sa imutan, kaya hindi nikita nun. Ang senior citizen, ginsaway niya ining hubin nga nagadala butilya nga daw nakadrink nga agi na picturean mo yang balay ko o kon sino nga reklamo ang hubin o kon ang senior citizen
2: ang hubin kasi kay Mary
1: okay
2: reklamo ini siya
1: nga gina picturean
2: kung da ang gina picturean sa kay Mary
1: si
2: amba naman yan sa
1: senior
2: biktima. Wala naga picture basi bala nati basi taas lang iya sini blood sugar basi bala ag iya sini ka pananawan kung magtanaw bala cellphone bala basi di ba kita
1: okay go ahead
2: abo na kita Eric basi bala na sala ani lang kita Eric nga naga picture po naga basa bala sa cellphone sa mga messages wala pa actually sa statement niya wala gi siya kunya tuyo ka picturean ka kita Eric eh. Kag biskan pagani kita Eric sa asawa, ginaako man si Ring mauyon ang iya sininga bana kay Kevin Eric.
1: Sino nang hubin? Ang hubin?
2: Ang hubin, yes.
1: Okay,
2: hubin.
1: Now.
2: Kasi ining single citizen, siya malang nag-istara sa iya sininga
1: bana. Now, are kay Kevin Red, kundi naglali sila, siling isang hubin nga medyo nakadrink, niya nga ginapicturan mong balay ko. Tapos, ginlampusan niya karon butilya ang senior, ang tigulbam. Paglampos siya butilya, naigo, tigulbam sa ulo, dumalagan si ilang ilang balay, nagkwa, talili banana, talibong. Nagkwa talibong. Ginhanosan niya si hubog, si hubin, why?
2: Ang aligasyon kay Eric, ginhanosan, gida ko na eh.
1: Uy, te.
2: Ginaboy, gida sa ulo. Amo na ang impormasyon nga nakuha naton sa area, pero galing kayo sa investigaran sa kapulisan ni Kevin Eric, wala man kuno sang dugo sa binangon, kalibiskan galing kuno sila, wala man nakaibalo, doon nalipat na galing kay Kevin Eric, ang kwan, ang biktima kung binangon, hindi ba na nagtupa sa iya hindi nga ulo kay Kevin Eric.
1: Pero may pilas man siya, may pilas?
2: Oo, may pilas.
1: Ang senior citizen, may pilas, waing?
2: may pilas man di kitang erig. Actually, may aras pilas sa iya sa Matias. Sa doon nagbanog man kini ang kilid sa iya silingaklo ang kitang erig. Kaya siguro daw, di iban na presado, Ged.
1: No.
2: Sa
1: iya sa malapusan tungkol din. Red? Ito, interesado kami sa balita mo. Itan, ipakita ang picture. Kung di naglampusanay sila, kag naglalisay, kag nagtanan na to, talibong kontra butilya. Itan, ipakita ang picture sang duha. Ipakita, tahan nga nagapungko sila side by side. Ari na sila. Ipakita, itan. Tahan, ito lang picture ni Red Nalanda, kundi na to, tahan. Ang ara lang, tahan. Hindi na ito lang, ipagwa mo ito kay na. At wala lang ang kay Red Balang ipakita mo kay nanggapungko sa wheelchair. Ah, napagwa mo na ito kay na, duwa sila. Ayos to the board na. Among mo lang nang interesado, kutan. Oh, why na ko iban interesado, na ba lang mga guya nila. Pwede ka itaguon ng guya na wheelchair na ipakita mo. Mga K-5 tanawan nyo, ayos to the board, ayos to the board. Among yung ginabalita ni K-5 Red. Ari sila subong sa police station ni Red. Diin sila sa ospital.
2: Sa mga ospital na sila kay Kitim Eric.
1: Okay.
2: Yung sila na
1: to paday sila ang may edad na gakaon siupaw. Ang hubin-hubin daw si Mang Kipwing ng itsura niya kay may higot ng iyang ulo. To paday man sila nga duwa, ara sila nga duwa sa wheelchair, gapungko sila gina-investigar sa pulis. Ay na, ano man eh. Ayos to the ball, tanawan niyo mga K-5. Unique-unique na balita. Sa kalawig ko na rin sa radyo, bagulo ko kita, nag-amuni nga klase balita. Nga naglabanay, kag naglampusanay, butilya kontra talibong. Ang butilya, ang hambal sang lalaki nga may edad, ginlampusan niya ko sa ulo. Igo bayawon kwinta, wala siya pila sa ulo, kundi sa tiil. Sinya tinaglagan ko sa balay, nagkuha ko talibong. Pagkuha yung talibong, siling sang ubin, nga ginlabo yako. Pero ang pila sa ulo sang tawo, daw hindi, agis ang labo. Now, sino karon, Red, ang pamangkot ko sa imo, panugid Red matuod ha? Panugid matuod. Kung ginlampusan ang senior citizen sa ulo, unsa may hinungdang yung pila siya rastiil.
2: Yari, man siya kita Derek. Siguro pa siya wala, siguro nakalikaw.
1: Ano man nga balita, Red man. Tapos, kung ang senior citizen nagpuli kag nagkwa talibong, ginlabo yan ning hubin nga amuning hubog, nga ang pila siya ni sa ulo, do hindi man niagis ang talibong, talibong na eh.
2: Sa sunod sa mga residente, na talibong, ginda kita very
1: eh. Oh, di kung talibong, award gini nakuha niya, award.
2: Oh, award gini kita very eh.
1: Inaano
2: man. Kedo ang suspektado kinitlag garit-garit iya sa biktima eh. Iyagin si Nicky Merrick na ginkumprontar. Actually, ari na nasa sa iya, sinigasulod niya, sinipuloyan. Nag-inom-inom sa nakahulog. Mugainin doon, kaya siguro pa siginabantayan niya na malayong biktima. Nandito, iya sinigin palapitan, kaya ginkumprontar niya. Kapatakit picture-picture iya sa akon, kaya sa akon
1: sinigasulod. Ano ginambalya ko, Nored? Ano ginambalya?
2: Bale, nga, patay mo ko yung bantay, picture. Picture malay, picture pagina ko.
1: Da, hindi ubog doon nakagistroke. Okay. So, amo na kay Vibrant nag-amo sila. Ang nakadlawan ko, kaya rin sa ospital, tupad ang ilang kaluwa wheelchair. Why man sila nag-amo?
2: Wala mo sila nag-ginabo, kaya doon nagpatawara, hindi sila kung nung gina-merit.
1: Inaano man yung balita, Redman.
2: Doon na dula, nag-itektok si Merit, nag-ilang, hindi ka makahulog, mong gilin,
1: siling ni Rosie magbanwa sa, siling ni Rosie magbanwa to sa, kwano, sa sagay, hindi daw palingin na. Si may dagay ya. Si may dagay alminsyo na pala may dagay. Nga katawa mo ko kay Redman. Ano mga balita mo ni Redman? Tino okay na lang sila kaduha? Nagmiguhay na ni Isla?
2: Oo, miguhay na sila actually si Mugi Kitan Eric. Nagsinusakay police captain.
1: Langgabang.
2: Magapirmahan eh. Nani sila sa affidavit of that interest. Kanina sila reklamo. ang dito na i-dagop sa barangay para sa amin ka more settlement at i-monitor sa liwat kinamianik eh.
1: Amunan ni Red. Amunan ni nga kinagamo. So, Red, ang inakata ka, kaya hindi kin mauntat sa akon. Siling ni, dalay ka bla, Merlita Malbasto sa Dubana, no? Nga do kiningkoy. Ay, kasadya mo nisang balita mo. Gina Purano, doon mapatay ka nalaw sa imo balita ni Red, no? Di okay na nisla, miguhay na nisla subong?
2: Yes, miguhay na sila subong. Kita ni Eric, kagati siguro na kwanagura, doon nag-high blood ba ni si tatay, kagay siguro ining isa naman ng bataon na tuga mo ni isang makahulubong doon si Tim Eric. Sorry pa matiyan naton ang bahin sa pahayag ni Police Captain Rabi Saison na naton si Ninga Station Commander sa Police Station 3. Yari.
1: Abe, matiyan dabe. Sir, aring pulis na lang ako na nung investigasyon sini. Sir, go ahead, sir. Sir Saison. Kaya kadlaw si Ma'am Gina po rano. Tapa, pahambala si Sir Saison, datan. Itan. Hmm. Dali lang gid. Dali lang gid ang ara na. Ato na tara muna to.
3: Gabi. Oh. Lutak to. Amo na akong pagtansyar da. Kay sila man mismo nga duwa, hindi man sila ka relate sa ton o kapatang sa ton. Kung ano ang natabo sila?
4: Kung mga luras kailan natabo sila?
3: 7.
4: Tidulong mga ulang kasuga mo, no?
3: Oo, kaya sa pictures nga nakita mo, ginasugaan lang gani ang alagyan. Oh, amo na siya natabo. So, kagina, sang pagkagabi ito, pinabantayan mo din sa pulis ko dito sa may, ano, sa may gwardiya sa Corazon Luxin. So, kagina sa kagahon, gin-release sila na ding dalad sa patrollers ko ang suspect kagiya nga asawa. Kag additionally po, according sa mga tao to, ang aton nga suspect ni last 2 weeks lang maoy gin man siya. Bali nya sa rara sero, gimbuan na mo nila balay para kagawa lang asawa ya. Kay ginasakit siya. Kay hindi imbi ka sulod. Tindiri sa nang labay ang iya asawa. Gimbuan na mo para kapalagyo lang.
4: Kung nabugali ka, sir, pero wala ni bata ang suspect to duwala siya.
3: Mayara. Ang suspect. Ang ato niya ngayon, ato niya nga victim niya, siya lang yung isa sila balay.
4: Pagkapilan yung edad sa victim?
3: Ang sa victim, 62 years old.
4: Layo, kay 32?
3: Oo, oh, layo, oo, oh, layo, good. Oo, oh, layo, good. Kagambal ang yung asawa kagina, niya takto na, sir. Ang si Banaon, di maawig yung si Banaon. Suno sa atong investigador kagina, na sila nga duwa, nag-amicable settlement, kagdalon na lang ilang akaso sa barangay. Pero diri sa aton, para maging kuan ang pinakalatest is execute sila sa affidavit of land interest. So, gin-work out na to sa aton nga investigatoron case ay na nga bagay sa subong.
1: Marigluan, nain lang sila, Red?
2: Oh, no, direct actually kay Merrick ka ma-arigluhan, ini sila ka matitupad na laymana. Like sa una, do ka okay, manikuro sa ilang relasyon nga doon kay Merrick eh. Kaya ina mo lang nag-good morning. Tapos, tay, kamusta ka na. Tapos, nakibot na lamang niya. Nga nag-lapusanay na sa butilya. Kag labuanay ka kay Merrick. Pero ti, napatay pa na ang mga kumuluyo na sa palibot. Gati Bermans pa naman basi sa ulihi at in America mag-siray sila sa spaghetti sining bulan sa Lisebre.
1: Kasabad sa balita mo rin, kasabad sa balita mo sumungaga.
2: Pero sa pag-ibarik, Bermans para daan.
1: Habi mo rin, normal eh, kabalo ka man sa akon kung akong mag-angkor. Basta nga muna kisa nga balita, kada binaranggay, blaka lang pusanay, kaglabuanay, na wala akong gakwaas ng balita. Pero kayo na sa nga, kapag kita ko sa imong headline, gasulat pa lang ko sa aton nga sequence blast, ang guide ta sa program subong. Gautoy-utoy na kukad na, ni kulano nga balita ni nga, butilya kontra talibong, ni kumatsyag ko, may natabo, kini mo ba mo gito, o din ang isusbi, ang akon nga expectation. Red, pwerte ka na yung balita mo ha. So okay na ni sila, peace na ni sila, peace.
2: Yes, peace na sila kay King Eric. Kagpagpanulong na sila sa barangay hall. Kagpagpirmahan na itsag amicable settlement sa King Eric. Ang good to ti, hindi na maliwat. Kagpi advice, hindi sila siguro. Nga, hindi na sila mag-away. Kagpi ang pagitan sa balay nila. Kunda lang ganyan kawayan si King Eric. Ikagkalaway nga mag-away pa ni sila nga doon si King Eric.
1: Pero kung magdaho sa chupagete, ano ang balas ng isa? Thank you.
2: Terima kasih banyak nih Guru. Merry Christmas, Happy New Year. Gali kita kita merek artis maglampot kita sendiri sendiri pagi kita mesut di stamina tay.
1: Kala engelirin, kala engelirin no. Kung gistar ka sa muni nga lugar, tapos gamaoy ka permi, tapos mag-imbestigar ang pulis, nga ano na siya, nga si Red, gamaoy na. Kalain niya, no? Tapos, sila yung tupad balay, yun nga si Wilson, gaano na saya. Kaya investigar ng pulis mo, yung tupad balay si Wilson, gaano na yan. Kaya si Wilson, pero may na sir, gahakwat sir, pero grabe na magkaon, sir. Yati, yan ang isa yung ilang tupad balay na kagadrive presikan na si Itan, gaano na saya. Nga ba, utro pagin na sir? Utro pagin na? Kagahon, bahaw na lang inabiraya? Kalain, gali. Mabisto ka sa kaingon mo, Red. Kalain.
2: Jadi, lah, jadi kemerik. Pero driti sa ilang kini ka kaso, ati makabig nato niya case close sa mga kemerik.
1: Ate, okay.
2: Gani ang pakanumdom sa nato sa niya kapulisaan, pinagi kay Police Captain Rami Saiso, na dapat kung nakainom ka kemerik, hindi na ko na magwa iya sa puloyan, kaga mga imata sini, dapat gati punggan, kontrolon, kumakita, gara nga tatlo, may kabutilya, balon nga tay, isa lang kabutilya. Buwas naman ang isa, kag para manikawan na lang kitin America, masimbala po nung makangubog, kagalain, mapinsaran, kag magatuga, inisang problema, dara sila, sininga palimot kitin America.
1: Okay, good.
2: Okay, so kitin America, ato sa nga balita ka ba dun sa programa, nga Puno de los Pueblos, dun sa ato sa Power Trio, at ato sininga DTX 500, Mikey C, ka Klinika D3 Bayon VCO, at man sininga DTX Beauty Soap, sa may ko, dara na panit, may aras ang alap up, muni po, digakli, magamit lang DTX Beauty Soap, dasing ng resulta, maging kutis, artista ka pa. At ato sininga DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol, ka K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kay Kalingapon sa Negros, K5 News FM.
0: Puro de los Pueblos.
1: Grabe yung balita ni Red Subungaga. Mga K5 sa radyo mo ni, kung ang kurman ka, besama na ang kurman, no? Ang tadaning reporter, mahatag na sila sa headline. Tikor ikaw ang angkorman, may ara kami na inatawag sa radyo nga angkorman's privilege. Amo na privilehiyo nga mga angkormen, nga kami na mapili ko ng balita na mong gusto dalon, kwaong ko ng news niya mo ni, ang kay news niya mo ni, butang ko sa number 4, ang bu news niya mo ni, butang ko number 2. Kalagingon mo ng balita mo. Tapos kung ako yung mga angkorman, may topic ko, ay butang ko ni ako niya sa una, iwari butang ko ni sa likod, among ko ni ako nga topic ko. That's angkorman's privilege. Sige na pagkita ko kagahon sa nga, kay Red ni nga mga balita, alas 12, launa ni isang kagahon kasulod mo ang mga headline niya. So I wake up at 2 o'clock, kita ko, utoy ko kadlaw. Ligo, ini nga balita, may kamalamalahan ba o amugid? Sa aton nga mga kaingod, gindalata ini nga balita, not for anything, but to serve as a lesson, nga kung nakainom, nugay nagwa sa panit. Gusto itong hambal ni Red, kaina, siling ni K5 Red, at the end of the day, kaingod ka mo. Basi mag-abot ang Christmas, ang New Year, kay maghambalay na yung mga kamunga. Tay, ari ang chupagete. Ang isa man tumambal, tay, do ikaw lang dira, ari ang tatlo ka slice nga tinapay. Because it is better to be a friendly neighbor than to be a worrying neighbor.
0: Puro de los Pueblos.
1: Itan, ipakita anay kay bao grabe ng utoy gikadlaw ni Gina Purano bagulong ko kina kay kita kay Ma'am Gina Purano ng utoy kadlaw ba si may almention ng utoy man kadlaw ha o sila ni Bings Delfin itan ipakita anay tanang notice ang Lakastiliana blatan nga hindi anay maaagyan Wilson standby na Wilson ha standby ka na ipakita ko lang ni kadali itan ipakita dang yes ang Lakastiliana nga hindi maaagyan ang dalan Lakastiliana biak na bato Canlaon Road vice versa. Okay. Road advisory. Passable to light vehicles only. Mga ka-K5, halin ikaw sa La Castellana or Bacolod, going to Canlaon, maagi ikaw dira sa natawag nilang cruising taborda. Masaka ka, damo ka baryo-baryo nga agyan, pag-abot mo sa biak na bato, mga ka-K5, may malaba dira nga taytay nga kun tawgon Kalapnagan Bridge. Kalapnagan Bridge. Paglampuas muna sa Kalapnagan Bridge, mga K5. Eyes to the board! Eyes to the board! Paglampuas mo sa Kalapnagan Bridge, maagyan mo dayon ang opisina sang Canlaon Park, mga ka-K5. Aradang aton nga mga park rangers, aradang taga DENR, aradang taga PAMBI, aradang taga Environmental Management Board. Dradas lang nag-opisina. So, ining taytay, very good itan. Ining taytay, amo ni siya mga K5, maagyan mo na diretso-diretso gid ni siya, ara dira ang taytay sang Kalapnagan. So, subong, nag-advise ang Lakastilyana nga hindi mo ni maagyan ang taytay. Araw? Nga, nag-usmod. Ininga kuha ko sang nagligad lang ininga adlaw na akong nga kuha. And the following day, I think this was a Monday ni Guru Ita, no, pagkuha ko. Nakuha na to, no, Wednesday. This was a Wednesday, nakuha na akong dito sa Kalapnagan. Ara mga K5 mo, nag-usmod ng taytay. Now, nga nga nag-usmod ang taytay. Tanawan nyo ha. So, contractor ikaw, howler ikaw, hindi ka mo mag-agi. Eyes to the board, eyes to the board. Kaya importante may ipakita ko sa inyo. Ari ang idalom sang taytay. Ara, ipakita ni Etan. Sige, Tan, direkta. Ara ng suba, oh. Gamay na siya nga suba, pero dako nga tubi ang gasulod dira kunting ululan. Kay halin ina dito sa ibabaw sang bulkan, araw nag-usmod na siya, kita nun gidon ha, nag-usmod na. Now, dito sa ibabaw sang bulkan, ang tubig dira nag-aage. Nakita nyo na? Gakatipag pa ng mga duta. Okay, okay, that's all itan. Good. Tan ipakita ng picture tan, picture na lang ipakita, sang tamburong nga nagalidit. Ang tamburong nga nagalidit, ipakita ko sa inyo mga ka-K5. Ha? Ipakita ta, kay si Donar Subong, si Donar aragid siya, nagapamati Subong sa aton sa bago. Aring mga picture mga ka-K5, tanawan nyo, ari ang mga picture sa idalom sang taytay. Sige, sigihatan, sigihatan. Okay, ang dua ka picture to tan blang sa punta. Amo na ni Subong, gin close na ni siya, iyan na ni kuha sa Lakastilyana. Stop na idatan. Ang buho nga makita ninyo mga ka-K5, amo ina siya ang sulamente nga buho nga ginalutsan sang tubig. Dok, kining ko naman yung balita, no? Ang buho na nga makita nyo, sulamente nga buho nga ginasudlan sang tubig. Nakita nyo tong tubig, balik to tan sa video, tan. Ibalik sa video. Kag ituon sa suba. Dalom na ni mga ka-K5 sa suba. Amo na ang suba, oh. Nakita nyo ng suba? Oh, stop ang video. Balik sa picture. Ari ang picture, tanawan nyo mga ka-K5. Ara ang buho. Ang buho, solamente nga alagyan sang tubig nga perti kadako. Sige, ang next picture itan, ang may tamburong. Ipakita ko sa inyo mga ka-K5, araw, dra na gaging tubig. Sige, next picture. Bodosini, mga may next picture ba? Okay, stop itan. Nakita nyo ni mga K5 ang tamburong. Eyes to the board! Eyes to the board! Nakita nyo ni tamburong. Ang tamburong nga ginabutang ta sa kalog. Langgabang niya. Ang tamburong nga ginabutang ta sa kalog. Amuman ang tamburong nga ginpalutsan sang pinakamaalam nga engineer sa kalibutan kung sinong lubutang sineng. Nga dira magaage ang tubi sa suba sang Kalapnagan. Kuha nyo? Ara nagaagi ang tubi sa suba sang Kalapnagan. So mga ka-K5, sa kadakong nga taytay, ang alagyan sa tubi, tamburong nga gamay. Bukan na may lumpatan lang gabang ni kagkisikisihon sinong engineer nga nagkumpiyot sini. So tungod sini, tanawan yung tamburong mga ka-K5, tanipokos pag inabitan, ipokos kita lang sa buho na sa tamburong tano. Ipokos balatan kadalitan. Mga ka-K5, ang tamburong tanawan nyo. Oh, na, okay. Panaog na og jo. Saka-saka jo tay tan, saka-saka jo tay. Na, dra lang. Na, very good. Very good etan. Malaingin man kung kaagi bakasyon sa Cebu. Tanawan nyo blang tamburong, oh. Katunga na lang mga ka-K5 ang may buho kay may duta na ang iya nga katunga. Ang diri lang kuya kakita sang suba. Itan ibalik sa video nga may tubig ang suba itan. ibalik ang video, ipakita ta sa ila ang resibo, mga ka-K5. Ari ang suba, gailig ang tubi, ang iya sinangalulutsan, pag abot nira sa idalom sang taytay, ano din siya malusot, ibalik sa tamburong itan. Sa tamburong. Dira maagi ang tubi. Adyos karon. Aring dako nga sintibaka, mga ka-K5. Ining tamburong na supnan. Natabunan sang bato, natabunan sang duta. So wala na karon lutsan ng tubi. Amuna nga sang nagligad ngadlaw, nag-awas ang tubi sa sininga taytay kay ang

0: Ising una galibog gid ang ulo ko. Nga ah, nga iya nga ginobra ang taytay, ang lulutsan sang tubi, tamburong. Sabi, di ka kakita mentalidad nga mo naman. Dugay na ni nga taytay, isa ni sa mga original nga taytay dira sa Kalapnagan. Tani balik tong video tan nga nagalakat kuliwatan nga makita gid ang itsura sang dal. Na ina daraytan. Na, sige lang, roll the video. Sige lang. Amaka mo na ho, amuna nga nag-ab-ab ang mga tubi, kay nagpunong na di sa ubos ang taytay, kay wala na lulutsan ang tubi. Ining tubi mga K-5, pag abot ko the other day, gamay na lang. Pero kapunong nga po na, kay why na siya agyan? Why na agyan? So nga away agyan, kay ang ginbutang siyang mga engineer sing una, tamburong ang ginbutang nila iya sa suba.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kadako-dako nga taytay ho, kalapa-laba kayo na... Pero dalomis na ang buho, yata ang burong blagi nagamit na si Imburnal ta. Tiding kakakita mga muli nga mga talent sa mga engineer, no? Nagkalapasar pa ni Slaytan sa mga kwa, no? Araw mo, no? Na. So, hindi magyan. Hindi magyan ang dalan, mga K-5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, standby na si Wilson. Standby si Wilson. Kay kuwao ta sa balita ta sa maskara. So much for that, Ethan. So much for that. So, kung loaded ka mo, hindi ka mo mag-agi sa... dalan nga nagadiretso sa Biak na Bato. Okay? Hindi ka mo mag-agay sa Biak na Bato nga area, mga K-5. Kay, sa Kalapnagan, just before Biak na Bato, nag-usmod ang taytay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Pero biradaho nila ni Engineer Bernahe, kag nila ni Engineer Numbres na, biradaho na nila, agod nga ma-ariglar, mga K-5. Sige. Sa iluhantang balita, last nga news, itan, kuwaon ta si K-5 Wilson Villena. Kay si K-5 Wilson, may balita siya nga ihatag sa aton, parte naman niya sa Maskara Festival, nga kuno aprobado na ang budget sang dance parade or contest sa panami-nami plus out sa dalan sang Maskara Festival.
1: Foro de los Pueblos.
0: Last report, last batch sang aton nga mga balita si K-5 Wilson Villena.
1: K-5 News FM Live Report.
0: K-5 Wilson, good morning.
2: Good morning, Liwat, Ethan, Eric. No? So, sa tinanayang nga session last Wednesday, ginaprobahan na ang budget para sa Maskara Festival nga barangay ko, barangay nga 11, ni K-5 Eric, ng Electric Maskara. So antes kita na magkadto sa budget, alawago na nay nato na official no nga mga entry sa Maskara Festival nga barangay nga ano nga level kay 5 Eric. So ang ma-intra diri is ang barangay 6, barangay 10, barangay 13, barangay Alangilan, barangay Bata, barangay Handumanan, barangay Mandalagan, kag barangay Takuling. So walo ka competing group
0: kami
2: sa walo ka mga barangay kay 5 Eric ang magapa-indis-indis para sa Maskara Festival Dance Competition.
0: Okay.
2: Sa ato naman sa Electric Maskara naman kay 5 Eric, may ara kita sa nga lima ka competitor. Amo naman inikikan sa barangay 12, barangay 14, excuse me, barangay 17, barangay 19 kaga barangay 21 kay 5 Eric. So lima ka grupo naman niya ang magpa-indis-indis sa may Electric Maskara. Ang budget naman kay 5 Eric, no, para sa aton sini nga barangay level nga Maskara Street Dance kag Arena Dance Competition, ang tagsa ka mga barangay ang makabaton sang 750,000 pesos nga seed fund, no, gamiton ini nila kay 5 Eric sa ilang nga practice, ilang nga kusyon, tanan-tanan nila nga mga expenses kay 5 Eric. Kag siyempre pagadugangan man ini sila sang ilang nga tagsa-tagsa nga mga barangay nga maghatag naman sang budget naman halin sa ilang nga barangay. Sa ato naman sini nga Electric Maskara kay 5 Eric, ang tagsa ka grupo ang makabato naman sa tiga 300,000 pesos kay 5 Eric halin sa mga local government.
0: Kada isa?
2: Yes, kada isa ka grupo.
0: Okay. Dako ah.
2: So lima grupo, may mo sa 1.5 million kay 5 Eric para sa Electric Maskara. So tinas kay papano natugyan na kanyari pag ini kay 5 Eric nga kwan mo nga school level pala, may elementary kag may high school pa nga magpa-indis-indis sa Maskara Festival of Competition, pero iniya pagkakuha o naman ini according sa ato sini nga na ano na pag-interview kagapon, masulod naman ini siya sa local school board. So paagi naman sa tagsa-tagsa kay eskulahan naman niya ang mag-release ang budget para sa ila sining mga contestant for the festival. So bantayan man nato kay Eric ang dugang pano nga mga updates no sa Mascara Festival na at the same time karon so mag

0: kuha man kita sa dugang informasyon after sa patinayunon nga meeting sa kuan interagency task group no nga mo ni magapo-focus sa security sa lakas sa OK5 Eric kag iban pa nga mga logistics no sa nga Gugma Foundation para sa palabuton nga Mascara Festival. So
1: confirm kay 5 Wilson dali lang. I-double check ko lang ang data ha. Pila ka grupo? Duha? Electric mascara lang kag schools and the dance? At tatlo gali ang tagaan?
0: Ipan kay 5 Eric na siya 150 parat sa pangangay nga kaming walo
1: groups. Dali lang. Gaw, turutod ka. Sandal lang. Chappy ka ha. Ang pang-barangay, ginawag mo kayo na walo ka barangay, right? Sa walo ka barangay, tagpila kada barangay ang hatag ta sa ilang support fund para nga namio nilang ilang mga props, ang ilang mga costume and all.
0: 750,000 pesos kay Sir Eric.
1: Kada isa, son?
0: Kada isa, yes. Kada isa kay Sir Eric.
1: Utang nila ni sa bakulod kung hatag lang ni sila, subsidy ni son?
0: Something din for festival kay may budget na niya ang kada LGO kay Sir Eric.
1: Kada ko, gali, noy. Lapit isa ka milyon galing budget ka kada barangay?
0: Yes, kada barangay.
1: Okay.
0: So,
1: barangay, 750,000. Ang electric mascara, pilang ihatag sila. Electric mascara, float naman ni Guro, ya?
0: Ano, festival dance, hindi na kay Federico.
1: Ah, festival so, dance. Pila naman yung ilaya?
0: 300,000.
1: 300,000. Okay. Ang ano pag inagtagaan?
0: Mula ni Andua, kay Federico, kaya ang school naman niya nga kategory, nga elementary kag high school, it depends naman niya sa ilas ng tagsatag. Wow, naman iniya sa local school board na puan kay Federico.
1: Ay, okay.
0: Sila naman niya ang ilang ihatag sa mga eskwelahan kay Federico.
1: So, ang iya ang maintra nga eskwelahan sa school board kwaon.
0: Yes.
1: Ang barangay, tagaan sa Gugma Foundation, 750,000. Ang walo, kada isa, tag 750,000.
0: Verify ko lang kay Federico, hindi na siya nin sa Gugma, na fund na sa LGU.
1: Sa bakulod, ginaya nga daw para nga magsadya, tourism budget or whatever, siguro na, no?
0: Yes,
1: ang isa dira is ang aton electric mascara dancers, 300,000. Pila ka grupo ni electric mascara, tason?
0: Lima, kay Federico.
1: Damo, gali, no?
0: Mga barangay.
1: So, nami, sadya gali ni Kayo Wilson, sadya ni kay Aran. Naguluwa na ni kwarta, son?
0: Inog-release na next week kay Federico ang ilang sininga budget para sa ilang na festival kay Federico.
1: Ti, of course, maghambal ka pang barangay kay Five Wilson, kulang ning 750,000 kay ti may bayad sa trainer, dancers, pagkaon. Ti, support isang barangay. Ang barangay, guru, ma-locate mo na, guru, 2 million. Doon mo namin, no?
0: Yes.
1: 2 million.
0: Yes, kay Federico, may amo kina nagkakatabo. Amo kina siya ang...
1: Para nga magsadya.
0: Kaya kung sumahon mo lang mga 750,000 based experience sa ato sa festival, kulang kita yan, no? Para sa festival, especially mascara.
1: Tiyo, o eh.
0: Kung ano ang costume sa mascara, kaya sa Eric.
1: Costume, so, props, talent fee pa lang na Wilson, sang kwan eh. Talent fee pa lang na sang, sang ano na, sang gatudlo.
0: Choreographer.
1: May talent fee ganing announcer.
0: Choreographer na talent fee, talent fee.
1: Ang one,
0: ang announcer, may talent fee.
1: Correct, oo. Oo, may talent pa gani.
0: Ang artist kay Five Eric, may talent pa.
1: Correct.
0: Nag-uubra sa mga props nila. Nag-uubra sa costume, may bayad man. At
1: so,
0: isang bayad per costume.
1: So, ang matahom siyang balita mo subong kay Five Wilson, nga ara na ang budget and ready for release. Kag may ara na.
0: Yes. Aprobahan na sa...
1: So, meaning ang maskarata, son, dumasulusad dya. Pero, son, hindi lang ko yan. Ay, pagpasaliga. Son, nga sa plaza, mong ginibutang, son, ha? Hindi lang ako magpasaliga. Hindi ko pagsunda.
0: Hindi sa plaza ibutang ang arena dance competition kay Sir Eric, kundi diri sa may Rizal Street, no, sa may reclamation area ng mall sa SM City Bacolod, dira isang ang festival dance, no, ang
1: amo gani dira na lang ta kay pabayin lang dang chesa ba pasalig sang chesa da pabayin lang sundi lang pagsapaka
0: tubuan na to gani buhok ang itlog to gani kay Sir Eric
1: sa so, baba mo
0: sa, ay, madaling na. Nagawa na nila. Ay, nagawa na nila. Kaya nag-comment naman sila.
1: Gani man ako.
0: Gano nga ma-ano to sila, ma-buga naman sila.
1: Siling ni Ma'am Ninette Marquez, oh. Nga paldo, galing announcer, ang dancer pa.
0: Hindi. Kasi pa ko nanopit sa uno. kita mo na sa kita pero kita ng
1: okay na Wilson, antes maglawi kang istorya mo, tati na ng istorya no, istantay, utati, utati.
0: Amo na na sa Amerika kaya yung mga tumbo na karoon matayluhan na mga ayan kita mo. Anyway, kaya Merik, so malato na nang kapalita kita sa Bacolod City Government Center kaya kita tulong sa inyo sa kaluan sa Mighty CG 3Bio GTX 500 kaga GTX Coffee Mix support naton. Si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, katkalingawan sa Negros, K5 News.
2: Foro de los Pueblos.
1: Si Alan Diasis ang lakaruta, gaupod man sa aton pamati, subunga. Alang-alang, nagkikita tayo mga K5 sa aton pagpangalagan. So I hope nga nakahatag kami sa inyo sa mga balita. Pero last ko lang abilin sa inyo ha. Hindi magkumpiyansa sa Tiempo Subong because we will be expecting rains in the afternoon and hasta buwas. May ulan giniya. Tungod kay may ara kita weather condition sa Pacific Ocean dito sa Northern Luzon, Maigo. May ari man kita nga habagat plus low pressure nga ari maagi sa Mindanao passing by Negros and Panay. Either today or buwas. So uluandam lang kita mga K5, hindi gin magkumpiyansa. Hindi man pagkalimta ng aton nga DTX 500, ang aton nga Mighty C pangkontra sa trangkaso kag hilan at sipon kag ubo. Kag ang aton nga D3Bio pangkontra sa palanakit kag palanuhot sa inyo nga mga lutalutahan. Ang aton nga DTX Coffee Mix, hindi man pagkalimtan nga mag-stock kita na subong kay basi kun mag-ulan tudo, makapainit-init kita. Kag komo Biyernes mga K5, extend food supplement for the boys. Para sa nagadunglay kag nagalupaypay magauntay, pwede mo nalayan basta mag-anlang mga K5. In behalf sa kay K5 Eljan Castaño, ini si K5 Eric Tinerefe Nagasiling. Happy weekend everyone. Bye-bye, bye-bye.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye-Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye-Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye-Care Gold Capsule, Cataracts, Eye-Care Gold Capsule. Ang Eye-Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye-Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye-Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye-Care Drops. Adlaw-adla, Eye-Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. E3 Bio.
14: O, oh, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, udto, kagabi DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo DTX 500.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
9: DDX 500!
13: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
13: DDX 500!
9: Garantisado!
13: Epektibo!
9: Aramis mo!
13: DDX 500!
9: Mighty C!
13: Ang alkaline ng vitamin C!
15: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutla. Sang balatian.
13: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. At ibugit katama.
13: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information,

0: Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning, welcome kamo sa atong programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. Biyernes nga edisyon, alas 9:05 sang kaagahon. Diri naman natong pag-istoryahan sa sining nga programa, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga healthy lifestyle nga dapat natong gina-encourage sa atong mga tagpalamati para kita magiging healthy. No? Pero hindi ka mo magkalipat ha, ining aton mga suplemento like DTX 500, of course, ining aton nga Mighty C, alkaline nga vitamin C, kag ang aton D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Of course, ang mga kapi naton nga nagahatag sa aton sing gana, nagahatag sa aton sing mga pamaagi nga mga tinlo sang aton mga sulok-sulok kag iban pa. Dapat naton maging hamot man kita, no? May mga habon kita diri kag mga deodorant nga manatiling beauty ang adlaw-adlaw naton nga pagsinalayo. Welcome kamo sa atong programa kag upod naton sa atong programa si Brad Paul kag si Sir Boy, ako naman si Engineer Rony Albao. Sir Brad Paul, mayong aga sa imo.
2: Mayong aga sa imo, Engineer, kag sa aton nga mga suki nga tigpalamati. Nagatutok kid subong and every day sa aton nga programa, especially sa mga impormasyon sa ikayong lawas. Storyanta karon ang mga nagkalabulag sa diabetes, Engineer.
1: Ha?
2: Nagkalabulag si
1: nagbinulagay gid ya.
2: Nang usually abi sa gugma ka lang yaga kabulag.
1: Oo.
2: Oh. Nang imo or nabulagan ka sa kagwapa niya.
1: Oo.
2: Kini ya, Engineer ya.
3: Ginbulagan.
1: Ginbulagan.
2: O kung ginbulagan ka.
1: Oo.
2: Diri ya pagkabulag.
1: Uh-huh.
2: Bangod sang diabetes.
1: Siguro may ara
2: kabulag-bulag.
1: Si Sir Boy may solusyon mo siya, damay ang mga eye drops sa daya kun
2: tama. Okay. Sige, sige, sige, sige, sige, sige. Ang mga nagakabulag bangod sa diabetes. Sir Boy, good morning.
3: Before ta magsuyan sa bulag sa pag-ibig, no?
4: Good morning sa inyo tanan, no? Good morning, Engineer. Good morning, Brad Paul. Mayong aga man sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Rounds and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas. Kasiyempre, naka DTX 500, the ultimate cell protector. Protects your cells, your body from the foundation sang yagi foundation, which is your cells, no? So ano ang ginahimo ni DTX 500? Kampiyon nga antioxidant nga gina-kontra ang oxidative stress nga gakos sa premature aging. Kung kampiyon ang health sang selula, wala ni sa ginatawag nga premature aging, ha, you could achieve optimum health nga ginatawag, no? So mag DTX 500 ang paaman ay gapanubo sang blood sugar. Kampiyon gini mo ning topic ni Sir JB karon, no? Kung gapanubo sa blood sugar, ha, layo ka sa mga masakit, no? Mga dalayan ng mga barkada dan diabetes, mga hypertension, mga metabolic disorders, ang tanan-tanan na, no? Malikawan kung ga DTX 500 ka. And of course, kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imulawas, para makabato man sa mga ginatawag ng mga invaders sa imulawas, mga micro-invaders ng mga viruses, bacteria, and fungi. Ma-check na dayon sa mga soldado sa imulawas, no, kay naka-Mighty C, the alkaline vitamin C every day. And of course, ang paaman sina namin ang skin, banaag ka, no? Kay gataas ang glutathione level mo, layo ka sa wrinkles, kay collagen level mo gasaka man kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C ka every day. And when it comes to your eye health, no? And ang ninami ipari sa DTX 500, mag eye care gold. Ang eye care gold kampiyon, no? May vitamin E, may vitamin C, may bilberry extracts. These minerals and vitamins works together to give you optimum eye health, no? Sa mag eye care gold. So kung gusto mo 2020 mo vision, layo ka sa ginatawag ng mga ga-degrade sang imo eyesight, mag eye care gold parisan sang ginatawag nga eye care drops. Ng eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes after a tiring day. So if you're a person nga tubang na plan mi cellphone, ha, laptop kag mga tablet mo da ay tarkapoy na ang mata mo kaya ipawayan mo man, ispam mo man ang imo mata with eye care eye drops. And of course kung tatlang kaso ubos if on kagilanat, ha? Problema mo bala ang mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo mag D3 Bio.
1: Sige sige no. Salamat sa tong mga introduction sa aton mga upo diri no. Pro di kuan ta forward na ta sa aton nga topiko subong about sa paggabulag, mga rason, ano bala ang ginahimo sang mga tawo nga nagakabulag kag anong mabulig sang DTX 500. Brad Paul.
2: Yes, engineer no, dire kita subong sa mga pagbinulagay.
3: Mamati ko
1: nikikita. Okay, okay.
3: Damo ni blindness na
2: yan. Gaka-blind ka man, engineer.
1: O ikaw ang gapang blind
3: din blind ka.
1: Matambol na kung
2: gaka-blind ka man o ikaw ang gapang blind, no? Ang subo engineer mo niho, 4.3 million Filipinos. Oh. Ang may diabetes. Uy. Grabe no.
3: Taas.
2: Ang diagnosed engineer ha, na diagnosed. Those na diagnosed with diabetes, okay? Mm. Ara sa 4.3 to 4.7 million.
1: Mm. Mm-hmm.
2: Ang wala ma-diagnose mo ning problema. Okay? Ang why bla ka balong may diabetes lagali?
1: Wala nang pa-check up.
2: Amo niya nami gid sa DTX 500 no. Kay imaginable lang mabuligan niya nga mga Pinoy. Kung nakabaylo lang tani blang ang diabetes gali ang pagtakaon gali sang grabe nga tamis kag ang indi pagkontrol sa imong nga sugar makalid gali into diabetes no ari pa. So no, sa study indi kin mapinpoint kung pilagi kabilog ang nabulag bangod sa diabetes. Okay, pero gin-evaluate nila, right, gin-evaluate nila nga 628 to 61% no sang Filipino patients, mm-hmm, nga na-evaluate sa clinic nga may diabetes, right? Ay 28% sa ila da.
3: Mm-hmm.
2: May associated sa
1: blindness.
2: Hindi man blindness gid, hindi man toro. Nga may ligi mga blind bala. Hindi bala mang blind bala engineer. Oo. Iyan na bala mga blind bala mo na blang isang magician mga trick.
1: Oo.
2: O gina-blind ka. Oo.
1: Damo na ka aksidente sa mga blind spot mo.
2: Oo, kapin pa nabulagan si imo. Oo. Now ari engineer.
1: Mati ka. Mamati to do.
3: Mati.
2: Oo.
3: Basta pagkabulag, expert to ni na
2: amigo. Sa binulagay, yes. Hoy, bago do ikaw gigibulagan sang una. Ay, nice gigi.
3: Ikaw yung pamulan.
2: Oo, ikaw yung bulagan. Agi yagi da. Sugid da kay Neil. Arina. Arina, arina.
3: Bakal kawan kalanda mati.
2: Now, ang diabetic retinopathy engineer, hindi man kumong ari pagit blaw. Mati ah. Sala na blang perception ta nga pag-insindit nga when we say bulag, hindi kikakita.
1: Uh-huh.
2: Gamay lang na yung percentage yun. Nga huwag baka bulag, total black. Uh-huh. Blackness. Hindi mo na.
1: Nagagarhom lang ni Joe.
2: Oo. Oh.
3: Nalala ko si Valentin. Oh. Nga lang
2: yan. Kapag-bulag lang.
3: Matag kasi kwinta. Tapos masaya. Ay, kulang na sir.
2: Ato, engineer mo na.
1: Sipat pa?
2: Basta mo mga bulag, engineer. Uh-huh. Sala, galit niya pag una-una, ya. Nga kung magamba kaya nga bulag yun nga black.
1: Black
2: yun nga black tanan, hindi.
3: May
2: some form of light pa na.
3: 80%, 70%.
2: Oh, kisa ang kita ka drawing nga gin butan watercolor, din ula ang tubig. Nga do ka, why nga bala? Do relasyon mo bala nga do ka?
3: Do ka big?
2: Oh, ina blang, din sa kabayad sa exam.
3: Well, big. Di na lang. Ano na lang do ka, hindi malinaw.
1: Hindi, ang lain siya da, kung ikaw ang rason nga nagbinulagay ang mag-asawa.
2: Spill big.
3: Bye na lang.
2: BIG. Now, ang tabo engineer no, usually sa diabetes, hindi man sa rektahanay.
1: Uh-huh.
2: Because ang problema bisa diabetic retinopathy,
1: uh-huh,
2: okay?
1: Uh-huh.
2: Ang imong blood vessels, right? Uh-huh. Ang dugo nga taas ang blood sugar, do ka viscous,
1: Lapuyot. Okay. Lapu-lapuyot.
2: Why labot sina? Ipaspell mo naman. Okay. ang imong blood vessel wall, ginaamat-amat man guba pa sina. Literally magka-bleeding ka.
1: Aha.
2: Kay ang isa sa mga causes sang hardening of the arteries is too much blood sugar.
1: Wow.
2: Harden. So when your blood vessel loses its elasticity, tandaan ta ang sa artery bala engineer ang dugo bala is pulsating. Kita mo gani ikanto kasi mo pulso. Pulse mo. Ga every pump sang heart ang travel sang dugo ya kwan ya wavy. Kita mo lang balod.
1: Correct.
2: Dugo ba mo na bala? Kusog untat kay kada pump sang heart amo na sa imo nga pulsation sa feel sa imo nga dugo. Ang imo nga blood vessel sa mata, sa retina, dra engineer nagaka problema. Literally nagableeding kada. Nagableeding. So somehow ini engineer ang irreversible. Amo nang delikado.
1: Basta ko ang mga nerves na naigo na.
2: Yes. Life. Ang blood nga ina, amo nag-supply sa mga optic nerve.
1: Aha.
2: Nan. So, engineer, kung magsige nagdamo, kung nataw mo na sa ilang scanning sa mata, okay. Makita mo gito may mga blood spots na yan. Ugalupok niya, ugat, engineer.
1: Uh-huh.
2: Now, ang problema sina, once nga the more na, kung hindi pa kayo damo ang, hindi man ta, klaronte, engineer, hindi tayo ophthalmologist, ha?
1: Okay,
2: nagbasa lang tayo sa mga studies, so hindi man ni siling tsakto-tsakto gid. Ang opinion sang ophthalmologist may differ from us. Pero reading from the studies, kag mga research, nagawa ng engineer nga kung ang imo mata nagaburon, okay? Inabalang nagbulpi ka lang, dokodasi, nagburon mata ko, di na pantipara ka?
1: Do ka labo, lang ako ng labo.
3: Ubang mo gaburon, dahil nagpantipara sa listahan. Hindi man doon kita.
2: Oo. And then, linyado, abi mapagrado ta, hindi na ganto ka ta sa optometrist, yung graduan, kaliwa. After pila ka bulan, nagsaka nun mang grado mo.
1: Mm-mm.
2: Kadasig lang magsaka. Na kung kasaka, dasig ang imo grado, engineer, time mo man check inyo blood sugar. Kay base may underlying causes.
1: Correct.
2: Ang pagtaas ang grado is normal sa mga gaedad.
1: Gaedad na?
2: Pag edad mo na yung engineerya, 45, 50. Sa una, mga 60 pa na. Subong bangod sang cellphone, gapabata, gapahubin ang nag-antipara. Pag edad mo na mga 45, 50 pataas, sugod ka na bakal, reading glasses.
1: Mm-hmm.
2: Normal na iya, kay nag-edad ang imong lens. Pero inang gaburon kaya nga dasig ang progression. Uy, basi, may diabetic.
1: Taas na sugar.
2: Retinopathy ka.
1: Uh-huh.
2: Oh, retinopathy, meaning, ang imong retina, may problema, gakapatay ang mga blood vessels.
1: So, may araw ng retina detachment?
2: And that is irreversible, engineer.
1: Uh-huh.
2: Ang diabetic retinopathy. So, simple lang ah. Agod hindi ta mabulag. Okay?
3: Hindi ka magbulagan.
2: Hindi ka magbulagan. Sustintuhan. Mua mo naman ang mata sa bulsa. Sustintuhan mo, engineer.
1: Oh, para hindi ka bulagan.
2: Ang mata, kung di mo butangan sang sustinto na DTX 500, delikado.
1: Sustinto o suplemento?
3: Lain man ganyan kung gaan mo si Sir JP sa mga encouraging words. Gilawi ka lecture mo.
2: Oo.
3: Gilawi ka.
2: Dok, interesting. Kito may arat na target paper, di no? Kapungko. Sitting duck.
3: Sitting duck.
2: Anyway, so, sir boy, DTX 500, hindi matakasiling, bulong ining, hindi kang bulag.
3: It's a food supplement.
2: It's a food supplement. Klaro, ang taway tinigin na-endorso, yung as bulong. Okay? Ara na niya kung pati kung hindi.
1: Okay.
2: Pero, ang patihan mo gidya, nga ang mataas nga blood sugar levels causes diabetes, and diabetes may cause blindness. Hindi man tanong, abing diabetes siya, mga resulta sa blindness.
1: Mm-hmm.
2: May cause blindness, may cause amputation of your feet.
1: Mga limbs
2: mo. Okay? Limbs mo. May cause pagguba sa imo kidneys. Right? So, isa na dari, kung nag-inom kita DTX 500, isa ini, kam, na isa ka pamaagi nga somehow mabuligan tang aton pancreas, mabuligan tang mitigate ang progression sang metabolic disorder kag inatawag naton nga insulin resistance leading to type 2 diabetes.
3: May adlang ko. Oh. Kay kanami isang lecture ni Sir JP, no? I was impressed kay gin point out niya nga kung may diabetes ka, gaguba ang arterial wall mo.
2: Importante.
3: Okay. Mm-hmm. Anong gaguba sa arterial wall mo? Mm-hmm. Kung may diabetes ka, engineer, siyempre hindi kasulod ang insulin mo sa imo cellular, right?
2: Correct, correct.
3: Ha? Yeah. Kung hindi kasulod ang insulin mo din siya matambay.
2: Mm-hmm. Sa imo dugo. Imo blood yun. Oh,
3: da siya galibot-libot. Da siya galibot-libot. And too much insulin, research and study shows that too much insulin in your bloodways, in your sa arteries
2: blood vessels
3: mo, sa veins mo, is bad for your arterial wall. Ginaguba niya ang wall sa imo arteries. Paano? Sakto to Sir JP, no? Gamat-amat magtik ang imo arteries. Kay nga, hindi na flexible. Too much insulin will prevent the production or the usage of nitric oxide.
2: Labi yung ginang mga kapilyaris ng mga gagmay ng mga kaugatan.
3: Ting nitric oxide ngayon na engineer, amo na ang gatag sa ang ginatawag na flexibility sa imo arterial, sa imo mga sa arteries mo kag si imo mga ano sa mga veins mo. That's why it's really important nga mag DTX 500, no? Not only to protect your eyes but also to have optimum arterial health.
2: Okay, okay. Padayon na Sir JP.
3: Padayon.
2: So, why naman ko sang further pa i-discuss engineer, no? Ara na sa ila. Ang aton niya is just gaan kamo idea nga mo ni. Again, if you think yung okay laman kamo, why hindi man taas ang sugar niyo? It's up to you. Pero ako yung manigurado ko.
1: Pero kung may katara ka Sir JP, makabulig man ang
2: DTX 500. Oxidation. By preventing oxidation.
3: Ay, naman yung cost. Oxidation naman na yan.
2: Oxidation ng cataract is associated naman sa pag-deteriorate sa imo nga mata. Tandaan ta, your eyes are made up of cells. And all of your cells in the body, trillions of it, needs protection.
1: Okay.
2: From antioxidants. Kaya they are daily, every second, bombarded by oxidative stress caused by free radicals. An uncontrolled level of free radicals because you don't have any sufficient amount of antioxidant na makabulig, neutralize ni sa ila. Thereby causing tissue damage. Cellular damage causes tissue damage and then organ damage. Sige!
1: Sige,
2: so, mula na! Take your DTX 500 religiously coupled with mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sir Boy,
1: before ko tuksoon si Sir Boy, ang bulag bala, tisiling nila walang kita. Mm. Kay bulag mo walang kita, pero ang duling naman niya, dubli ang kita.
3: Kita.
1: Oo.
3: 80s. That is joke. 80s, ha?
1: Pero ang marami daya, kung ang maraming kita, ang mga bulstar, lahat kita mo. Sir Boy, ano ang mga benefits naman ang mahatag sang D3 bio, Sir Boy?
3: Engineer, gusto mo ba latinduan mo utok mo? Mag D3 bio. Ay, sumang sa D3 bio, no? Tunaan ta kung paano bala, ano balang mabulig sa gitawag na ketones alin sa medium chain fatty acids sa aton brain. Now, let's go back to our brain, no? Because our brain is really important. Ano balang mabulig ni D3 bio when it comes to your brain, no? So, number one, anong unod ni D3 bio? Ang unod ni D3 bio is medium chain fatty acids. Dinalin, alin na siya, cold press coconut oil, cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ang pinakapremyado klase nga coconut oil or na virgin coconut oil. So, anong dalasin ni? Way labot sa medium chain fatty acids, may dalain ni mga damo, no? May mga vitamin E, may ginatawag niya sa mga antioxidant like gallic acid, ferolic acid, all those antioxidant that are present in D3 bio. Pero anong bala ang pinaka-importante? Anong bala ang iyagid bala ubra when it comes in maintaining your brain health? If you're basically bisan ka pa ni diabetic, no, there are times na gaka brain fog ka. May tawag nga hypometabolism of the brain. Anong nga tawag ng hypometabolism? Meaning to say, kulang energy source ang imo brain.
4: kay wa kay nagkaon pamahaw mo, wa ka medyo gutom ka, so medyo ka experience kasi nga tawag nga brain fog o brain fog, no? Ang brain fog nga ini, no? Hindi klaro ang pabinsaran mo, that's it, foggy kumbaga.
2: Okay,
4: I don't want
2: okay.
4: to be redundant, no, but the term is do foggy ang paminsaron mo, no? Ha? May ginapaminsar kang isa, duwi dugay madula na, kinailain naman ginapaminsar mo. Your brain could not concentrate. Kay it might be kulang sa energy in mo brain. Glucose from your carbohydrates will provide that energy. But what if your brain is already diabetic na? Hindi na, kumbaga,
2: hindi niya na ma-receive ang glucose, sir boy. Medyo deprived na siya. Kaya hindi na makilala?
4: Hindi na kilala ang glucose. Kaya may insulin sensitivity na ang imo brain.
2: Okay.
4: Meaning to say, kung hindi kakaon ang imo brain sa glucose, which is the primary food, ang yagi na original nga pagkaon, ano matabo si imo brain cells? Siyempre, your brain cells will starve. And literally, if they starve for a long time, they will die. Matamat dula ang imo brain cells. So kung kajuta ang imo brain cells, naturally, it follows nga gapigaw ang imo brain functions. Cause your brain is made up of your brain cells. So amo nang logic dira, no? So, hindi magutuman ang imo brain. Kasi lalo na, your brain is very voracious. Well, take at nakaban when it comes
2: to
4: energy source. Take kung hindi siya kakaon sa iya pagkaon, literally, kapatay ni siya.
2: Mm.
4: So, din kasulod, ang D3 bio. Ang D3 bio, may dalang medium chain fatty acids, once nga mausar ni siya as a source of energy sa imulawas, it turns into ketones. Ini nga ketones nga ini, while labot that it provides the energy that your brain needs even if you're diabetic, kaya niya ginanindian sa imo brain cells. The mitochondria of your neurons or your brain cells crave ketones. Research and study shows, no, even with people that have problem with their memories na kaya may Alzheimer's na may ginatawag na nga dementia, they nakita to sa mga research and sa mga research to kag mga studies nga ito that there is improvement kung ka ketogenic diet. Ting ano ginausal sa ketogenic diet? Good fats na ano nang end products na ketones. It's the same ketones, may pagganing kalidad kang ketones sa medium chain fatty acids that are used by the brain. So ano matun-an ta di? Kung medyo pigaw na ang memory mo. Medyo edad mo bi mga 50 to 80 to 90 na pigaw ng imo ang imo memory, it might be you're diabetic or it might be your brain cells are refusing your glucose and your glucose na in using it as a source of energy. That kasulod ang D3 bio. Ketones from D3 bio will basically provide the essential brain food that your brain needs para to operate efficiently.
2: Mm-hmm.
4: Ang natawag na, no? Nga ketones galing sa D3 bio. And that same ketones galing sa D3 bio does not only provide energy para layo ka sa brain fog, it's the same ketones that basically help the brain cells to do its own way of cleaning itself. That's called apoptosis, no? Amo na nga tawag nila, no? So ining apoptosis is the regeneration sa mga nga tawag da mga cells buda sa imo utok. Pang pinakanami gid nga cleaning system nga gina-activate ni ketones nga ara sa D3 bio ang ginatawag nga glymphatic system. Ining glymphatic system nga ini amuni ang ginatawag nga sewage ways or amuni sang kanal-kanal sang imo brain. Ano ning kanal nga ini? Ini nga kanal nga ini da na nagakadto tanan ang mga waste product, mga dead brain cells, mga dead proteins, mga dead tau proteins, tanan nagakadto nga ga-form sang ginatawag nga beta amyloid plaque. Ini nga beta amyloid plaque nga ini alin sa dead proteins isan sang cause sa Alzheimer's. Ketones from good fats, especially from D3 bio, does not only provide energy but activates the cleaning system of your brain, which is the glymphatic system. So, anong gwa sini? Pagbugtaw mo, you feel refreshed. Nami ang paminsaran mo. Ang tawag sini ganin, once again, inom mo D3 bio sa before you sleep. that will give your brain the energy not only to repair the body but to repair itself. That's why if you want to take care of your brain, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, basahan nyo ba lang, ginatawag nga ketogenic diet, and update to optimize it with D3 Bio, the power foods, superfood supplement. Not only ng D3 Bio para sa tangkaso, ubos, sipon, kagilanat. Hindi lang ang D3 Bio para sa mga mikrobyo, ha? Nga gatuga sa masakit, kampyon man ang D3 Bio when it comes in maintaining your brain health. So okay, kung gusto ka mag-ayo, ha? Kung sumulayo ka sa mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Salamat Sir Boy. Kundi kinanglanta pagkaon man sang aton nga brain. So amuna, no? Ketones, healthy na yung mga pagkaon nga kinanglanggid sang aton nga brain. Kag wala na siya naga-silingbalang double thought nga i-consume na or hindi. Pero ariya, ginahatagta ka mo, tagaanta ka mo sing dapat naton i-avoid. Like for example, ining highly processed foods. Makalain man ini sa aton nga brain. Ang aton nga sugary drinks. Ang grabe nga tamis, Sir Boy. Like candy, cakes, donuts, and etc. Ang mga processed meats. No? Dapat bawalan man na nato nung lawas ta, kay ma-deprive na, hindi na gusto sa aton nga brain, nagapagutom ng aton nga brain kung may ara sina. No? Mga deep fried foods. Mga trans fat foods. Excessive salt. So ang nga dapat naton likawan, so ining atong nga programa sa ginambal naton, dapat naton i-encourage nga mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon man nga dapat likawan, pero of course kinanglan ta mga suplemento sa atong nga brain sa ginambal ni Sir Boy ang aton nga D3 Bio. Pero kinanglan ta man ang aton nga skin, Sir Boy, ang aton pinaka the largest external naga-protect sa aton nga lawas, ang aton nga skin, dapat healthy man, Sir Boy. Dapat maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
4: Oo, ang buong kampiyon, no? DTX Beauty Soap, amo niyang all-in-one beauty soap nga, Beauty soap na, kampiyon pa ang antimicrobial properties. Unahon ta ang antimicrobial properties ng DTX Beauty Soap. May gatawag nga VCO nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatuga sa gatawag nga mga skin diseases, no? So may problema kada mga katul-katul kada an-an, buntis, psoriasis. VCO naturally kills those bacteria and fungi causing those skin diseases. Ang naami pagid ini nga VCO sa DTX Beauty Soap, amo man ni ang gapahamot sa imo nga agi ginatap na yaman mga mikrobyo nga gapabaho sa imo lawas. So da pa lang daog ka na, but okay, kampiyon man ang beauty properties kay may papain nga gapaputi sa imo skin naturally, and magitawag nga skin whitener amplifier kay may guava extract, very rich in vitamin C that triggers the release of glutathione and collagen, no? That's why dali ka magputi kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Dapat hamot man nga itong ilok, Sir Boy. Bo, grabe gadya. Madiscourage kaya kung tupad mo, Sir Boy, baho ang sud mo, ang sudisyon, bala? So, kinanglanta, may solusyon man gyapon. Kita sina Sir Boy, may ara kita Clinica Diofresh para 48 hours protected gaman gikan sa mga baho, unwanted nga mga baho, Sir Boy, nga hindi gusto sa atong tupad. Anong may ara sa Clinica Diofresh?
4: Ang Clinica Diofresh may BCO man nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor, no? That's why this kind of deodorant ang Clinica Diofresh protects your underarm naturally and effectively nga ake ang gatuga mismo sa pagbaos ang ilok mo, ginapatay si
1: ginapatay
4: deodorant. And gaanda na yung tips, no? Kung gusto nyo ba lang mumot ang inyong ilok, number one, siyempre hygiene.
1: Okay.
4: Maligo adlaw-adlaw.
1: Hindi, no? Mahulang t-shirt.
4: Maligo adlaw-adlaw, hindi magkaon sa mga spicy food. No? Uh-huh. Iban nga tao, jutay pa lang ang spicy food, gagwa na dahil ang ang spice sa ilong, no? So, amo na mga bagay kag of course nami gidya nga ang deodorant mo may antibacterial and antifungal protection. Dapat naka-Clinica DeoFresh ka, the natural deodorant that protects your underarm and gives you 48 hours of freshness. Clinica DeoFresh.
1: May ara man kita mga solusyon kung like for example gusto niya mga pacer boy, ang kape nga gina-endorso naton ining Detox Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. Amuning kinanglanta ka nga, may chia seed siya, taas iya fiber, tag kung mag-inom ka si ni Sir Boy, ginatinloan, daw ginascrub out ang imo nga sulok-sulok, tinloan ang imutian kung mag-inom ka siyang Detox Coffee Mix. Sa ginambal ko na, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Pero kung may mga bisyo ka, Sir Boy, like for example, nagapulaw ka, nagahimo kasing grabbing lang tao mo sa imong cellphone, permit iarad ang mga radiation. Kinanglan mo magkape sang DTX Premium Coffee, Sir Boy. May ara, ano ang DTX Premium Coffee?
4: Ang number one gid sa DTX Coffee Mix, ha, magyatawag ni sa nga double detox. No nga, una nga detox is in a cellular level. May DSE ang DTX Coffee Mix. Ini nga powerful antioxidants, fight off oxidative stress in the morning. Nga amo na nakadamo sa ila, no? It basically gives your cells that refresh, that reset it needs, no? That's why kampiyon gini nga kape kun aga pa. The second detox, rich in chia seeds, chia seeds nga ni rich in fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So kung gusto mong kape ka na, God detox ka pa early in the morning, mag DTX Coffee Mix. Kung gusto mo ya double barrel nga gitawag nga detox, ang gusto mo ya super antioxidant nga ara sa imo kape, hindi lang isa ka super antioxidant kundi duwa, ha? Amo ni ang gitawag nga DTX Premium Coffee. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini, ergotinin from ganong mushroom and DSE nga ara sa DTX 500 ginputang sa kape para protektahan ang mga bisyuhan nga manog kape. Ang mga manog kape da nga gaaso ang kamot habang gainom sang kape nila, amo ni ang sabat, no, para maghagan-hagan man ang epekto sang imo bisyo sa imo pangape, mag DTX Premium Coffee. Or you simply wants to look young, kung gusto mo yang mapahubin ka, using coffee, amo ni imo ya therapy, ha, para to turn back the clock, ha, amo niya ang kape nga may duwa ka super antioxidant kag stevia ang sweetener, so you could basically maanlimo ni siya every day 2 to 3 to 4 times. It doesn't matter, it doesn't affect your blood sugar kay stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee.
1: Okay, may isa pa kita ka kape, Sir Boy, nga kung i-take tayo niya, imnon tayo niya, ya, wala nagkapatay ang mga good cells dira siya na nga kape, kaya nga probiotics mo, Sir Boy. So, ang atong sulok-sulok, ginapa-nami pa, Sir Boy, ginapa-multiply pa ang mga good bacteria sa imunga gut, Sir Boy. So, ining pre-bio coffee, kinanglan nila, labi na gid kung daw hina ang ilang immune system, Sir Boy, makabulig ini, kag number one, ining aton Clinicas for Biotics. Clinicas for Biotics, labi na gid sa mga permi lang permi, ginakuan blood o nagaka-UTI. Kinanglan nun ni ang Clinicas for Biotics para ginapamultiply man sa Gyapon, iniya so supplemento, Sir Boy, nga ginapanami niya ang mga good bacteria sa imong gut, Sir Boy.
4: Hindi lang ginapanami, ginaduangan diyan, no, engineer, no, ha, ini has 80 billion colony forming units ang nagtatawag nga Clinicas for Biotics, meaning to say 80 billion of different kinds of spore forming probiotics or good bacteria working together to give your gut the optimum health it deserves. Now, amo niya nga tawag ng mga lactobacilli, mga bifidobacterium, these kinds of probiotics, amo niya pa namin sa production sa imo number one, happy hormones, your serotonin and dopamine, ang imo nga tawag nga pag-usal sa mga vitamina mo, mga minerales, ang nami nga gitawag nga health sang imo immune system. 80% of 70 to 80% of your immune system is contained in your gut. It basically there's a reason for that nga ara to sila. And probiotics optimize this, no? Ambal gani sa iban nga mga libro kag mga research, probiotics are the alarm system of your immune system. Meaning to say, sila ni kapanugid, sila ni mga Bluetooth, mga chismuso nga ba. Uy, may nagsulod sa atong lawas, immune system, chikato bi anay. That's how helpful your probiotics get. Pero ang dikin matawaran, ang giiyang natawag ng mga contributions sa imo brain because of creating those hormones needed by your brain. And of course, ang pag-create sa mga gut-derived B vitamins that are really important not only for your nerve health but also for your brain health. So kung gusto mo kampyon ang imong metabolismo, kampyon ang imong digestion, mag-Clinica Spore Biotics ka na.
1: Okay, isa pa Sir Boy, gusto ko lang ipabalo sila, labi nang gid sa mga may edad bla Sir Boy, kag daw hindi na happy ang pag-updanay nila sa iyang misis. Ah, kinanglan mo mag-extend food supplement for men kay nami ini Sir Boy. Ah, nagpadugang inisang imo nga energy bla Sir Boy kag stamina kag hindi na maghibi si Mrs., hindi na magreklamo si Mrs. kung medyo matagaan mo sing nagakaigo nga function Sir Boy. Attention. Ang imo pagkalayaki. Oo, kinanglan gid dapat ang imo nga manoy nagauntay Sir Boy. Kaya kung nagalaylay na, gareklamo na si Mrs. So mag-extend food supplement for men kay may ara ini siyang makakaglabuas ka na nagapataas ang imo energy tag ang libido mo Sir Boy, labi na gid ang imo blang kwan, ang pagkalalaki mo alert na alert Sir Boy.
4: Ikaw mga engineer, kay engineer na sa ganda sa patindugan. Anyway, kung gusto mo na may ang imo blood flow, pwede ka makapamasahe, no? Ang pagmasahe sa imo, habang gina-need ka da, gina-massage ka da sa likod, kung diin man da sa parte sa lang imo tired legs, imo likod, gaamat-amat na nami imo blood flow. No, kung nami ang imo blood flow, ay damo benefits na sa lawas. Pero ang nami, gidaya, ang ginatawag nga balanyos nga ginahaplas sa imo, no? Kung ikaw naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, kampyon nga ang init kaghagod nga ginahatag ini sa mga tired muscles mo, sa mga hanginangin sa kasukasuan mo, ha? Magpabanyos sa DTX liniment oil. Ang paaman, kampyon. Kampyon ng aromatherapy sini, no? That relaxes your brain habang ginamasahe ka, masimutan mo ni, pati masahista, masimutan mo ni, relax sa imo brain, no? So kung pwede mo man isa kung gagabiyahi hilo ka, pwede mo man mausal ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Salamat sa inyo tanan nga pag upod sini ang atong programa informasyon sa ikayong lawas. Biyernes subong Sir Boy, anong mga encouragement yahatag ta sa weekend nga ini Sir Boy?
4: It's a Friday, we're going to our weekend, no? Number one, rest good.
1: Rest good.
4: Rest your body. Your body is not a 24/7 machine. Kailangan niya pa huwai, kailangan sa relaxation.
1: Okay.
4: There should be a balance of work and life balance, no? Gina-promote, gina-permit, no? That's why, para ma-enjoy mo ang pagpahuway mo sa or ang imo bakasyon this Saturday and Sunday, mag DTX 500, no? Mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, para protektado ka kontra sipon kagilanat, ha? Para ma-enjoy mo ang way kaga masakit sa imo Sabado kag Domingo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Okay, sining nga weekend, nagapasalamat kita sa inyo sa pagatutok gid sining nga programa. Kabay nga sa gyapon, tuloy-tuloy ang aton informasyon nga magahatag sa inyo sing ikaayong lawas. Now, in behalf ni Dr. Ramil Oy, ang aton pinalangga nga CEO, kaga of course, ang aton na Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, si Sir Rudes Palma, ang aton nga Station Manager, ang aton mga technician diri, sa liwat mayong aga kagkabay, ang Diyos

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Sen, ordusintos, ayos na. Mabuto magmudyapon sa akon. Abo, tanda kamuya ng mga taga Kalisingko. Balakron mang buya nga daan kag ilintuon. Ah, matulog kuya. Bala, kamuda magkalapaos kamuda sang singgit. Basta kuya, suliton ko. Paldo. Sadya-sadya, ino.

0: Boss Roquette!
1: Ano naman, Boy Ramon?
0: Kasadya sang nagkakatabo sa Senado, subong boss na ho?
1: Ay, nga man, Boy Ramon, ho!
0: Kaya muna yung boss, ho?
1: Ho? Oh.
0: Hindi ba lang si Senator Lito Lapid, hipuson lang na?
1: Ati, oo, ano man dahil yung liko ni Puson sa ho?
0: Ato ba lang, kaysang ginpa silent prayer siya bala?
1: O ti, anong ginimuya?
0: Naglinong lang siya eh, kaya ti, silent prayer mo. Wala gi siya gagahod.
1: Oh.
0: Bas ko gi si Lito Lapid ya, boss. Kay pawala lang na sa Senado, pero safety for me. Least talk, least mistake.

0: na, boss?
1: Oo, Todd. Chakto.
2: Hindi pa rin kay Rubin Padilla nga bura lang ang bura, boss. Tikundi, eh, permi lang siya ginabas. Kung ako siya, boss, kito wala man siya may nabalaan, maghipos na lang sa blatan, eh.
1: Ay, amula na si Rubin Padilla, pero damo na may kapalangga siya.
2: Kag-isa ka na da? Kung damo man niya may kapalangga siya, boss, damo man ang may nagkakaakig sa iya.
1: Kag-isa ka man daay.
2: Ah, oo ah. Suya, ikunay nga daan sa kay Rubin Padilla, boss.
1: Pero ang buta, ano kadyang ginakaakig mo sa ila basta ganit tao ni Duterte daw, akig ka man sa ila?
2: Aho eh. Akig ide, kito mga sutab mo.
1: Nga ang mga tao sa administrasyon sumuhaw, hindi sutab?
2: Ah, hindi eh.
1: Hindi lang ko, naton kayong ginapinan mo lang.
2: Apinan, boss, kitituod gidman mo.
1: At sige lang, kayang balay ko yung adaan, para lang na sa mga supporters ni Duterte.
2: Ano, boss?
1: Ikaw, guro, kay hindi ka man supporter ni Duterte, basi makapangita ka na sa imo kagulingon ni Listaran, ah.
2: Iwaro naman pala si Boss Rukit mo.
1: Sige, hiya pa pala kontra sa mga Duterte. Kay malayas, kayo sa balay ko.
2: Ayala, sadyahin, no?

0: Okay, sige. Wala na ako sang oras. Ubus na ang 10 minutos ko nga na party ni sir sa wakal. Ibubo ko na lang ang 50 minutos nga commercial. Babayo, kabayo!
1: Ano man? Daw ba ako yun ang ekstreso mo nga? Bawa animal gini pala si DJ Nilo? Birahon niya gani mga barangay officials? Abi ko gani, ang kausa ya, kausa sa mga pigado. Ang iya ginadampigan, kausa sang imol. Gali ang bulsa ya, manang galing iya ginaulikdan. Bawa ka, DJ Nilo ka. Grabe ginang ugtas siya kay gindalas ang pila ka kapitan ng ila kabataan. Kaya gali, gusto yung man gali, dalon man ang bata ya. Bawa animal kagit bala, DJ Nilo. Pero may punto man siya kay... Nga daw, wala man nahuya ang mga kapitan nga. Gindala pang ilang mga bata. Bisanta na isa, ngala na lang sandili kadisa. Tani, wala na lang gindala. Galing kay ang ibanda, mga kabalanggid. Mas maayo na gidlang guro nga. May gabira man sa ila. O galing ang pagbiraya, daw wala man tupa, daw pabati-bati man nga. Dapat dalo naman kuno dason, iya bata. Pero maayo man to ng style ya. Pabati-bati. Base pa lang niya madala kundi chamba. Maraw gini si DJ Nilo. Kaya ang iya programa raok-raok kid ya. Raok-raok kid ang galaw. Wala na damo pastor ya. Basta makakwarta lang ayos na. Sadya-sadya you know.

0: Aakalin nung sa inyo, mga amigo, aw.
1: Psst! Hipos!
2: Bao, ari man ng suta po. Wala ka ka ba nilagaw?
1: Parilag blamayo, tantan. Siya ang nagkatabo.
0: Ay, galit ka, ma. May dala pa ko taning burger para sa inyo, mga amigo.
1: Ay, galit ka? Ate, sige. Ate, sige. Pwede ka nagkagaw
2: da. Gaw da.
1: Gaw da da. Oo, ah. Sus, aram man ang galay. Wala problema. Gaw na da, tantan, ah.
0: Maghahod ko kay para ipasumbag nyo ko sa duwata casting classmate.
2: Basta may pagkaon ka lang dala. Wala ganaya problema, ya?
0: Amo na?
1: Tete, hindi ka man nila pagbalangon. Kundi intoon ka man lang na nila. Tete, may pagkaon ka?
0: Hala, amo na galit?
2: Oo, amo man lang ang target nila si mo, tantan.
0: Kamuya ha, anong target nyo sa ako now?
1: Pakigabian!
0: Tuhod ka mo mga amigo?
1: Tuhod na niya?
2: Tuhod na niya! Kami ya, mayugid kami ya nga mga abian ya!
0: Bistan wala ko pagkaon?
2: Mas mayugid ya kung may pagkaon ka para sa dya lamahaw!
0: Sadya-sadyay, no?

0: 3, Bio. Gali ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: akong tutunan,
1: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako bag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Kulaga mala ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginakasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon.
14: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with a flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
26: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Bolitas. Mokka eh?
2: Ay, hindi ka gentleman eh. Hindi na ko ah! Kibase, ako naman ang kabangdanan sa pagtukar sa imo balatian.
1: Ah, wala nang niya sang balatian niya.
2: Ano?
1: Secure? Na kuya katama.
2: Ara naman ah. Wala na ya sigurado ya.
1: Sigurado na niya. I-try lang bala.
2: About try? Sadya-sadya, inon.
1: Wah!

0: Budat.
1: Ano naman to, bugot?
0: May sinyalis na ko kung mapulita sa kalising ko.
1: Ano naman ino, tabugo?
0: Kung madayon ang barangay ni seleksyon, siyempre mapulit at to.
1: Tiko nindi, be.
0: Mapabili lang tadi kag manghinas, batad eh. Pero kung madayon ang eleksyon, may ngagaw tatupuli sa kalising ko ah. Kay magagwarta tatuyang.
1: Kagano naman ang imuon tao? Babalik taturaner.
0: Ay, hindi ah.
1: Eh, anong mangali?
0: Malider naman tato sa mga politiko.
1: Basta ako. Ano da yun?
0: Ano pang ginahimu, tao? Kundi may hatagay budget, ang iban ihatagda. Pero ang iban titok bunta.
1: Grabe na! Grabe ba?
0: Hindi bala mo na ginahimu, ta?
1: Oo, kagamo man ang ginahimu sang iban.
0: Amo na lang ganing hulaton, ta. Kung madayon o kung hindi.
1: Mas mayo na gitani ko madayon eh. Para katilaw naman to sa kwarto. Bala nga may stapler. Tapos, may ngalan sa papel nga. Basi, malipat ka. Butuhon mo gid ko kay ginbakal tanak ka.
0: Ayala! Sadya-sadya ino!
1: Ay, gitani ko madayon.

0: kami kayot? Do siburog bantong ari kayo na?
1: Oo. Oh. Ato na, naglakat na. Kay hindi siya kaagwanta sang reklamo sang agi sa iya.
0: Ay, baw na ano man si Kapitan man. Ano abi kay naghayag-hayag naman siya sang dinaya, yamong.
1: Pero sige lang ah. Sila lang da pareklamo ha ah.
0: Nga, mami haw.
1: Ay, kay basi dumtan tayo ni Kapitan. Kag hindi yan ay kuyo pag-renew kun sang business permit ko. Kag kun-kontrahon ta siya, hindi tan akatilaw sang kaayuhan sa barangay.
0: Ngay? Ama na dali, mami?
1: Oo. Dapat pasakay lang ta. Kung hindi ta magustuhan, asta lang tayo sa kumud-kumud. Ah, hindi kita ya mag-intra sa likramuhay.
0: Bisan hindi nang gali amo, mami, nga katabo. Pawala lang ta.
1: Oo, ah. Ilang daw? Wala lang kita kabalo.
0: Hala.
1: Kumud ta lang na ah. Upod-upod lang ta abi kumud ah. Pero sa tuod ya, hindi tayo mag-intrada sa reklamo.
0: Ati okay, mami ah. Noted, mami ah. Kay para kung mangawat sikap, ang mga awas-awas, makaambit man ta no.
1: Kuriku! Amo na. Para makatilaw taya, kabigon ta nga bulag, bungol, kag-apa ta sa amo sinang isyo.
0: Nee! Sadya-sadya, ino!

0: napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga giadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10:12 na sang aga.
0: K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.
1: Oras gedulong sa inyo sang Mighty C ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
0: K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.
2: Isa naman ka edisyon sang bombahanay ang inyo mabatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bomba Marilo. Diri, ginahatagan sa tingog ang mga isyo na nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa kakomunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag maiginhanginan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pamatian.

0: Bomba Marilu! Bomba Marilu! Bomba Marilu!
1: Buwan mga biyan, isa naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tarantanan. Katapusan subong adlaw naton sa pagpasimpalad subong nga semana. Katapusan nga adlaw subong sa aton programa. Tungod tomorrow is Sabbath day, day off na naman mga kakifive. Kada siglang daw sa sanolang tadi nagwakal sang Monday. And now today is Friday. Mayad-ayad na nga aga sa inyo tarantanan. Mga pinalangga naton nga mga kakifive. Utob sa malambutan sining aton nga pagpakalagad nagapamati na kamo sa K5 News FM Northern Negros. Ang legal lehitimo nga istasyon sa norte nga bahin sang Negros. Mayong agadra kay Maribel Abelio Chavez. Good morning Bomba Marilo watching live. Kagapamati pa sa radyo hasta mag-aga ni. Joy Gante Alduhesa, may aga, Olivia Cartagena, Mera Flores. Good morning! Sa iban pa na naton yung mga utod, mga kakifive, pag-share sa aton Facebook Live. Live nyo kitang makita, kagbabatian, pinaagi naman sa aton official Facebook page sa K5 News FM Cadiz Digital. Live man kita, mga kakifive, sa aton nga official Facebook account sa Bomba Marilo. Ano ang mga balita nga dapat naton ulo istoryahan, mga kakifive? Sa Gyapon, mga kakifive, apisara sa naga usmod nga industriya sang kalamay mga kakifay, apisar sa mga pagsaka sang gatong, pagsaka sang kuryente, wala gidyan nagasaka mga kakifay ang sweldo sang tawo. Padayon nga nagakuriit, nagawiit, nagapyangak, nagakusmod, nagausmod, nagakusamod, kag nagasinggitan nga malamalagin! Ang kapigaduhon mga kakifab ari sa Gyapon nagalanda sa atong dalanon tungod sining wala untat nga pagsinakaay sa presyo sang gatong, presyo sang kuryente, dugangan pa Ma'am Gemini Katalbas ming agadra, dugangan pa nga bow ang aton kuryente karon nga lack of power nga nagikan sa aton nga mga power plant mga kakifive. O buwas nga adlaw, abuwas-buwas na, may ara kita sang brownout, 12 oras. Ang 22 ka mga barangay sa siyudad sang Cadiz, 19 ka barangay ang wala sang kuryente, buwas nga adlaw, 12 oras. 6 to 6. No. 12 oras, guys.

0: Sige, mga kakifan. Bawa aton man yung mga balita. Karon aton pagatutukan. Duwa ka kadisnon dakop sa sagay nga naga illegal nga pangisda. Samtang diri sa Cadiz, duwa man kasagay nun ang nadakpan man sa illegal nga pagpangisda. Ay kasadya, no? Ang mga taga Cadiz ato sa sagay nadakpan sa illegal nga pagpangisda. Samtang ang taga-sagay nga mga taga-himugaan, bye-bye, diri nadakpan iya sa may Cadiz, duwa man sa Takbilog. Iya balos, malo-malo lang. Malo-malo lang. Kag ulo istoryahan taman mga ka K5 Subong, pizza 18 na kita, pulo na gidlang kadlaw. Pulo na gidlang kadlaw mga ka K5. Kag mag-file na sang Certificate of Candidacy. Di Subong adlaw, wala na sang hearing, I think, ang Senado. Buwa sa Lunes, pet sa ano na sa Lunes? 19, 20, 21 na. Bao meaning to say gamay na gid lang atulo tiklod pizza 28 na kun matabo karon mga ka K5 magsugod na ang filing of the certificate of candidacy, meaning to say tuloy-tuloy na nido kalahuay na maning untaton pa mga ka K5. Oh, daw o kalahuay na maning untaton pa ang aton nga election kay tiko naka-file na karon mga ka K5. Naka-filing of certificate of candidacy na tapos untaton pa ba? Ura tupa diyan. Te, mag-amo na mga ka K5. Tani ang punto ta. Ang panawagan gi karon, and I do believe and we do believe kag tanawon tani bilang mga ordinaryo nga mga Pilipino kag may mga kinamatarong sa pagboto bilang mga taxpayers sang Pilipino, ang sang Pilipinas, mga ka K5, dapat pamatian sang aton nga presidente ang singgitan kag yamo sang pumuluyo. Hindi lang tani ang yamo da kag kagustuhan sang aton nga mga mamalida. Kay kun tan-awon mo ya mga ka K5, mas gusto sang mga Pilipino, mas gusto sang masang Pilipino kag mayuriyang sang Pilipino nga may eleksyon nga matabo. Ang gusto ya mga ka K5 sang mga kautura naton, may eleksyon nga matabo, agudto nga makapili na naman kita. Kung may dapat ilisan, ilisan. Kung may dapat padayunon, padayunon. Agud magmanto manining aton nga mga barangay officials nga wala nagatululoon sa function nila. Diba? Agud nga magtuon-tuon man sila. Not only nga magpagawas ang budget, da magubras ang project ang aton trabaho, but also amo magpasad sa mga binalaod barangay, mga magpasar sang resolusyon kag maghimo sang mga proyekto nga dako ang epekto sa pag-alibantar sa inyo na sakupan nga barangay. Not only ni sa pagpilagawas sang kwarta sang budget nga may mga komisyon lalala kamuda. Lang may mga gulo-ginan siya kamuda. Ti ari mga ka K5, much better nga madayon gidyang eleksyon kay ti amo ni ang gusto. Amo ni ang gusto sa mga Pilipino. Kag daw very subol na katama. Puwerte na kalipo to. Pulo na lang kadlaw sa Lunes mga ka K5, pizza 21 na. Pito na lang kadlaw gilayon. Filing of certificate of candidacy na. Ti ma postpone pang barangay kay iske election. Tama na kasubol. Ang ginagasto nga kwarta sang COMELEC is from the tax of the Filipino people. Nakagasto na nga aton komisyon on election. Nagapadayon sang orientation. Nagapadayon sang imprenta. Nagapadayon sang seminar. When in fact, mga ka K5 Subong adlaw, nagsugod na ang banning, election banning mga ka K5 sang aton nga mga kauturan. Nag-miara na sang COMELEC election banning mga ka K5. Miara na sang banning mga ka K5 Subong adlaw. Miara na sang election ban Subong adlaw, nagsugod na September 18. The Commission on Election prohibits the release, disbursement or expenditure of public funds for housing and social welfare services except as authorized by the poll body. Subong adlaw, ang election ban mga ka-K5 by kang tanan sa barangay NSK election nagsugod subong adlaw kag magatapos ini sa November 2. Agod nga malikawan ang paggamit sang pundong sang publiko, ang pundo sang barangay kag mangin partisan political nga makaimpluwensya sa gobyerno nga operasyon. Di mga ka-K5 nagsugod na. Di alang-alang nakatama, Mr. President. The Filipino people are calling nga iveto mo ang hagna nga ginaduso sang mga mamalidha. Ang hagna nga ginaduso sang Kongreso kag Senado, iveto mo. Kag let the people decides through elections. O through election mga ka-K5, sining barangay and SK election. Inga akon pabayan tang singitan sang pumuluyo mga ka-K5. Bisan kamo nga nagapamati sa akon, ma-agree kamo sa akon nga dayuno ng eleksyon, di ba? Agon nga makapili na naman kita, agon nga makapili na naman kita kung may aras ang dapat padayunon, then padayunon ta. Kung may aras ang dapat untato na sa pwesto, untaton ta. Amuning punto mga ka-K5 that we will exercise our right to suffrage or right to vote mga ka-K5. Di karon pong ganyo ya nga hindi ba dayon ang eleksyon tungod nga sa mga rasones nga may mga krisis. Bisan anon ta mga ka-K5, ari kita gyapon sa krisis. Ha? Hindi man daw masiling tanaw, hindi man balido nga rason kung tani kung ginpamatian nyo ang singgitan sang mga Pilipino nga dayon noon ang eleksyon. Dayon na nyo man ang eleksyon. Mr. President BBM, His Excellency, President Bongbong Marcos, kabay unta ngang panawagan sang pumuluyo, imo pagapamatian, paagi sining eleksyon nga dayunon, Mr. President, kay amo ini ang gusto sang majority sang mga Pilipino. Gusto gidya madayon ang gusto ang eleksyon mga ka-K5. Di amo ni siling ta, dapat gidya madayon ang eleksyon. Agod nga matuman bala mga ka-K5 ang kagustuhan sang mga Pilipino. Hindi taniya pag siling nga ti ikansilahon ta na ang eleksyon, di ba? Kalaw ay mga ka-K5 nga on tatontang eleksyon or i-postpone tang eleksyon tapos sailo ta naman sa piyak. Hindi dapat subong may eleksyon gid. Agod nga makabaton man kita ang aton nga mga butante gahulat man sang mga tag 50 taon nga may bala ka stipler. Kaga reality mga ka-K5, wala lipod-lipod ang eleksyon sa aton sa Pilipinas. Ang eleksyon sa aton sa Pilipinas, padamo-damo kwarta. O ginaprangka ta na sa inyo, wala lipod-lipod ang kabaturan, kagang hublas ka kabaturan, binakla na ibuto during eleksyon. Hindi na ta sinamalipuran pa, hindi na ta sinamasugiran pa kay bisan sin o nga Pilipino, kabalo nga kada eleksyon, may binakla na ibuto. Di kung wala kayo nagbakal buto, pagpahimunong sa mga. Pero kung may nagbakal kabuto, hala padalagan, pamakal buto. Para pagdaog mo, may bugal ka. Nga nagdaog ako, kay namakal ako, buto. Okay, sala mo na iya kung perdi ka, kay wala kayo namakal buto. Nabalo ka na ganyang eleksyon sa Pilipinas, bakla na'y buto. Why kayo mo yung namakal? Gagawin mo na gani, siling ko, ako hindi na ako mag-intra politika. Kahit mag-intra ko politika, mapreparar ko yan, mapadalagan ko bikagawad liwat. Mapreparar ko 250,000 kay mamakal ko ya buto. Parang kanay nga istorya. Amo man nagyapo ng eleksyon. Kung eleksyon, may binaklanay man buto, may mga leader-leader. Anong pulo sinasang mga linistahan na isang mga lideres na? Ang mga dulo downline na? Anong pulo sina? Kundi pamaklaon? Anong purpose sina? Kundi binaklanay? Ya wala ginggan itan sang leader ang akon nga budget. Way kuya nadala ya sa leader. Ya way kuya nadala to yaho. Amo nang reality. hindi na kita magpaka-ipokrito, ipokrita. Kabalo ko, bisan ka muna nagapamati sa ako, nagalantaw sa Facebook, nagapamati sa radyo. Gayo home, yo home ka mo. Kaya nga, sakto ginayin ng balta. Na may binakla na ibuto during election na. Hindi na ta magpaka-ipokrito, kag-ipokrita sa sining Pilipinas. Ha? Hindi bala? Kamo naka... Nakabaton mga kamuda kada eleksyon. Oh, nakabaton mga kamuda bisan pinakanubo tag 20 pesos kada politiko. 50 kada politiko, 100 kada politiko, may wala pa naka stipler. Ha? Amo na sa ang realidad sa aton, bisan kamo nga nagapamati, will you agree with me? It's because nga this is reality, this is the truth, mga kakaypan. Amo ining kamaturan, lunsay kamaturan, kaghublas nga kamaturan. Ang binaklanay buto, ya ka K5, Jomari, puwerte mo. Sige, balikan tala karon kay ang balita na mo ni ka K5, Jomari, manoh lang ah. Sa sagay, may nadakpan nga taga Cades sa illegal nga pagpangisda. Samtang diri sa Cades, may taga sagay nga nadakpan man sa illegal nga pagpangisda. Amo ning ginasiling Sir Glenn de Kenya Mirabe, ara dira sa barangay Magsaysay, Hilway Magsunshine, for every learner we shine. Ario? Ario? Ang taga Cades nga mangingisda, mga kiti duas lakbilog nadakpan sa sagay, samtang taga-sagay na dakpan sa Cadiz. May report si K5 Job Marie Sonido nga ang anong violation nila nga agin dakop sila ka K5 Job.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Job?
2: K5 Bumba? Mm. Prop lang ah. Abo na siya ang may masiling nato niya nga ang ato niya nga mga ang sagay noon nadakpan sa Cadiz. Mm. Kag ang Cadiz noon nadakpan sa sagay. Mm. Ang operation kakipay bomba gipatigayon alas 10:50 gahapon sa nga aga kakipay bomba sa may Panal Reef nga sa kopyasang Sagay Marine Reserve. Now, ang suspect naman niya kakipay bomba ginkilala naman kay alias Sane, 31 anyos, alias Yuyoy. Kag inilunsay pumuluyo sa barangay Zone 7 sa siyudad sang Cadiz.
0: Why di Zone 7? Zone 6 guro na, wala di Zone 7 di. Klaro, abi ba si Zone 1 na?
2: Zone 6?
0: Ha?
2: Zone 6?
0: Amo na. Kay Zone 7?
2: Zone 6.
0: Why na di Zone 7? Amo na gani si...
2: Amo na po.
0: Oh, amo na gani si Linko Kipab Jumari, madalagan ko kapitan sa Zone 7.
2: Oh. Okay. Zone kay 6. Wala ka ko inkuntro.
0: Oh, sa Zone 6.
2: Kag why po kaya balang to?
0: Oh. Taga Zone 6 gali na ando ha. Sige pa dayo.
2: Oh, kipay bumbak tagan. Hindi buto baklon ko.
0: Mm.
2: Naman. Ano? 99.
0: Ah. Ah, wiset. Sige pa dayo.
2: Lalaki ta mo te way taga pamakalbuto. Mm. Ako lang ato na bakal ta 99.
0: Mm.
2: Kagipay bumbak na kuha sa kay unit sa nga, pambot nga may makina nga 16 kabalyos nga kama.
0: Mm.
2: 20 mil nga gin-estimate ka valor 20 mil ang presyo.
0: Mm.
2: Isa ka kilo nga assorted ka nga isda nga gina-estimate sa 120 pesos.
0: Mm.
2: Mahal pa ang makina kakipay bumba sa ang kuha siyang isda.
0: Mm.
2: Plastic container nga nagabalor sa 100 ka pesos kakipay bumba.
0: Mm.
2: Kag improvised nga pukot. Mm. Nga nagabalor 22,000.
0: Mm.
2: Mahal pa ang pukot kaysa sa isda. Nga gina-estimate naman sa kabilugan nga 42,220 ang kantidad dala na ang mga parapernalyas kakipay bumba.
0: Sino mga alias nila? Sino mga alias?
2: Si alias Sane kag si alias Yuyoy kag inilunsay pumuluyo sa barangay Zone 6 sa siyudad sa Cadiz kakipay bumba.
0: Abi mo!
2: So, wala.
0: Abi mo taga Cadiz lang ang nadakpan sa sagay? Are mano,
2: oo, babe, babalos ang Cadiz nun.
0: Balusan taga K5 Jumare, are mano. Ang inyo taga sagay nga si alias Jane, kag si alias Eduardo, nga lunsay residente sa barangay Mugaan Baybay, nadakpan di sa Tiglawigan, no?
2: Atin, lapit ay malang ang Mugaan Baybay kag ang Tiglawigan, na. Isa na, kung makanto kami Mugaan Baybay, dira ka man gani kami gaagi sa Cadiz.
0: Mm, te, ano... Ano to siling mo nakwa to sa ila kay ikomparar ko man ang nakwa di sang taga sagay dio?
2: Ti pambot ay pambot nga may makina nga 16 kabalyos ka kama.
0: Mm.
2: Ate Abot ang ina nga kama basi may kutson na siya.
0: Tiyari di ako nakuha di sa taga-Sagayo. One panel fishing net with estimated value of 22,000.
2: Ate, yung puno pareho, patos lang ah.
0: Oo. Kagari
2: may tigot smile man.
0: Oo, kag isa pagid. Kaya itagduwa-duwa ni sila. Isa man ka panel fishing net with estimated 22,000 man. Oo, tay.
2: Equates na eh. Awibri, perdi. Perdi ang sagay nun. Kay 22,000 lang ang taga-Cadiz, duha ka tag 22,000 lang sa sagay nun.
0: Ang iladigin lapas ka K5, yung marigin dakop sila, initungod sa illegal fishing and the implementation of Basic Fishery Ordinance Series of 1998. Tidira, anong ginlapas nila, Daya?
2: Yes, yaka Sagay Marine Reserve Law kakipay bomba. Kaya may separate ni siya nga layi ang iya ka siyudad sa Sagay. Kaya amo ni siya daw amo sa aton yung pag-insindi, daw amo ni siyang pinaka-pilot gid nga project sang una. Ini ha, legasiya ni sang Maranyon kakipay bomba. Sila ni kay kung wala ko magsala, wala magsala kun memory, ang nagkuan gid ni siya under giya sa pagpaninguha ni former Governor Nonoy Joseph Maranyon kakipay bomba. Amo ni ang gindili niya nga legasiya.
0: Kon paminsaron tagali K5 job amo niya. Ako ya kitaya in, ako hindi taga taga baybay, taga bukid kuya nagdako ko nga mamumugon at mangunguma. Kon pinsaron ko lang bada-banaon ko mas dako ni ang sala gawasang taga Cadiz K5 job nga nagkadto sila sa reserve. Kabalo sila nga reserve dira pa sila mangisda.
2: Ha? Naintindihan na niya kakipay bumba sang naka-istorya na to niya ang in-charge man sa Bantay Dagat sa siyudad sa Escalante siya kung ano ka-importante ang ining Marine Reserve kakipay bumba. So ang Marine John. Reserve dira sila ga-propagate ang mga isda. Dapat gani kung tani i-reserve na siya siling niya kaya ang mga spillover ang mga nagaguluwa sa dira nga area amo na siya ang intended para sa consumption sa mga sa isa ka lugar. Amo na nga dapat ya may Marine Reserve gid. Amo na ang pag-explain sa aton ni Sir Roland Cabos ya ka K5 bomba.
0: Oh, mayo-mayo na lang ni ka K5 dom daw maintindihan ko pa ang tagahimugaan baybay nga nadakpan diri K5 dom nga wala sila sang dokumento kag permit kay base ka K5 dom pigado sila, that is why wala sila nakakuha sa mga dokumento kag permit. Samtang inang taga Cadiz, kabalo na gina sila in the first place, they know already nga Marine Reserve, nagsulod pa na sila.
2: Kung siling pa ni K5 Rilan Nieves, protected sanctuary. Amo na siling ni K5 Rilan Nieves, K5 Bomba.
0: Tiina nga mga mangingisda, K5 Jom, sorry to say this ha, kay ti plangga taman ang mga mangingisda, especially ang mga utod naton nga ras pamalakaya. Kabalo naman kamo nga Marine Reserve na da, bawal na da. Tinga nga masulod pa kamo da. O maintindihan ko pa ni K5 Jom ang taga-Sagay nga nadakpan di sa Cadiz, basi ka K5 Jom, wala ni sila kakuha permit kag dokumento kay pigado sila.
2: Kag isa ka ikakwad ka K5 Bomba, medyo ging kulang gid ya ila budget para sa magkuha tang insakto gid ya nga requisitos.
0: Galing kay
2: ikatulo. Ikatulo ka K5 Bomba, basi wala gid man sila ideya insakto nga ihibalo sang kun paano magkuha sang mga requisitos para mangin legal ang ila pagpangisda.
0: Posible K5 Jom, pero I do believe may ara na sa mga association and cooperative nga nagatudlo sa ila. Ang
2: nakuha
0: ni Kalaji K5 Jom, kabakal sila gani isang makina ng mga pila na kakabalyos kag fish na pukot. Pilagin man ako permit man.
2: Katood man. Why man lang na gani go makabutang ta 5% sang kantidad sang ila nga ginbakal nga pukot kag makina.
0: Amak mo kabakal sila sa panel fishing net 22,000?
2: Ang kama nga hindi kama ni Rosana ha. Ang kama nga 16 kabalyos mahal man po na siya eh.
0: Di pero magkuha permit daw hindi gid budlay.
2: Gani man. So i-considerar naton ang isa kabutang nga base wala sila kabalo kung paano ang insakto gid nga proseso. Aga I do believe ka makasarang man sila magbayad. Sige ma-apply.
0: Amo ni mo on ta K5 Jom, much better kid nga once nga naganegosyo kita, once nga nagapangabuwi kita sa legal gid ta K5 Jom.
2: Oo.
0: Sa legal gid ta.
2: The best. Kabilo ka kakipay bomba, siling sa ako amon katigulangan, mas matamis ang sabaw sang tinula. Parta nga ginabakal sang sina nga butang, halin iya sa kakipay bomba. Harap na ito yung mga katigulangan, mas namanami kaunon ang pagkaon nga halin sa balahasan. Maski ang ato niya balahas parat, namin rin sa Gihapon, kaya ato niya pinabalahasan, tagindi ang ato niya nga ginakaon.
0: May nag-chat niya sa akin kay Five Jomo, baliya mas namit sa Gihapon ang sabaw sang tinulang nga manok kun iya sang tupad balay.
2: Labi ho. Tapos ang kwan pag hindi ka kay Five Bomba, ang kapayas kag ang tanglad iya Gihapon sa tupad balay.
0: Pero seriously speaking sa aton mga utod, apisar sang aton kapigaduhon, apisar sang aton ka puraot, much better kaya gyapon kay Five Jom nga magpangabuhi kita nga patas ah, nga legal ah.
2: Oo, dami man. Amo na siyang pinakanami nga butang iya kay Five Bomba nga nagapangabuhi kita sang legal. Sige, so amo na yung pinaka mga balita nga ato natipon sa atong paglibot-libot sa Bilog Siyudad sa Sagay, kagangin nga balita, dala sa aton sa kaluwang sa Detix 500, Mighty C, ang alkaline base ka, vitamin C, D3 Bios, 4 Biotics, og Extend Food Supplement, Detix Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang Bumbahan ay sa Norte, ako si Kipay Jum Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa Norte nga bayan sa Negros, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: So, the rehabit mga ka-K5, ang mga taga-Cadiz nadakpan sa Sagay, tungod nga nang isda sila sa Marine Protected Area or ginatawag nga Sanctuary. And I do believe nga kabalo ining aton nga mga mangingisda nga bawal dira nga magsulod sa sina nga area kag magpangisda. That is why gindakop sila. Samtang ang mga utod naton nga tagahimugaan baybay nadakpan diri sa may Tiglawigan. No? Kay tungod nga wala sila sang dokumento kag mga permits. Pero kung tanawon ta sa layi, pariyo sila nakasala, mga ka-K5. But then, I am not an expert sa palangabuyan sa baybay, pero ang aton tani, challenge ba ni sa mga manugdakop? O anong ahensya sa gobyerno ang nagadakop? Bantay dagat? Ang mga bifar naton, agriculture naton, patas kang pagpangdakop? Kay may harap ang Gihapon nga, dakpon ang mga wala dokumento. Dakpon ang wala dokumento nga sakayan. Pero ang nagapalupok, arap ang Japon. Di ba? May nag-existir Japon nga nagapinalupok. Tungod may mga abyan kita, may mga utod kita nga nagapangabuhi legal sa baybayon nga nagahaboy sa aton sang impormasyon diri. Hindi talang pag-imit lang kundi nga lugar. Basta diri sa aton sa northern part of Negros, may mga nagapalupok Japon. Tinga hindi madakop-dakop, madakpan tagani ang mga wala dokumento kag wala sang permit nga mga mangingisda. Kagatani man sa aton nga mga mangingisda, sa mga abyanta nga mga ngisda, mas maayo sa Gihapon nga magpangabuhi kita nga legal. Kay nga kung nagapangabuhi kita nga illegal, like for example wala kita sa mga permits, masulod kita sa mga protected area, Ma'am Rodalishog. Masulod kita sa mga protected area. We know already in the first place nga bawal. May mga balaod nga nagaproteher kag nagaprotektar sa sinang sanktuaryo, sa sinang marine reserve, kag dakpon kagid. Di kabalo ka na gid nga bawal, ginsulod mo pa? Kabalo ka na nga alanganin ka na, sudlon mo pa? Kung kay isaguro daw balido pa niya nga rason ang why lang ko nakagawad permit, pasinsyahalang ko anay. Pasinsyahalang ko anay kay wala ko sang mga dokumento. O galing, may mga balaod kita nga nagadakop. Pero ari wa, challenge nila sa aton. To be fair to everyone. Para mangin patas kay base ining mga kauturan naton nga mga mangingisda, mayamo kag reklamo man kay once in a while nagapadulong kita sa higad sang baybayon. Kag nagapakig-istorya kita sa aton nga mga utod nga mga mangingisda. Kay ti sa nasiling tana, hindi kigid kita tulid sang pagpangabuhi sa baybay. Kay ti kita ya, nagdako kita sa umah, nagdako kita sa bukid, isa kitaya ka mangunguma kag mamumugon. That is why agudtong mahisayra nato ng pagpangabuhi sa baybay, nagaistorya kita kaangay sa mga pagpangabuhi, nagaistorya kita sa mga may ibalo sa pagpangabuhi sa kadagatan. Like for example, nagapakigistorya kita kon kaisa, hindi lang kaisa, permi kay Kagawad Rolando Batos Batusan sa mga ugtod nato diri sa bangkiruhan nga nagapangabuhi sa baybay. Amo na lang niyo. Challenge for everyone. Kung manakop ka mo, total dinakpanay, nagitman lang ni, salamaha ang tanan nga nag-iligal. Oh, ang mga nagapalupok da, dakpan nyo. Oh, ang nagapalupok da, dakpan nyo. Hindi lang ni mga wala dokumento. Hindi lang ni ang mga wala permit. Dakpa yung tanan ang nagapalupok manda. Para patas kay unfair ina sa aton nga mga utod nga ara nagpasad sang asosasyon kag kooperatiba nga nagagawad sang permit nga insakto, nagagawad sang dokumento nga insakto, but at the end of the day, may nagapangisda gyapon nga nagakumpit sa ila nga illegal ang pamagi. Hindi tamanda matudlo kundi inda, pero may nagaexister gyapon. That is why it is a challenge to the agencies nga nagapangdakop mga ka-K5. Kung mangdakop talapuron tanan, wala sang pasinuhon, wala sang exemption. Di ba? Wala sang pasinuhon kag wala sang exemption mga ka-K5 kon may mga pagapangdakpon mangda. Di bag-o lang mga ka-K5 ang aton nga mga utod nga mga mangingisda nga taga Zone 6 nadakpan digto sa may Marine Reserve sa Sagay tungod nga nagsulod sila sa sanctuary na or hindi na pwede pangisdaan. Yariyado ka dako ni nga palamang kutanon, kadako blang insulto, bla. Kabalo ka naging in the first place kaya hindi na pwede, nagsulod ka pagin. Ha? Daw, okay-okay pa ning isa niyo. Ang taga-Sagay nga nadakpan sa Cadiz, no, makasiling ka pa nga. Diba, si Uy lang sila kwarta, that is why nga why sila kagawa, dokumento, kag mga permits. Pero ito yung isang taga-Cadiz, oh, ang taga-Sunsix, nga nadakpan to, ayahaya. Kabalo ka nagida in the first place. Dugay ka na mga mangingisda. Kay ting mga mangingisda, why niya mapa-mapa? Sa bulan kag bituon lang ni sila yan nagatanaw. Ha? Sa bulan kag sa bit

kabulay mamalaran sa tunga sang kadagatan, bituon lang ang makasugid sang ako namtangan. Iyon mo ni silingta, much better nga kung nagapangisda kita, kumpleto gid kita, mga utod, mga abyan. Kung may ara kita, tag sa kakausa nga ginahuptan. Mas maayo gid nga legal kita, may ara kita sa mga permits. Kay after all, hindi kita makulbaan mga ka-K5. Bisan pa anong matabo, basta ara kita sa insakto. Ini man balaho ah. Oh, pariyo man ni mga ka-K5 oh. Diri sa aton sa northern part of Negros. Bahala da, bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magagalit. Ang tamaan, buklan. Sa ngalan sa kamaturan, mga ka-K5. Kaya muning silingta, we can hide sa korte sang gobyerno, sa korte sang tao, but we cannot hide anything, everything in the court of God. Ang pagdagsa bala, ang padayon nga binaligyaan ay isang illicit cigarettes, kag illegal nga butane diri sa aton, ara gyapon. Bisan ginatago, do ginatunto kita mga ka-K5, no? Do ginatunto kita mga ka-K5, batay tari kampanya kontra sa mga illegal, and then, may siren kag may balaan aton, ang salikod sa mga tao nga nagabaligya sang illegal nga butane, illegal kag illicit nga mga sigarilyo, ay justa, mga powerful person. Ang mga, ay, do ka namin na ginang panghinganlan. Do ka namin na ginang pangmitlangan. Kamu mismo nagatudlo nga bawal ang illegal. Bawal ang hindi pwede. Tiyaryo, diri sa Northern Negroso, ang illicit cigarettes na yung nga ginatawag illegal binga sigarilyo, illegal nga butane, ari gapon nga dinagsa. Sinong sa likod sini? Sino ang sa likod sini nga hindi maubos ang mga nagabaligya sang delikado tuktukon nga lata nga butane? Oh, sinong sa likod sini? Ha? Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit. Bahala na may makig sa aton da. Bahala may makig sa aton ang aton na di kabaturan. No? Tiya mo lang siling tapanog yan ta bilang Kristiyanong tumuloo. Magtago ta. Matago ta ang aton kabutigan sa mata sang tao. But we cannot hide anything, everything sa korte sang Diyos. Amo ni siling ta mas nami kid gyapon nga magnegosyo kita legal. Magnegosyo kita legal pareho kay future city councilor Lowell Olvido. Ganegosyo legal sa isda. Tiyaryo, future city councilor, may nalakpan ta nga mga utod nga taga zone 6 sa illegal nga pagpangisda digto sa Sagay. Nagsulod ang aton duha ka mga amigo, baay amigo, abyan. Kag aton nga ano ni, aton nga kasi Mario at isa ka duha ka kadis noon, nagsulod sa sanctua sa protected area. Sa Marine Reserve kabalo na gin sila nga reserve na mumpanyang ilagi na sudlan da. Kaya kung nisiling takon kay isa hindi ta matingala nga klaw ay gidya nga mga buhi ta kag magnegosyo ta illegal. Amo ni bisan ano ka kampanya sang aton gobyerno? Bisan ano ka kampanya sang aton gobyerno nga ginadumili

0: ang negosyo nga illegal. Ay Diyos ta, ang naganegosyo kagang posible ang salikod sa mga illicit cigarettes, ang mga salikod sang illegal nga mga butane ba si ara pa sa gobyerno. Amo ni nga hindi madula-dula man ang masiling tabla. Oh, hambalon taman ni sila ang taga-bukid nga mga rebuilde. Hambalon taman sila nga mga rebuilde sila sa gobyerno pero tanawabla? Tanawabla? Tanawabla ma may ara gid Japon nga dungol nga ara nagaobra sa gobyerno hindi man tanan. Hindi tanan nga ara sa gobyerno. Oh, pero may ara gid sa gobyerno nga naganegosyo illegal. Di kalaway nga ipakaon mo sa imo kabataan, sa imo pamilya halin sa illegal. Mas mayo na lang iya nga mag pangabudlay tatudo magtaya ta sang aton nga ngalan, magtaya ta sang aton kabuhi basta legal lang aton pa, legal lang aton ginapakaon sa pamilya ta. Mas mayo pa na gani guro manahor ka nga ang kwarta nagdaog kas panahor sang sa nagnegosyo ka illegal. Di ba? Sa bagay dol wala sikat ang negosyo kung wala may nagapasalipod nga dalagko tae kay ang small business kaparehas man gakadalahig. Amuning masakit nga kamaturan mga ka-K5. No? Speaking of legal and illegal business. May naga-exister gyapon na. Tingdako nga pala man ko tanon, ibilin ko na lang sa inyo pa ino-ino. Ah, sino ayhan ang ari nga mga dalagko nga mga tawo, nga mga pwersado nga mga tawo kag ayhan ara sa gobyerno nagapanrabaho ang salikod sining mga illicit cigarettes kag ining mga illegal butane. Mas nami gid sa mga nagagamit sa butane sa legal kamo nga butane magbakal mga ka-K5. Safe gamiton kag hindi ka kulbaan kay legal. Amo ni siling ta much better magapangabuhi kita sa legal nga pamaagi. Kay kun sa illegal mga ka-K5 kalaw ay nga ipakaon sa pamilya ta halin sa illegal pareho na binagabaligya ka naga illegal syabo. Ti anong ipakaon mo da nung mayong mo da nga ipakaon sa pamilya mo halin sa pagpanuntos tawo. Mas mayo na gid lang mga ka-K5 nga magpangabuhi kita sang patas kag legal mga ka-K5. Sige, diri kita sa aton katapusan. Oras na to, alas 10:52. Ulo istoryahan, tabla. Basi palang madayon ang eleksyon. Sining barangay kag SK mga ka-K5. Kung madayon ang barangay kag SK, kanday sino ang madinalagan? Oh? Preparasyon ini mga ka-K5. Kay ti, diri sa aton sa syudad sang Cadiz, basi palang madayon ang eleksyon. Kay ti, wala pa man mga ka-K5 sang final or balaod or I mean Republic Act nga napasar nga nagapauntat nagapostpone sang barangay kag SK election. Wala pa man sang nagapauntat kag nagasiling nga postpone ang barangay kag SK election. Kay ti sa gyapon sa karon padayon nga nagapreparar ang Commission on Elections para sa barangay and SK elections sa November 2, 2026. Diyan may mga posible may kontra di sa aton sa Cadiz. Barangay Luna may kontra na. May kontra na mga ka-K5. Ang posible ang Barangay Bulanon sa Sagay may kontra man na. Ang sa Barangay Old Sagay may kontra man. Sa may Barangay Poblasyon Uno may araman kontra. O kadamo subong sa nagahala na kag ang pinakasakit pagid naman di. Kung mapasar ining layi, mangin layi ining one term is equivalent to 5 years, tiya mga second termer ta, magasilingid goodbye, my friend. Goodbye, magsungay. Oh, magasay bye-bye, gin sila mga ka-K5. Kung madayon ang barangay or madayon nga mapirmahan ining fixing of terms mga ka-K5. Di amo ni nga aton bulubantayan kay ti dira sa may barangay daga man oh. If ever nga mapirmahan ini be, mapirmahan ini sang presidente ang laye, ang posibleng madalagan kapitan da pila kadlaw si Luciano Buyet Olbido. No? Di amo nang mabulos na sa may barangay daga. Di masulusad ya ini mga ka-K5 kay ti daw nagaulbo-ulbo pa ang ang ulo kag Boulevard sang pumuluyo kon bala madayon gid ang barangay kag eskeleksyon. I think kun madayon sini mga ka-K5 masadya ini mo. Masadya ini kag ti kadamo kita sang mga kilala nga mga manugdaog gid indi bala Jay Magno. Oh. Ambot si Jay Magno ano ning dalagana niya ni madalaga ni siguro kagawad man. Si Migo ta Jay Magno ti kun mga kagawad da, sa may barangay daga. Ang mga manugdaog da nga kagawad amo si Luel Olvido. Si Gary Sayam de los Reyes. Si Jaime Dikenya. Si Maninoy Arnel Nene Heronga. Si Elizabeth Cueva. Kag si Ma'am Elsie Lumawag. Mga manugdaog ng mga kagawada. Ti ara man si Roger Unyot. Ti ambot lang kung di ni maupod si kagawad Roger Unyot. Kino nagaduwa-duwa sa? Kung maupod sa mga olbido or maupod sa mga makuntra sa olbido. Kaya sa may barangay daga. Ambot lang kung di ni ang habyog ni kagawad Roger Unyot. Kung madayon ang eleksyon, diin ang iyahabyog. Sa incumbent ni si kagawad Roger Unyot mo. Eh, manugdaog man nga kagawad. Yung pamangkot na kundiin sa mahabyog. Mahabyog sa mga olbido o kon mahabyog sa makuntra sa mga olbido. Kagawad Roger Unyot, kahit siya mismo gahambal man sa nga ang iyahabyog daw, hindi mo mabalaan mo, mahabyog sa wala, mahabyog sa tuo. Diingid ang habyog ni kagawad Roger Unyot. Mangkoton sa biliwat be kun diin sa mahabyog. Kagawad Roger din gid ang aton habyog sa mga olbido o sa makontra sa olbido. Ti dira man sa may barangay magsaysay mga ka-K5 ba o masulusad jaman ng away. Madalagan mapapili kagawad si Romy Ortiga upod kay Kapitan Harry Lamis. Si Kap Harry Lamis sa karon kun pamatian mo ang singgitan sa taga-barangay magsaysay, daw palaban mo, daw palaban gidya kay Kapitan Harry Lamis. Sabi, ibalik si Kapitan Harry Lamis. Doon mo ng singgitan sa mga taga-barangay magsaysay, ba't di? Let's see, lantawon ta, what will happen to this? Kay ti, mga ka-K5, ang maingkwentro ni Kapitan Harry Lamis, former barangay Kapitan Harry Lamis, ang iautod nga si incumbent Barangay Kapten Diding Lamis Saldivia. O masulusad ya ini mga ka-K5. Dahil doon at doon kundi ingid ang habyog sang majority sang kadamaan mga ka-K5. Sa barangay magsaysay kati away ini sang pamilya Lamis sa politika. Ting Migo kung si kagawad uloy Lamis ambot din ni maupod. Hindi kundi bisan din ni sa maupod manugdaog mo ni sa. Ti ang I do not know lang ang suporta sa mga Migo tada. Migo ta Dundun Lamis. Migo ta Kapitan Arthur Lamis. Migo ta former City Councilor Art Lamis. Kundi nang ilahabyog. Kundi puro ni mga Lamis. Kag iban pa da nga mga pamilya man sa barangay magsaysay. Di masadya ini kay magutod mo. Bisan ako bi halimbawa pamilya ko. Pamilya ko nila, like for example, tiya ko ang barangay kapitan. Tiyo ko man si kapitan, former barangay kapitan Harry Lamis. Pareho ko sila may tiyo kag tiya. Do akong hinablos, do malibog ulo ko mo kundin kumupod. E ti puro ko, isa tiya ko, isa tiyo ko. No, malibog ang ulo mo kung sa diin ka mahabyo. Alam mo nang palamang ko tanon, karon kay ti daw hindi gidya mapunggan si kapitan Harry Lamis mo. Atong may September 8 tong orientation ni Comelec, nagkwaya si Kapitan Harry Lamis sang COC nga para sa punong barangay. Samtang si Romy Ortiga upod ya si Kapitan Harry na updanay sila nga duwa, ang ginbit-bit ya ni Kapitan Harry Lamis punong barangay nga COC. Samtang ang kay Romy Ortiga para kagawad. Mayong aga da kay Maninoy Roberto Boy Magno. Aga tanaw sa ato no. Maninoy mayong aga da si mo. Ari si Maninoy Boy Magno but anong iyang papili padalaganan sinikon ba dayon ang eleksyon? So, mabalik sa kagawad. or ano ang plastada. Akong amigo. Di masadya niya. Kiti ang pumuluyo niya nga pili, mga ka-K5. Kiti kun speaking of kagawads, mga ka-K5, damo mada sa mga nagatrabaho nga kagawads sa Zone 2. Ngayon man, may pilian ang pumuluyo. Ah. May pilian ang pumuluyo. Tidra sa pagkakapitan niya sa Subong, nakakita ta naman ang plastada kagpagservisyo ni Kapitan Chloe Libradilla. Tapos man tong eleksyon, ang ganit si Lingko. Si Lingko, sang una, timigo, kuya si Maninoy Boy Magno. Sang una. Sang una, paglagan niya kapitan, dra, kuya nag-bulig-bulig kay Maninoy Boy Magno. Pero sa Subong, sa nakita ta, tapos naman ang politika, nakita ta nga mayo ang serbisyo ni Kapitan Chloe Libradilla. Ti makasiling kita nga saludo kita kay Kapitan Chloe Libradilla sa iyang pagservisyo manda. Ti sa mga kulo kagawad lang, may ni may pilian ang tawa. Kung damo magdinalagan, damo ang ilapilian. Para mada si Suon Kumaki Baruba, si Almer Parcon, si John D. Mamon, si Kagawad Rilan Asita, si Kuya Rulan Magat. Ti damo ni sila sa pilian. Si Papa Jack E. Chavez daw gahanak man. May ni damo sila pilian. Wala nagkikita sa nagkakaigo ng panahon, mga ka-K5, Ma'am Roda Lisog, may aga, Kagawad Duel Olvido, may aga. Igota J. Magno, may aga. Sa ngalan lang, sa aton very humble CEO, Doc Ramil Itang Uy. Station Manager, Ma'am Kulin, Mansara Escubia. Sa technical side web ka, K5. Jake Ricto Nieves, Matt Tinasas, and I'm Phil Silischal. Sa ngalan may ka-K5, Ruel Peneda, Ariel Apas. And sa ngalan man, Kalibutan, Jomari Sonido. Mayung aga da si imo Migo Idol Jocampo. Migo Idol, Jomari Idol Jocampo ming aga. Kormans ka K5 Bomba Marlo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM.

0: tay 8 dias na gid lamang ang nabilin, Pasko na.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 Mbps.

Maayong aga mga suki naton, ngiting palamati. Welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 18 na kita sa bulan sang Setyembre, ang ikasyam nga bulan sining tuig 2026. TGIF. Thanks God, it's Friday. Di man kamong lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa amon nga Facebook page, kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo, Jean Paul Kanyati.

0: κόσμικος να. Μάγα ίνσαν.
1: Τι νοντό ήταν.
0: Κοσμικός να.

0: Perlita Malvas, Richard Bilando Pasilan, That's Boy Mendoza. That's Boy Mendoza. Mga taga Sears, Mayong Aga, Alma Imbang, Beverly Curralde, si Gemma, Madam Gemma, good morning sa inyo da. Juni Mayritita, JR Babira, Suluonhan ng Sang Sears, alam ng mga amigo kuman. Joel Cartin, Anang Marilo and Manong Joel Subirano, Tatay Joel, si Michael and si Paul, mga bakod nga manog tent sa Bakulod. Ang iba niya sunod-sunod na lang na iyaan. Sunod-sunod na lang na sila iya pang tint.
1: Grabe po.
0: Ano ba pag tint nila do kagwapo man after gidugay paksi ang tint mo.
1: Grabe po.
0: Balaan mo na kung mga baguhan pag-tint. Kaya la puwerte, ginakadugay patapuson.
1: Grabe po.
0: Daw sila mismo do hindi sure sa ubla nila.
1: Grabe po.
0: Hala, grabe yung kauti. Kinabla doon na tahap, gilinga ba si gamay sala ko ni mabuka.
1: Grabe po.
0: Balaan mo na yung mga bakod na mang tent yan. Kay Manong Joel, ang pagtakos, paghaplak, butang. Oh! Mauna pa tuktok ang salakyan mo kaysa kaguba sang tent.
1: Grabe po.
0: Kundi ang iba niya, tent ang gahabok-habok. Kay Manong Joel, ya tent ya. Mauna pa habok ang pinta mo, ara pa yung tent mo.
1: Grabe po.
0: Oo. Dasig, barato, pulido. Ay! Didepende sa budget mo kung gusto mo yung mga mahal nga tent. Di, kwan man eh. 3M man eh. Pero gusto mo yung goods-goods lang, lawig man, bakod man. Di, may ara man siya. Ang importante na yan sa tent ni Manong Joel, depende sa imong option.
1: Grabe po.
0: Pindis tuyo mo. Kung ang tuyo mo yan nga daw mga ninja kay abing, hindi kayo gusto makita sa sulod.
1: Grabe po.
0: Kaya daw may mga time nga daw maginatago ka. Kainsindi na na si Nong Joel. Kagtulong to bla sa Joel Carten. Doon nahuya ka pa yung magamba ka tindamo tawo mo mambals mi Nong Joel. Kaya nung imo nga patento niya nung ang hindi ikubla nung makita nung ako. Hindi na mag-amuna. Mapagod na ka nga nung pang ninja. Abot yun na dayon. Eh, paano mo na siya yung anong pang ninja ah. Ang mga tent lang mga type nga tent ni Rods Palma bala.
1: Grabe po.
0: Ngayon na blang may tent na butangan pag i-tent liwat.
1: Grabe po.
0: Ina blang malilibat ka nalang kapangita kagli-ili. Hindi, mo ganyan malili sa sunod.
1: Grabe po.
0: Ina blang ugtong adlaw. Ah, daw kaagahon lang yung sa sunod sa lakyan.
1: Grabe po.
0: Te, isang pag-una ko na patent. Doon na huya. Bako hindi pa may kilala anay mo. Si Kunong, mapatent Kunong. Web sa kilala nga taga K5 ko niya. Ah, sige. Anong tent mo ni sir? Ah, inang baloka nung... Tinahuyaan mo kung magambal yung kadulom gibi. Kunong inang kwan black. Ay, kainit. Ti, hindi ko gusto bla mag-itombla. Ay, kainit. Gasulod ang kwan. Ang silak sang adlaw. Yan. Tapos ano pag ito. Basta mo nang akon nga kuno basta dulom no nga dulom kini mara pinakadulom mo ta. Ya daw ang imong nga tingog do.
1: Grabe po.
0: Do sa radyo aw. Cinco ho o si Jean Paul ko. Ya ikaw gali. Algati abot ko na na sir pang ninja, sir pang ninja.
1: Grabe po.
0: Why na damo pa explicar? Si Ninja Paul ang nagkanto. Gati, sige. Huya-huya ka pa. Dulumon, tani ah.
1: Grabe po.
0: Huya-huya ka pa, blaser. Dulumon ta. Anong gusto mo nga si Mrs. mo? Hindi ka kita sa sulod?
1: Grabe po.
0: Oo nga! Pyra! Ay, oo. Oh, oh. Mga si Sir Iljan, dan man pa, tint yang, ang tint ni Sir Iljan nga dan niya. Dulom pa sa eclipse mo. Ang tint ni Sir Iljan, dulom pa sa eclipse. Mayroon nga gasa kay Sir Jonathan Enero Galang. Sir, snappy sa loss sa imo. Shout out sa tanan ng mga Conquerors Society. Nga pa shout out ang atong senior officer, Master Sergeant Jonathan Enero Galang. Among nga senior sa STI West Negros University ROTC unit. Kaya ara sa subong sa Kwan, ara sa subong sa Manila. Luzon yata Sir Jonathan. Daw siya ang program head sang eskwelahan dito. Aeronautics. Nami kaalam ni klasinga no ni former anchorman naton sa edukalidad. Sila sang elder brother niya si Sir Herson Galang. Mga Galang brothers, sabi mga maalam ni. Sila ning inspiration ko kun nga ang nag ninguha gig ko man ang kabalo ko magambal sa ulihi. Oh, why pa ko buot na 16 years old ko sila ning amon nga senior officers. Ano man ang amon training sa leadership, we owe them. We owe it, no? I owe it to the Galang brothers. So nami gid sira, happy for your success. And everything is a blessing. Everything happened for a reason. Hindi ra kagid guro yan nami sa ano na sa Luzon. Finally nakita mo na yang imong kulubrahan nga happy kagid diyan, no? Sige. Mike Severino, Brother Michael, mayong aga si mo sa tanan nga members ang Severino family. Good morning. Good morning, Gid.
2: All right.
0: Kay manong Sev Severino. Kay Brother Mike, kay Dr. Jethro Severino, sa iyang lovely wife, isa mga doktora. Ayun pa, check up, kamugaligo, kamo sa sanitaryo, ma. Bacolod Bamsi, no? Bacolod Adventist Medical Center. Ito kamo sa clinic ni Dr. Jethro Severino, auto ni Brother Mike. Amuning the prayerful doctor. The praying doctor. Ang nag-viral ba nga gin-post ni Ma'am Kulin Kubya sang una? Nga, why labot nga i-check up ka? Di ba niya nga doktor? Yung dali-dali. Iba niya nga doktor yung pag-check up si mo ito. Daw, kwan na yan daw, robot. Kasi gaib la. Dok jet yun, di. Pang-check up yung lang nga may dala nga pagtatap. Oo. Kagway labot, may spiritual upliftment. Huligan niya kaya mga muyo. Huligan niya kayo mga muyo. Kustobya na. Abin nyo nga ton kisa nga mga kwan, nga mga ginabatsyag sa lawas. Dua lang man na. Ang mga problema nga nag-aabot sa aton kabuhi, dua lang na. It's either pagsabdong or pagtilaw. Jakto ko, Brother Mike Severino. Oh? Ang nag-aabot sa aton kabuhi, duwala na ang pilihan mo. Either pagtilaw or trials or pagsabdong o disiplina sang Ginoo sa imo. Di ka bay pang trials lang. Di pagdisiplina. Pero kung disiplinahon gimanta sang Ginoo, pasalamatan tay na. Because ang parent nga nagadisiplina sa iya mga kabataan is a loving parent, is a caring parent. Because ang parent nga wala nagadisiplina sa kabataan niya, meaning di inaplangga, pabayaan niya lang ka mo. Mano ka da? Bayaan niya lang ka, tipili ka. Ginasaway ka sang Ginoo, pabayaan ka sang Ginoo. Ay kung pabayaan ka, meaning to say, why na nasa amor sa imo? Ayan. Tikon sa wayon kasang Ginoo, kag sabdungon ka or badlungon ka, te pasalamat ka dira because he is giving notice sa imo. Ay, kasala ko, God. No, naglisa ko sa akong pangabuhi. Di ba? No, kanami. Kanami nga ginatagaan ka time sa Ginoo kay abi mo. ang Ginoo yung may time ginatanan sa kada tawo. Oh, tawo lang wala time sa iya. Hindi ta magulat na maabot ang panahon na ang Diyos nang wala time sa aton. Ayan. So, Dr. Jethro Severino, pangitaan nyo lang kami internal medicine, ang isis niya, pediatrician. Ipang family, git. Pag-check up ka to, bata mo, gablatian, ikaw nga parent, gablatian man, at inami, may pedya na. Everybody! Ay, internist pa. Ganda namin kay Wise Lablayaga isipay. Check up ka to, ya! Tipro sa akon, abi kay Plangga ko yung Doc Jet. Why na kuya bayad? Si Doc Melissa daw, ay naman ko bayad. Sige! Anabel Santisteban, Junalyn Caldito Montalvo. Sige. Mga balita nga itong pag-istoryahan, siningaga. Otsinta anyos nga lalaki na sapuan nga wala nasang kabuhi sa ginapaubra sininga balay sa barangay Handumanan. Kaluoy man mag-amunin. Uma, kung may ginapaubra ka nga balay. Sapuan ka to yung patay na. Abi mo, I don't know, kung may choice lang ako, abi, mas nami, giblang kamatayon maya old age. Katigulangon, bla, nagtulog lang, bla. Nagtulog, galang muning nami yung mga kamatayon. Kita blang, you just sleep. Sang gabi, pagkagaway ka nakabugtaw. Imagina blang, ibang nga kamatayon, bla, may cancer kaya imo. Nagsugod nga mayo palawas mo, mayo patsura mo. Sakit siyan mo pagpadiagnose mo sa doktor. Bawang ba sa doktor niya may cancer ka? Eh? Yeah, you only have 6 months to live. Maw, kapin pabi, taningan ka, abi? Taningan ka, bla? Yeah, you only have 6 months to live. Di mano kada magamuna? Tinagurong, muna nagurong time nga i-value muna ang tion mo. Grabe, no? When you know when you are going to die, siguro mo ng time, guro nga, i-value mo ng tanan mo. And siguro ko masimba ka, gid. Makilala ka, gid, Ginoo daw. Oh. Kitabi, why tabi ga value mo? Sang time ta. Kisa ginausik ta lang ni Uras sa lantaw-lantaw sa cellphone. We don't even look at sunsets. Abi mo, isa nga mamiss ko, gid, guro. Kung my time will come nga mapahuway na ko, eh, butan tabi, I only have 1 week to live sa kalibutan. Isa sang akon, gidpermi, gusto ko ya sa kilid dagat ko and I will look at the sunset. Pinakatahom nga view imaginable is the sun setting down. Kanami-nami ang orange nga colors ang sky, ang silhouette sang dagat. Kanami gidyaya sang sunset. It's God's gift na yas tao. Oh, that would be the moment that you will really miss ang sunset. Depende sa inyo, but ako ya, I'm fascinated with sunsets. Nami abing sunset kay when the sun sets, you know that it will rise again. That's why ganyan ang mga sunsets are symbolic. Oh, ginagamit ni Permi sa walita, ginagamit sa palaanggiran ta. Because whenever the sun sets, it promised to return the following morning. Demo man ang life. Kung may mga pagtilaw, dulom sa kabuhi mo, for sure, time will come, mabalik na yung sunrise. Ayun nga sunrise. No? Sige, make every day as if it's your last. Nan, to value time and the people that surrounds you, the people you love, make every day as if it is your last.
2: Sing it, everybody.
0: Nan, dira mo na makita ang pagvalyo sa kabuhi mo. Value sa kabuhi. Teryo, napatay siya, nasapuan siya, huh? Why nakabuhi? Probably medical. Hambali ni Kuya Yan Mundihar. Siling niya, gusto ko yung magtaliwan upod ko ang whole family. Kanami man biya na. Kanami man biya na nga inatloon nga magpuway kabla ng ara iya ang imo family. Ang iba niya, way pa gani, way gani kasi goodbye sa asawa niya. Way gani kambal nga, way kaki sa asawa niya, wala kaki sa bata niya. Nag-drive motor, pagabot sa punta, patay. Ay! Ting iban pag hindi aguro, naghapit sa kirida, naghapit sa uyab, naginom-inom, why pa to ka, why naka, sang agabi, why pa ka kiss asawa niya, kay gadali-dali siya, why naka kiss kabataan niya, kay gadali-dali mobra, pagpuli, naghapit sa kundi ng ilimnan, nagtibol-tibol, uyab, mo ba nang ibanggit ba mo, pagpuli, aksidente, patay, timakon mo mag-amuna, no? Nga imbis nga the last moments of your life na spend mo sa imong nga kabataan kag sa imong nga asawa na spend mo niya sa iban, life is so uncertain, hindi mo ganyan pakta na. There are millions of ways to die. Damo-damo niya rason kung mga pamaagi nga mapatay kita. Kadamo-damo. Life is so uncertain. Dito, ito lang nalunod. Blas ang nasunog, ito blas barko, blah. Makon mo, platos lang si 20, si 24 kabilog. Ang ilan mo tunutuyo, tani mapapalawan, mapakuron. Ay, lapit na sila skuron, nasunog yung barko. Ah, purti. Eh? Ay, nalanggid mo. Siguridad sa reclamation area, pabakudon sang BCPO, agod celebration sang Maskara Festival, mangin matawhay, very good. Nami, kinabalaan yung inyong ulubrahon. Oo, pabakudon, tagid ha, pabakudon. Mauya kita sa aton ng mga bisita. Damo, gamo ang bakulon. So far, bla, sa pila na ka mga Maskara celebration, mangin matawhay, baya. Kaya ang mga bakulod nun, let's live by our tagline. Oh? Let's live by our tagline. Ano na? The City of Smile. The City of Smile. Hindi kayo the City of Bukol. The City of Bukol. The City of Pickpocket. The City of Budol. Oh, hindi yan muna. Diyan muna, hindi yan the City of Budol, the City of Rambol, the City of Hinubog, the City of Hold Up, the City of Pickpocket. Diyan muna nga ton, permi, Ma'am Diadima, Bravo, Montaño. Amo na permi nga ton, paninguhaan. Ngayon, every time yara kita mga festival, extra sako, extra effort, extra visibility, ang aton kapulisan. Oh, kaya ting iban na maglagaw laman niya kag ma-happy-happy, tani. Galing iban niya, ang tinutuyo, gali iya, malagaw para mamuno. May mga tawo, gidya nga muna mo. Iban niya malagaw ka to, upod mo bata mo, ma-happy-happy ka, ma-celebrate ka mo sang occasion, sa maskara. Ang tinutuyo mo yan, mangin-happy ka mo. Iban niya, ang tinutuyo nila yan, mamuno. Yan, lagaw, tos maskara, balon, talas. Eh, inuminom na to, ha? May magtulok-tulok. Gani karon nga daw ginado kay linit, bunoon ta.
1: Grabe po
0: ito. Oh, may mga amon na yautok. O, tiara sa kapulisan na to, nakasandig, nakasalalay, ang success sang Maskara Celebration, especially ang peace and order.
1: Huh? Alright!
0: Peke nga 1,000 pesos ginahimo sang lalaki mudos sa mga tindahan sa Negros. Tiyan mo na isama niyo. Do pila na ka barangay ni na biktima ya. Damo sa peke nga 1,000. Perdi ka gini. Hamakon mo bakal sa sachangge mo dabi pulo kilo bugas 500. Oh. Ganya kay sa kalibo nga fake. Sinsilyuhan mo pa sa 500 nga oreg. Gaan mo na sa bugas nga pulo kilo nga oreg plus sinsilyo mo nga oreg nga 500 at agisin mo yan, peke.
1: Well,
2: Boy.
0: Yawir. Drone survey ginahingyo sang Office of Civil Defense NIR sa Kapitolyo agud to Kibon kumi ara bala sang artificial daming sa lugar. Oh. Dini nga lugar, Monsieur. Sa bulkan?
1: All right.
0: This is size ka mga distress OFW sa Kabangkalan na Kabaton sang 20,000 nga financial assistance. Very good. Very good kay mga muamo ka muna daya. Very good. Ang bali yan mundial nga Mr. Bros Dinner Takuling Brands may upod nga mag-upod sang League of Champions. Wow, sponsor. Gali na naman ang Mr. Bros. Mr. Bros, thank you gid sa inyo maalwan nga pagbulig sa K5, ha? Sponsor sila sa League of Champions. Mr. Bros Diner. Amjad ni Ma'am Bravo Montaño, ari lang kung di ka pamati sa imo, ha? Salamat gid, Ma'am. Thank you gid. Henry Daradar from Murcia. Estilita Bravo. This is size ka mga distress OFW. Amo na nakabato na sila. Ah. Oo, nambal ko na na.
3: Tinuto ito.
0: Duwa ka mga sagaynon dakop sa Cadiz. Bangod sa illegal nga pagpangisda. Ay. Bot na lang. Ambot sa langaw.
4: Sa langaw.
0: Tricycle driver arestado sa drug by bust operation sa Sunod sang Bago. Kinakagiban pa nga mga balita. Aton pag-istoryahan. Sini aton pagpangalagad sa inyo siring aga. Sang Biyernes. TJF, thank God it's Friday. It's at 18 sa bulan sang Setyembre.
5: Jim Paul Henaroso Astig sa komentaryo tagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Tan ka nami tan sang giniubra ni Sir Kenneth tan blasakon tan nga maskara ano ni blatan nga 11 Mbps blatan rate blatan wait lang tan ha doon na lipat ko sang pagpatukar tan ni forward ko na blatan kampiyon tan mo. Sa din ko'y forward tan sa itan lang ah. Sa itanol ah. Ano na itan? Ano na, ano na, ano na tan? Forward ko tan. I-play na tan si Sir Kenneth. O, ibla na nag-ubra tan. O. Happy, diligin, happy birthday. Dilo, dilang, dilang, dilang, dilang, dilang. Happy birthday kay Sarge Jerome Hambaro sang CIDG. CIDG pa sa Gapon, Lon. So, ulog-subong siya kadlawan si Sir Jerome Hambaro. Sang CIDG City ni sang una, si Sir Jerome. Ambot-subong kung di na siya na-assign. Ang kapatamyaw si Marlon Sikinya Kanyete. Thank you, bro. Sa tanan gasulog sinyo kadlawan sa mga adlaw, happy happy birthday. Ara na tan, i-play bitan. Ah, wala pa, wala pa. Sige. Oy, Vilma P Boys, si Kaloy Herong Gano. Ang Vilma P Security Bla Agency sang una sang sa shopping pa ko sa nag-star sa tiya ko sa may tindalo. Ang Vilma P do pirmi na to gakaon sa amon. Tiya ko sang una may kwanta Kaloy mo may boarding house kag may kalan-an sa Bubanis. Bubanis sang una sa shopping sa Tindalo Avenue. O Bubanis. Ha, dira nag-utang ang mga security guards ang Vilma P.
1: Grabe po.
0: Abot, amo na nga Vilma P Security Agency ang imo nga ginamit.
1: Grabe po.
0: Tita Nancy, kusang una bla. Sige, ara na si, ara na nga 11 Mbps. Ara o, ginkumpusan ako ni Sir Kenneth Oy, bata ni Doc, sang theme sa 11 Mbps.

0: Mayong aga sa amigo ko Marvin Javier. Amo ning ginambal ko si imong amigo ko nga kontraktor sa pintatan. Oh. Adi lang. Gan kampion. Aring migo ko si migo ko Marvin Abiero, si Boss BB, boss ko ni boss.
1: Ah, grabe po.
0: Siya ni ang kamanghudan. Ang iban nga mga Javier, mga tigulang na naya. Si Magani, si Edwin, Tito Edwin, Tito Edmond, si ano pa? Si Gary, si Linlin, si Angga, si Magnon, si Ino. Ay! Mga magulang na sila! Ang pinakahubing kagamanguran niya si Bibi.
1: Grabe ko.
0: Ako na ginambal ko nga. Iban mo pa pinta ka mo? Halong ka mo sa mga pintor. Kaya iban dalga ako papinta ha. Balay mo sir. Brato lang. Kaya gali iya. Ang iya yung inapintahan sa una ya pancion. Pintor. Ya pintor ka. Nyo. Kaya gali ya pintor sang pancion.
1: Grabe po.
0: Tinga ko niya nga amigo ya si Boss BB. Marvin Javier. Mansion papintahan mo, mansion. Ano pa? Palasyo? Balay? Ah! Bisan bilog pa nga sa division. Pintahan sang kampiyon nga paminta. Siyempre, di kalidad. Amo na siling ko ang mga pintor ni Bibi. May mga masteral na iya. Mga masteral. May master sa pinta. O di ba niya Pinta Masters? Drunken Masters? Kay Bibi ya, Pinta Masters.
1: Grabe po.
0: Brutsa Masters.
1: Grabe po.
0: Diblabi no? Muna bimangin mo yung mga pintor, no? Brutsa Masters.
1: Grabe po.
0: Pwerte niya mag-brutsa ya? Brutsa man o roller? Depende. Importante, after mo ya papinta. Ang mga gulod-gulod, ang mga cracks, ang mga kung ano da. Hipid na iya.
1: Grabe po.
0: Mawasak na lang gani ang inyo balay, buhi pang pinta.
1: Grabe po.
0: May pinintahan na si Bibi ang na linugan. Mga kwan na, mga rabol na bla. Nagkalawasak na yung balay. Why na? Kalapudpod ng mga siminto. Pero paglantaw sa pinta niyo. Ang crack na siminto,
1: grabe.
0: Wasak na puro ang pinta, ya bago pa.
1: Grabe po.
0: Alwan, agbuot pa biya ning Migo. Si boss ko, Bibi, buot. Kitahin na nakaroon biya.
1: Grabe po.
0: Alwan, buot.
1: Grabe po.
0: Why pa naiga pang chicks?
1: Grabe po.
0: Si Ino lang na yan, chicks boy.
1: Grabe po.
0: Yeah, tanan nga mga family Javier. Good morning. Oy, birthday sa nga. Kung nga inablosa pa kaysa. Bata ni Coast Guard. Lieutenant Senior Grade. Ano ni? Brian Javier. Brian Javier. Sige. Unaon ta ni Wilson, no? May 80 anyos nga lalaki na sa puan wala nakabuhi. Oh. Sige na po, ubra nga balay. Wilson, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Son?
3: Kaya sa JT na sa puan nga nagharapaon kaga wala nakabuhi, ang isa ka senior citizen nga ginkilala sa kay alias si Fred Kito JT, no? 80 anyos din siya nga lalaki sa ila sinisulod sa nga PR. Sa pangaling na ginapakayon niya ni Mila ni Kipa GP sa may barangay Hagumanan, sinigitabang aga. So sa aton, sinigapagpangusisa sa kapulisan, nagpatulong no ang trabahante bala ko ng construction worker sa ilang sinya balay kaya maubra na kung tali kay JP sa ginali na lang may portion sa kwarto ni alias Sigfred nga kitao no ang sulod kita nila nga doon nagharapaon kay JP ini nga biktima kaging sulod nila dito na natukiban kay JP nga wala na sa kapuwi kaga nagapaligo na sa iya sininga kaugalingon nga dugo.
0: Uy! Gapaligo sa iya kaugalingon nga dugo? May pilas?
3: Yeah, K5GP, actually, may history ini siya sa hypertension, pero ginatanawa ni K5GP na posible rapiri with homicide ini sa K5GP, ito rapiri homicide na case, pero hindi pa mapatpat kung anong pilas niya kasi we're still waiting for the confirmation from the SOCO, pero confirmado yung K5GP na puno din siya sa pilas. Upon checking naman ang mga gamit ni K5GP, waay man sa silingan ng karandula dito kasi actually, hindi man ini yung first time, no? May amor ng insidente, kaya may history man, inang balay nga kinapakayo, dira sa ilang, mismo balay si FGP, naging sulot man sa kawatan, matetet, no? Sa kinaligda niya, Agusto. So, ako na nga, iway man gina ang posibilidad, naging sulot sa kawatan man si FGP, ini, no?
0: Di kinapaubra pa lang ang balay, papang, anong kawaton niya, Tobi?
3: Kaysa GP kasi may mga supplies na kaysa GP.
0: Di meaning to say, pang hindi yung medical ya, may foul play?
3: Yes, isa man sa kinatanaw sa GP nga may foul play.
0: Di nang pilas ya, di nang pilas ya?
3: Actually, kaysa GP, as much as possible, gusto ko ganit sa nisudlo sa may nga morgue sa kwantan.
0: Di nga nga, way mo ginsulod?
3: Kaya ari ko disubo sa ano.
0: Awa, abi ko kay nadlock ka?
3: Wala, sus ko pila na yung sulod sa morgue kaysa GP. I confirm ko lang ila karon after ko din sa isa ko ka-schedule kasi ikatuad ko na.
0: Sige.
3: Ang confirm lang na may ginatanaw nga may foul play. So may mga CCTV footage na ginaayatan na out ng kapulisan.
0: Kanami.
3: Kasi may person of interest na asunto.
0: Very good. Abi ko gani ana ya medical ni, no? Medical case blan ablang napatay ng katigulangon.
3: Hindi kay FGP, hindi kay kagapon, inang 80 years old na kay FGP, nagalagaw pa. Pag-sick pa kay FGP, inang 80 years old, si tatay, nagapaw sa police, nagalagaw pa, nagani po nung kagapon, nakikita mga pasado, alas 5 sa kapon, kagati.
0: Yama, kung mo Wilson, lang tawab lang kabuhi, Wilson. Sang kahapon, galagaw-lagaw ka pa ya? Sang kahapon, galagaw-lagaw ka pa? Pagkagabi, galiya, mapatay ka na galiya, son?
3: Mamuna siya.
0: Na...
3: Actually, isang ang asawa niya kay Sir JP nagatawag din sa kapulisan no sa tawag pa sa nakakakadto pero nakita eh gid mismo niya nagahapa na noong iya sininga bana kasi tuyo pa gani sa ni Elison actually amo nagatik sa makakuha kung ano gid exactly ang pilas kay Wai sa may nakabukad sa iyang alawas ni Sir JP kay miski nang asawa niya Wai na napasuktan kay una abot ang kapulisan dikto at despot abot sa asawa kay nanawag siya nga daan kaya pag ano ya liso ya yung pundo na siya sa kapulisan ngayon hindi na maliso pala ang lawas so muna nga
0: sige.
3: Hindi pa ma-identify pero confirm may pilas kay 5GP hula doon na lang kaya na-identify na to around the area lang ang person of interest kay 5GP base sa CCTV footage no kaya rapiri with homicide yet ang inatutukan siguro nga motibo sa kanyang incident kay 5GP.
0: Sige, alright.
3: May ara kita, actually ko na may type sa Peter GP, mapa-play na to, anay, no, ang interview na to sa asawa.
0: Sige be, i-play be ang interview sa asawa ko, Rutan.
4: Si Sir lang ginating ari di sa balay.
5: Oo, si Sir, siya lang na di. Sang una, sang may... Hindi na lang. May upod man na di sa sanguna at check siya ba muna.
0: Ayay! Blaga. Ayay!
5: Dason, nang may upod man yung mga panday ni Braga, aling aga lang na di sila kagang hapon, alas 5, kapuli na sila. Dason, may upod na di sa nga isa kalalaki nga panday, nga gimpahali ni Pastor sa start siyang Sabado, up to now, wala na di gahigda. Pag di rin nagigda, ginatagaan ko mga tinapa, mga kung ano na sudan. Kay dira nagigda sa pia kwarto para kay kadua na na dis nakawatan mo ang gamit ni pastor kay mo naging pagdaan isang sabado ginpahali niya na kay do katamaran kuno bala magubra haw
4: pero nahambala niya na mamlak na
5: wala maguro kay do vibes na sila gani nga dua nga tagaan niya na bugas
4: subong ma'am inang ano subong dali sagid ang imposible man gina kanaway ta man sila
5: wala uda ako mismo do wala gadua-dua sa iya kay may pamilya man na, pero wala, hindi lang ko sure. hindi tama ang balaan ng tao. Barang sila mo ka namin sa tubang katapusan nakabuhat, nagalisang sala.
4: May mga gamit, kwarta, si Sir Dara.
5: Wala niya kwarta, nang iya lang na allowance. Matyag ko, basi ang isa da nga sayda, ang kwarta. Kay basi, bala nga tungod kay nagapaubra. Ti, abi nila may kwarta, pero ang kwarta, ara na kay Pastoria, siya nagkakapot.
4: Nakasulod ka na to sa iyan.
5: Oo, okay.
4: Ano yung sistema to naman?
5: Gahigda, to siya gabari ko to. Tahni akwaton ko, kay dalon ko sa hospital. Kay basi, kay siling nila natumba, basi ko na naligo. Ay, mo, yung puno-puno siya dugo.
4: Pero ay kikita, may mga pila siya.
5: Wala, ikay gatakilig. Tidas so, na hindi ko nung pwede pag-abot. Timing, nag-abot ang pulis. Kwaton sila yung isang pulis. Kay wala pa ko kasulod. Nagpatawag na ko pulis. Kay sila yung isang patawag na ko backup. Sila yung isang gabackup. Pagwa ko nga, mapuli ko. Nga tawagon kung bata ko, kagwaon kong cellphone ko ka to. Wala ko ganit mapicturean kang cellphone ko nabilin. Nang nasugata kong pulis, hindi na ko kuno magtandog. Tisiling ko chip, nakatandog ko sa dingding, nabrihan na muna ang alambre, nakatandog ko sa paagin, ikap ko kung ano, siling ni Pastor, patay na kahit bugnaw-bugnaw na. Nung ko tani chip, hakwaton ko, dalon ko sa hospital, basi pa lang kung high blood lang. Kaya hindi na, kaya may dugo na, sir.
4: Ulihin mo naman nakita, di ba mga dugo? But siningon, sa nagkahata siya, why isang visible na dugo? Na, ano,
5: hindi, gatakilid sa... Hindi, wala agad sa namang gandiso. Gatakilid sa gadugo na daan. Oh, bayo, yatanan puno dugo. Direo, dugo na ditanan. Ang akon utok, ya, basi gimbuno siya. Hambalin, chip, ipos ka lang, anay, kaya mag-abot karon ang soko, ang mulang na.
4: Ma'am, sa inyo, experience na upod mo siya, ma'am, magkasuka sa dugo.
5: What's wala. Bakod-bakod na iya.
0: Gapo naglagaw. Gabang chicks, gini ko naman, balik kwanto.
6: Kami
0: oh, son, son? Son?
3: Oh, yes, kay Marjip.
0: Gapang ano ko no, son?
3: Gapang ano, manok, oh, manok. Oo.
0: Bulagay sila sunaw?
3: Hindi man, okay man ang relasyon nila kay TGP, pero tiyan mo lang nagaling, kabalo lang siya na nag-uro idea man ng iya sa tingabangan.
0: Ano-ano ang balmo, gaulo idea?
3: Oo, nag-uro idea man kay TGP sa Bistinaw, sa Kapuli. But anyway, kay TGP, so...
0: Do si Martin, mga damo, idea? full of ideas.
3: Di na naman ni Karol Makato.
0: Hindi na.
3: Okay. Oh. Ako na kay GP, no? Nagpanawagan sa hospisya sa karoon ining ang legal wife kay GP, no? Sa ang ining 80 anyos na lalaki. Kaga, no, ato person of interest na nagkipaan.
0: Di dali lang, 80 na siya papang, di siya nagkwa-kwarta, ipakayos ang balay niya? Ipatindog?
3: Baka bataan niya. Pero sa gwa, Dubai.
0: Okay. Bawang na-bless na sila tani isang nami nga pangabuhi, no?
3: Oo, nami na tani. Kaya pa-GPS na pangabuhi.
0: Galing kay Ahay. Why again, may enjoy ang iya bago nga balay.

0: wala gina siya gapamin. Tana, huay na na iya expert. Papang, kami nga mga expert, huay na niya gintra pa iya. Galulan, taw na nag-check niya. Oh, dali lang, dali lang. Ang imo nga puti daw lagom.
1: Ah, grabe po.
0: Amo nang nami, iya papangki nga, may ga-check. Ay, banya bala na tayo. Ay, may gubibi, ga-check yun. Ayan nga, be. Ya, ang imo nga black daw, ang imo nga black daw, hindi itom.
1: Ah, grabe po.
2: Sige lang, kung mapaka-iwang amo nga bala ito sa Forbes, kaya sa city, ipapintahan ka na.
0: Hoy! Hoy! Hoy! Hoy, kakabalo nga siya na din kontraktor da. Ay, ang Cadiz District Hospital bala pang intimbrian ko ni ino nga siya ang kwanto. Kadamo na ka mga dalagkuan niya pa. Hindi niya pipitsugin niya migo ko. Wilson. Hindi niya nga ang papintahan niya lang Changi, hindi ah.
2: Ano nga lang dito na man?
0: Marvin Abier. Migo ko. Totoon ginaya.
2: Mga
0: mag-December ni papangatanan niya nga mga pintor ng mga sobra 100 guro na. Aporte ng regalo. Yata isa kalibo na iya, pre. Oo. Ay, singganan. Busing ko ni daw doon si Doc Ramil ni Elwan Alwan. May chimpon niya kadto na to siya sa may diindang mga kabataan. Pakaunon niya na. Bakla niya na dasang mga pagkaon. Pakaunon. Wala lang. Pakaunon lang, mga bata. Big time ni gani nga kontraktor ya. Abi mo mga pulupintor lang sang pulupintahan, Changi. Changi ni Kayot. Hindi.
2: Blankuan.
0: Oo, ang bala ko. Ang bala ko kay Patigayon, taka.
2: So, muna na kay FGP. Ang ato, sinin nga balita, no? Ang ikan sa patrol, nga ginaduro sa inyo sa kalwa sa Mike, si Peter Viacol, GTX 700. Kapot ito si K5 Vincent Coralde. Dito naman si K5 Wilson din ang para sa kampiyo. Sa balita, subisyo publiko at siling awal sa Negros, K5 Vincent.
0: Alright. Seriously, if may mga balay ka mo lang gusto patira, ang kwan, professional yung painting job, ha? Professional nga painting job, may migo ko yung kontraktor. Friend ko, actually, manghod sa akon nga asang bana sa tiya ko. Oo. Professional painting job. Hindi nga sila yung mga pipitsugin. Kontraktor, nasaya kontraktor. Tinimian ko kaya buot, bla, kaluan. Ka down to earth, bla. Down to earth, why? Gijabugal yung tao, ya. Hindi ka rin magkitanay kami ko, no? Teka, no Bible study han ta ka bibi? Si pare bibi. Why naman kung gasyat? Bible study han ta ka? Alas 11:49 na ang tak na sining pagmalagad naton. Kino pa na yung magkuagro reporter? Hindi malangalang na guro. No? Malangalang na dugayan kita kay Wilson. I-remind ta na lang sila nga dapat mag DTX 500 gid. No? Or pwede gusto ni Kwanaw, gusto ni Redaw, pwede guro ha, tawag isa. 5 minutes guro ha. 6 minutes pwede pa man ha. Dali lang man ha. Kwan naman to. Ang mga pulis pang-orderan naman nga dapat magpililisan ka mo to bantay ay harap sa harap ha ara-araw ha dali utaw ha pwede paglirin ha may 6 minutes pa ang pagpabakod sang seguridad sa reclamation area para sa mga pulis Red IK5 News mo
3: K5 News FM Police Report
0: Red.
4: Yes, KFMJP, ginaplano subong sa Bacolod City Police Office yung pagpabakod sa seguridad dira sa reclamation
0: nga, area. Nga, subong huyang pao? Huyang pa subong ila seguridad pang?
4: Asin KFMJP, bakod man po.
0: Bakod? Pabakuron pagid. Okay, oh, pabakuron yes, pagid. Sige. Di sa reclamation lang? Sa ibang lugar, wala?
4: Actually, kita yung JP, ang aton sa nga venue sa arena, dance competition sa Mascara Festival, dala ni Pailuaton. sa reclamation kag sa madumduman itong Black FM JP nagligagatuin na sa puan dira ang bangkay sa isa ka minor de edad dira ligid sa likod sang SM Balaka K5 JP di Oktubre matos ng bulan di suro pagkating ka FM JP sa kay Police Attorney Colonel Lester Liada ang atong sinigid Deputy City Director for Administration sa BCPO agot hindi na maliwat

0: ining na lungtad dira kag presidente, mas marami ko na hawanan kag dira kag kita JP may ara sa visibility sa katong sinidya kapulisan. Agon tuti ko may ara dira sa plano nga may magahibo dira sa krimen kay kadelikado kita JP. Kung may magparking dira sa mga salakyan, masimula bukon ining mga bintana. Hindi ka niya pagpanaog, drasang driver, kapabay, drasang salakyan, masigulpi lang malang ati, butongon, kandalon, drasang mga matagas.
1: Ay, ala, ala, ala, ala, kadelikado, muna pro sa amon, like pro sa amon, nga mga gwapuhan, bala, hindi lang babayi, sa amon nga mga gwapuhan. Basi maglakat-lakat ko tabla tapos butungon ko sa kwan sa kakugunan. Hayala delikado gali na tuon. Alaway ko na bala ma-realize red. Nga kami nga mga gwapo gali, basi maglabay kami dag butungon kami sa kakugunan. Di mayo man kay hindi na ko madlok kay padamuon. Meaning ang pulis ibutang sa dalom kugon? Bining to say ang mga pulis ipang deploy sa tunga sang kakugunan?
0: Sa mga dalanon nga kinin.
1: Ah, sa dalanon, hindi kinin sa kugon? Abi ko na eh, parang mapaiway nga ang mga tao, ang mga gwapa nga babayi, basi bala butungon kay ibutang sa kakugunan, butangan pulis ang mga kugon, hindi man? What if bihagbaso na lang nila mga kugon da? Abi mo blabret ang biliban, Kuya Bala. Unlike other nga mga nag-organize sa maskara ha. Ang kampiyon bala ang Gugma Bakulod, no? Gugma no? Foundation. Ang nami sila red, ginapalapad bila ka ginapasangkad nila blang ilang mga brainstorming blapang nga mga ideas. Na hindi ko mo nga ang concentration about lang niya sa paano magsadya. Ang peace and order yag na sigurado pagidya nila pang. Meaning to say, ang Gugma Foundation concern pagidya sa imo safety. Diyan mo na butangan nila to headquarters or outpost sa tunga sang kugunan. Yes sir, hindi pwede nga pangagbason talaga ang kugon. Oo ah, parang kla, tibod lay man ang may mga kugong-kugon sa kilid.
0: Hindi
1: paano nila solusyonan kung magbulubaha-baha pang?
0: Ang sabaha, guro ka ng JP, doon ang minimize naman.
1: Ah, kay bangod nga may arat, tapos naging kot-kot ligad nga sa pagkadalom, nga tamburong, nga iula, tapos dagat, no? Wow, very good, very good, Gid.
0: Kaya doon may channel channel na kung ka ng JP, dira ka nag-connectar, dira mismo sa reclamation area, tapos nagwa dito ng peace sa may bread ko.
1: Wow.
0: Lapit dito ka ng JP.
1: Sige. Alright, why na ko time, Red?
0: Sa mga kansika, ito siya nagbalita ka madulong sa program mag 11 Mbps, lulog sa ito sa Power Trio, DTX 500, Mighty Seek, and D3 Bio. Naupon si Patrol ni K5 Vincent Coral. De, ako naman si K5 Red Salgado para sa kapiyon ng balita sa misyo publiko kung kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, Gid, Kapitan Red Salgado, sa imong report. Oo, parang linong kagwan. Hindi tada madlok mapakilid-kilid kay safe na ang kugon sa reclamation. Eh, inom na DTX 500 ha, parang hindi magpalang luya, hindi magpalang muipoy, hindi magpalang apoy, kag may energy ka. DTX 500, alas 11:55, 11 Mbps, magabalik pa.
2: 11 Mbps, balita. Kag public service, magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
1: So damo pa actually sang mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 Mighty Scorpio. Si unahon ko lang ang epekto sini sa aton nga kidneys. ang aton nga kidneys is very, very vulnerable sa oxidative stress. Ang kakulang sa pag-inom sang tubig, ang nagapataas ang antioxidant sa aton nga mga kidneys, ang hypertension tuman nga taas ang dugo, kag usa pa, ang diabetes nga nagapalapuyot sa dugo, ang nagapaguba sa imo kidneys. Kung gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty Sure Pure C, protektado ang imo kidneys, batok sa damage from diabetes. Kaya in the first place, kung ga DTX 500 ka, hindi ka man magka-diabetes. What else? Kung ga Mighty C ka, luwas sa infeksyon ang imo kidneys. Mga UTI da, makalain ina. Kag, ang stone formation sa kidneys is being mediated. Kag may dako nga role sa pathogenesis ang stone formation, ang oxidation sa imo kidneys. Now, for better and healthy kidneys, mag DTX 500 kag may TC or Pure C kada adlaw.
3: Ang namian ko Sir GP sa added benefits ang ano sang DTX 500 kag may TC or Pure C. Inang di kadali bla matigulang. Ang edad lang gatigulang pero itsura mo way gatigulang. Edad ka 80 niya imong taon nga do 40 ka lang. Do kanami lang nang taon. Nga ginapahubi niya ang imo nga mga selula. So kung hubi ang selula mayang function, hindi dali maguba ang organ. Kung hubi ang selula, layo ka sa balatian. Amo nang rason nga ang gainom ko adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC. Kag ang MyTC, di siyempre ka balumanta nga para na sa imo nga immune system. So ang tanan mo nga immune cells, hubin, nami ang epekto kag gabato sa mga kagaw nga gasulod sa imo lawas. Amo nang rason nga nga adlaw-adlaw ginainom ko gidaang kuan ang DTX 500 kag MyTC.
4: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500.
5: Damo sa buong nga hubin pa pero ang ilang nga mata blagad dulum. Na, no, damo man mga tigulang pero ang mata nila grabe ka sanag.
3: Amo nang wala na balaadok sam nga ang pinaka the best nga ginapangita nga antioxidant. Ang pinaka the best nga pagkaon sa mata is mga antioxidant.
5: Oh, antioxidants
1: like natawa bladok sam kalabanan sa mga tigulang at nami pang mata mga taga bukid. Kay may access sa utan kag prutas.
3: Damo to sa Bisaya nga bayabas.
5: Oh, bayabas mga green nga mga
3: pagkaon.
5: Pagkaon, no?
3: Rich in kamuti.
5: Oh, bitakaroten kag kuana Sir GP, vitamin A. No, to para gina sa mata naton, no? Pero kung direk kita sa syudad, talagsa lang kita mga kaon sang sinang mga pagkaon at DTX sa 500.
1: Para kompleto.
5: Siyempre, expose ka sa cellphone mo. Computers. Tapos, aso, kung bulad ka sa init kita, adlaw. Di, ang mata mo yung matamat na Sir JP tungkol sa ginatawag oxidative stress. So, DTX sa 500, kagmaitisi or Pure C, makabuligid. Nako.
1: Sige. Sir Boy?
6: Antioxidants are really important. First and foremost, ginapalabot gid ang mga cells ta sa ilang lifespan. Kung ang cells ta may ata cells like monocytes 1 to 2 days lang, why na patay na. That's normal. Because amo na yang iya lifespan. Ang aton W, ang aton RBC 120 days. But there are cells like inside our eyes that why na gina-island for the rest of our life. It must be protected against free radicals. That's why DTX 500 is really important. Maximize the lifespan, the normal lifespan of your cell. Mag DTX 500 ka. Kung hubin ang selula, ha? Hubin ang tsura, hubin ang tissues sa mga bisyuhan da, sa mga pula-pulaw pala stress, mag DTX 500 na.
3: Mga bawi-bawi lang. Mga palakig da,
6: mag-DTX 500, no?
1: Sige. So, kadamo, some benefits nga matag sang combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
7: Garantisado.
4: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM.
9: Sumasayo ang Mighty C Network News.
10: Pinakasariwa
9: at komprehensyon. komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
11: Sa una ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 72 bahay sa Cagayan de Oro nasunog, suspect na nanatili pa rin malaya. With RA 2027 gaganapin sa Capiz, 2 koponan ang Bacolod City pasok sa Rebisco Volleyball League Top 4. At bagong hepe ng gihungang BNP formal ng nanungkunan.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye na ating balita ngayong tanghali, 72 bahay sa Cagayan de Oro nasunog, suspect na nanatili pa rin malaya. Detalye ng balitang yan hatid sa atin kay K5K Buscaino.
12: Malaya pa rin ang suspect na si Delmar Navarro na umano'y responsable sa pagkakasunog ng 72 bahay sa Cagayan de Oro City. Ayon sa City Fire District, kusang sumuko si Navarro kay Mayor Clarix Uy noong September 12, 2026, gayon paman, hindi siya inaresto dahil hindi siya nahuli in flagrante delicto at wala ring inilabas na warrant of arrest ang korte. Ipinaliwanag ni Fire Senior Superintendent Renante Lorono na ang extrajudicial confession o ang pag-amin ng suspect ay isa sa ilalim pa sa masusing investigasyon. Mananatili si Navarro na malaya habang hinihintay ang resolusyon mula sa piskalya. Matatanda ang sinunog umano ni Navarro ang bahay ng dating karelasyon dahil tumanggi itong makipagbalikan sa kanya na naging sanhi ng pagkakatupok ng mga kabayan sa Santa Cruz 2, Barangay Lapasan noong September 11.
13: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Samantala, with RA 2027 gaganapin sa Capiz. Ang kampiyon na balitang yan atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
14: Nagsimula na sa paghahanda ang lalawigin ng Capiz sa nakatakdang pag-host ng Western Visayas Regional Athletic Association o WebRAMI 2027. Sa isinago ang pagtitipon sa Hall of Governors sa Capiz Provincial Capital na pinangunahan ni Governor Ferdinand Castro kasama ang mga opisyal ng Department of Education. Inilatag na ang mga plano ng pagsasaayos ng mga billeting quarters at sports facilities upang masiguro na ligtas, komportable at magamit ang mga pasilidad ng bawat delegasyon. Lalahukan ang WebRAMI 2027 ng tinatayang malapit sa 8,000 mga atleta, coaches at iba pang mga opisyal mula sa lalawigan ng Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at Capiz. Inaasahan na gaganapin ang regional sporting event sa darating na Marso 29 hanggang Abril 2 taong 2027. Samantala, nagpaabot naman ng suporta ang mga alkalde sa buong lalawigan ng Capiz, mga ahensya at pribadong sektor sa layunin ni Governor Castro na maging matagumpay ang pag-host ng probinsya sa WebRAMI.
15: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Gayun din, 2 koponan ng Bacolod City pasok sa Rebisco Volleyball League Top 4. Muli ang kampiyon na balitan yan hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
16: Pasok ang 2 koponan ng Bacolod City sa Rebisco Volleyball League Top 4. Maghaharap sa bronze medal match ang St. John's Institute at University of Santo Tomas, habang maghaharap naman sa gold medal match ang Bacolod Taytong High School at National University Nazareth School. Gaganapin ang finals match sa Gameville Central Park, Greenfield District sa lungsod ng Mandaluyong, launa ng hapon ngayong Biyernes, Setyembre 18. Ito na ang kauna-unang finals appearance ng St. John sa kompetisyon, habang ito naman ang rematch sa gitna ng Taytong at NU na kung saan naging defending champion ang Lady Bullpups. bago nakapasok sa finals ang dalawang team ng Bacolod City. Nagharap pa sila sa semifinals at nakuha ng Thunderbolts ang panalo sa 5 sets. Kinilala si Janine Mayang ng Taitung bilang player of the game na may 8 points. Balita mula sa Bacolod City, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
17: ITC Network News.
10: ITC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Bagong hepe ng gihungang PNP, formal ng nanungkulan. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
18: Formal ng nanungkulan si Police Colonel Arian Paul Arapos bilang bagong acting chief of police ng Gihulungan City Police Station sa ilalim ng Negros Central Police Regional Office matapos ang isagawang turnover ceremony noong Miyerkules. Pinalitan ni Arapos si Police Colonel Nareto Lobredo ang papalabas ng officer in charge ng himpilan ayon sa Norpo. Sinasabing seremonya, formal na ipinasa ni Lobredo ang kanyang mga tungkulin at ang simbolo ng kanyang posisyon kay Arapos. Kalakip ang mga dokumentong naglaman ng mga kasalukuyang operational plan, kasunduan programa at aktibidad ng himpilan. Ayon pa sa Norpo, isinagawa ang turnover upang matiyak ang pagpatuloy ng mga programa at operasyon para sa kaligtasan ng publiko na ipinapatupad ng himpilan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Sharon Marie Humilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: ITC Network News.
10: ITC Network News.
11: Samantala, Vice Gov Vakilara nanumpa bilang gobernadora ng Quirino, SP Yogyoga bilang vice gobernadora. Tabo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Formal nang nanungkulan sa pamahalang pandalawigan si Julius Cesar Vakilara matapos manumpa bilang bagong gobernador ng Quirino kasabay ng pag-upo ni Lilibet Yogyog bilang vice gobernador sa isang seremonyang ginanap kahapon, Setyembre 17. Ang pagpapalit ng liderato ay naganap sa gitna ng pagdadalamhati ng lalawigan kasunod ng pagpanaw ni Governor Dakila Carlo Daxcua upang masigurong walang patid ang pag-aatid ng serbisyo at maayos na takbo ng lokal na pamahalaan. Agad na pinunan ang bakanteng posisyon alinsunod sa mga provision ng Local Government Code. Dahil sa pag-akyat ni Vakilar mula sa pagkabisi gobernador patungo sa pinakamataas na pwesto sa probinsya, si Yogyog na nagsisilbi rin bilang nakatatandang miyembro ng sangguniang panlalawigan ay formal namang nanumpa upang pamunuan ang lehislatura ng lalawigan. Inaasahan ng mga mamamayan ng Quirino ang patuloy na katatagan, pagkakaisa at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa ilalim ng bagong pamumuno. Para sa ITC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
17: ITC Network News.
10: ITC Network News.
11: Samantala, mapipilita naman ang mga grupo ng negosyante sa bansa na magtaasa ng kanilang presyo, partikular na sa produkto na ay sa patuloy pa rin pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Steven Kuwa, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, na maraming negosyante na rin ang umaaraya dahil sa taas ng transportation cost para sa mga produkto. Ilan sa mga nakikita nilang dahilan dito ay ang patuloy na pagsiklab ng gera sa gitnang silangan, gayon din ang paghina ng piso kontra dolyara. Handa naman silang makipagpulong sa Department of Trade and Industry o DTI ukol sa plano nilang pagtaasa ng presyo sa kanilang mga produkto.
17: ITC Network News.
10: ITC Network News.
11: At buntis ang kas sa motorsiklo isinugol sa ospitala sa Iloilo matapos sa mabundol ng ambulansya sa San Jose Antique. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
20: Sugatan ng isang buntis matapos mabangga ng ambulansya sa San Jose de Buena Vista Antique gabi nitong Setyembre 16. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na nakaangkas sa motorsiklo na minamaneho ng kanyang living partner ang biktima. Nang papalikon na sana ay hindi napansin ng rider na may humaharurot na ambulansya na nakasunod sa kanilang likuran. Matapos mabagay, agad dumiretso ang ambulansya dahil may lulan din itong pasyente na ihatid sa ospital. Dahil sa natamong sugat ay nirefer sa isang hospital sa Iloilo ang naturang buntis, samantalang minor sugat naman ang natamo ng kanyang live-in partner. Kinustodiya naman ang San Jose MPS ang driver ng ambulansya at hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima hinggil sa posibleng reklamo. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
17: ITC Network News.
10: ITC Network News.
11: Gayun din walang PDL sa BJMP Annex. Pototan sa lalawigan ng Iloilo. Nagpositibo sa drug test. Balita hatid sa ate, Nika K5 Kim Kaluyo.
0: Nagpositibo sa drug test ang 8 persons deprived of liberty o PDL sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa Nangapototan sa isinagawang surprise joint Greyhound operation at random drug test noong Setyembre 14. Ang nasabing operasyon ang pinangunahan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 6 at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6. Ayon pa kay Attorney Johnny Van Ray Umadhay, ang spokesperson ng BJMP 6, na may administrative sanction ang 8 PDL at mawawalan ang mga ito ng pribilehiyo na good conduct at time allowance. Samantala, hindi naman pwedeng makatanggap ng bisita ang mga nagpositibo sa ilegal na droga. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Binalaan ni Dr. Jose Antonio Goitia, chairman ng Emeritus ng isang makabayang grupo na hindi dapat baliwalain ng Pilipinas ang presensya ng 2 Chinese military hydrographic survey vessels sa maritime domain ng bansa kamakailana na mataan ang Hayang 23, Haoshan Susiana 873 sa layong 1.50 nautical miles sa timog ng Galo Island, Palawan, habang Hayang 24, Jashan 874, ay nasa 64.28 nautical miles sa west-northwest ng Panatag Shoal malapit sa submarine cable infrastructure sa ilalim ng Republic Act No. 12065 of Philippine Archipelagic Sea Lanes Act of 2024. Kailanang pahintulot ng Pilipinas para sa hydrographic o oceanographic surveys ng mga dayuhan barko. Kinikilala rin ng UNCLOS ang jurisdiction ng Pilipinas sa Marina Scientific Research sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Batay sa ulat, may 48 Chinese Coast Guard at PLA Navy vessels na namataan sa 4 na pangunahing lugar, partikular sa West Philippine Sea mula September 8 hanggang 14. Giit nito ang seabed at undersea infrastructure ng bansa ay bahagi ng national security at dapat bigyan pansina ng pamahalaan.
21: ITC Network News.
10: ITC Network News.
11: Samantala, kinilala naman ang research group na Ibon Foundation ang tinatayang 6 billion pesos matitipid na mga consumer sa kuryente. Ngunit iginiit nitong hindi dapat malihis ang atensyon mula sa mas malalim na mga problema ang pagpapataas sa singil ng kuryente. Ayon sa foundation, kailangan tugunan ang mga suliranin sa power generation, transmission at distribution na kabilang sa mga salik na nakakaapekto sa presyo ng kuryente. Binigyang din rin ng grupo ang pangangailangang suriin ang kasalukuyang sistema ng sektor ng enerhiya at ang epekto ng privatization sa gastos na pasanin ng mga consumers. Kasabay nito, nananawagan naman ang Ibon Foundation para sa mga reforma sa sektor ng kuryente at pagsusulong na rin ng renewable energy na anila ay dapat nakatuon sa kapakanan ng publiko.
21: ITC Network News.
10: ITC Network News.
11: At mga ka-K5, detalye na tayo ng ating balitang abroad. Hinihikayat ng European Union ang Houthis rebels mula sa Yemen na tigilan na ang anumang uri ng pag-atake. Sinabi ni EU Foreign Affairs spokesman Anwar El Anoui na kanilang kinukondina ang ginagawang pag-atake ng mga military sa Yemen at maging ang pag-atake na rin sa Saudi Arabia. Sinasabing pag-atake ay nadamay ang holy city ng Mecca sa naturang lugar. Tiniyak ng EU na kanilang suportado rin ang bansang Saudi Arabia. Magugunit ang mariing kinundina na rin ng Kuwait at Bahrain na mga ginagawang pag-atake na Houthi rebels na tinatarget at partikular na ang Saudi Arabia.
21: ITC Network News.
10: ITC Network News.
11: Mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Santiago at K5 News of Am Rojas, ang tabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kes at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of M Philippines.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason, pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nagaregulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
8: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
9: Ew, yucky.
8: Mag-Spore Biotics ka. Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka na.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend, the Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo. Baby.
10: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule, mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
15: 11 Mbps Balita kag Public Service.
16: Bandi 1 minutos makaligid sa takt ng alas 12 sang udto. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso inyo anchor man. Ay duhop na inom nyo na inyo nga D3 Bayo. Ang adlaw-adlaw na ton nga panagang batok sa mga balatian. Pagsulod sang infeksyon bangod pagsugod sang infeksyon sa lawas bangod sa pagsulod sang kagaw. Kangay sang bakterya, viruses, iban pa. Nagaplanakit lawas mo, gasakit ang imong atutunlan. Typical lang pagpanugod sang flu or influenza. Katol imo tutunlan, gasipon ka, dugidugay, sakit na imong puwak, may sore throat ka na kisa tonsils. Sure nila na, dugidugay, ubo. Ay, kampiyon da ang D3 Bio. Gusto mo mag-ayo, dasig? Relax lang. Mag-Clinica D3 Bio. Parisang gipermis ang mighty sing alkaline nga vitamin C. May lalaki nga nagapang into mga tiyanggi. Tanan nga mga tindahan, nga pang biktima niya, magyan niya. Dala sa 1,000, ambot kung paano, bakalya, sinsilyuhan mo pa siya. Basta, pike ang iya kwarta. Berto Gakit, naka-standby sa linya. Berto, K5 News mo.
0: K5 News FM Police Report.
16: Bert?
17: Kakipad Jean Paul, sa aton sila ng mga kakipad, ginareklamo kag ginapaandaman sang pila ka mga pumuluyo, mga tendera, ang isa ka lalaki nga tinakitan sa pila ka mga CCTV nga gin-upload sa may Facebook nga gagamit sang peke nga kwarta, Kakipad Jean Paul, sa transaksyon sa Baklanay, Kakipad Jean Paul. 1,000 nga daang 1,000 nga bilog kag imagine Paul kag ti makit-an mo gid nga wala sang indi gid saya tuod no damo na ni na biktima ya suno sa mga nagreklamo may ara dira sa may barangay Vista Alegre kag sa may Palisay kag sa pila man ka mga diri sa Bago kag pila ka mga tindahan diri sa may syudad sang Bacolod man kag K5 Jean Paul ang lalaki nagaedad ini sang mga yara sa 40 anyos sa mga merkado publiko ka perte kadamo sang mga nagreklamo sa iya bangod siya nagagamit sang 1,000 ka pesos wala na sang ibang nga kwarta bala or denomination marabi kag Jean Paul nga 500 or 100 kundi 1,000 lang gid ni no so halos tanan nga mga nagreklamo ang ginagamit nga modus ang lalaki ang 1,000 ka pesos hindi siya 1,000 ka pesos kag imagine po nga bag-o bala
16: aha
17: kundi daan siya bala no kay arab lang mang daan 1,000 bala di 2 ka bilog 1,000 subong mong ang do
16: daw si Kwan Gali, daw si Tito mo babes kag si Tito mo Robert Pacardo mga dumaan. amo gani. Daw si Tito mo Bert Robert Pacardo kag si Tito mo babes gantalaw mga dumaan. O duma mo na. Oo. Ti ano da yon?
17: So amo ni ang mostly gid nga ginagamit no kay ti pila man ka mga residente ang mga tindera ang nagreklamo sini diri kag suno sa mga kapulisan nga ginabutan ni ang aton sini nga Bacolod City Police Office nga mangin alerto gid lang taon ang mga legit nga mga kwarta kag Imagine Paul kag taon gid.
16: Aday mamangkot ko Berto, dali lang gid. Paano ka makabalo nga ang kwanaw, ang kwarta, pikiaw?
17: Mm-hmm.
16: Ha? Paano ka makakwarta, makabalo nga kwarta, piki?
17: Oo. Ang kwarta, piki, Jean Paul, ano na, ang...
16: Paano umalaan nga ang kwarta, piki? Bert?
17: Ano na?
16: Paano mo gani mabalaan nga ang kwarta, piki?
17: Mabalaan mo biya kasi yung ano na ito texture simple or yung kanipiton bala oo
16: ha?
17: Ang iya kadamton man kag kanipiton kag yung simple eh
16: ang iya nga kanipison kag kadamulon dumuha mo managuro sa kwan ah sa tao ah paano mo balaan ang friend mo piki o hindi sa kadamulon makag kanipison sang guya niya eh. Ang pamangkot, paano mo mabalaan nga piki ang kwarta? Ang hambal mo sa kadamulon kag kanipison, sang texture, sang kwarta. Siling ko, dopa mo amo man gali sa paghibalo kung ang imo friend piki o hindi fake. Fake or tuod. Sa kadamulon kag kanipison sang guya. Oo. Ti guro nami guro sa amo na papang invest ka bakal ka to sa Shopee sang ano na bakal ka to sa Shopee sang no bla do detector bla do blue do violet do nga light bla pang ultraviolet light Nakakipagpakita mo naman, mabala na nag-ingat-ingat niya mga orig ng kwarta, pang mo. Pang, pang, din mas budlay, mamangkot ko, Berto, din mas budlay. Magtakot sang pike nga kwarta o pike nga relasyon?
17: Ano, magano?
16: Din mas budlay, mag-ihibalo sang pike nga kwarta o pike nga relasyon? Nga, oh, pirmi, pirmi kaga ka biktima sa pike ng relasyon, Bert?
17: Nga, kung balita mo lang tanin, pike lang, kaya tamo. Balibugan, mag-iulo, kaya.
16: Sige na, ate, pata, yun ah. Hindi kayo gusto mabalik sa imo. Hindi kayo gusto mabalik sa imo. Sige na.
17: Kapag nangabot. Tapos, ito, sigador ko na yung balita mo.
16: Oo, ate, sige na, sige na. Oo, ate, ano na ito napiki? Sinong napikian? Damo?
17: Damo, damo. Kagibadin, Paul. Amo mo lang niya, no? Palinto.
16: Ang balik ini, tabiro. Ang balik ini, tabiro nga, balda naman ko ba?
17: Gaman.
16: Abot ah. Gapamiki ka kan. Pay pangaw.
17: Ayan ah.
16: Gapamiki.
17: Gapamiki. Isang ano, relasyon.
16: Hindi ati, paano tani sa dakpon, Berto? Paano tani sa dakpon?
17: Ati, actually, may post sa da nga video, no? Sa
16: okay, sige be, sige be. Ano ng video nga na?
17: Kagiba din, Paul, may mga, may post kita, dinigitan ko lang, no? Sa atong sila nga mga katipay. Ang lalaki nga ini, nga, naka, pumalantaw mo sa iya sila nga aura, naka-ano ni siya, naka-jacket, kagiba din, Paul, alam, ipatanload ka lang, nakagiba play, datig lang man eh. Naka-jacket ini kag nakapuro ng iya sininga
16: Nami gid ta ni kung kaina mo pag-send eh.
17: Kuno sige lang ana, ay segundo man lang
16: na. Oh sige, ara na kunutan. Mm. Okay lang. Naka-jacket, tikon hindi sabi mag-jacket. Paano ba sa makilala?
17: Sa CCTV lang na
16: iya. Ara, CCTV, ara. Sige, be, play be, sige be. Oh, go. Naka-jacket. Pangawat man to ya, papang? Bert? Pangawat man to yang iya?
17: Ano kagaya din, Paul?
16: Nangawat man to saya?
17: Nangawat kag isa sa mga ginalantaw, diri kagaya din, Paul, amo man ang ginagamit niya ako, amo ni siyang lalaki nga nagkuha sang akong gagamit sang kwarta nga 1,000 pesos.
16: Kaga pangawat man. Kadasig siya, oh.
17: Oo.
16: Yeah. Ang iya, galing gina pang biktima, mga tiyanggi, mga tindahan, papang.
17: Tindahan, gid. Tindahan, gid eh. Amo ni siya ang lalaki nga ginareklamo sa Lisay City nga gagamit sang kwarta man. The same man ang yasiring itsura. Ang yasin nga jacket, ang yasin nga aura get, no? Kaga nakitaan pag CCTV nga nagapangawat. So, dako man nga bulig, ano, sa ang CCTV nga niya.
16: Paano gibi, dako mabulig? Kinuha ka man na sapuan, jacket, green nga helmet, guro, pwede pa kaya ang jacket. Kapag kung ubahon mo, why na iya, pero ang helmet, isok-sok yung gitna, kaya dakpon man sa magmotor, wala helmet. Bert, baka budlay gid ba si mo Bert mo? Namangkod ko kon paano mabalaan. Ang imo ya gintomod jacket. Bert, ang jacket pwede kaya ka uba jacket. Kun di na sa karon mag-jacket nga mo sina, di mo na sa makilala. Kun helmet guro gin min mo, inaya dasig sa makilala kay nga, hindi man sa pwede ya ka motor nga walang helmet. O basta helmet ya green. Helmet niya green. Kag isa pa Bert, mas mahal baklo ng helmet kumpara sa jacket. Wala sang relief ng helmet, wala sang undrang helmet. babakal ka gina tag 18 to 2000 ang jacket ya 50 pesos nga undra maka jacket ka na. So mas hapos nga itag ta siya paagi sa iya helmet nga green.
17: Oo.
16: Ah, tanda ko Bert no.
18: Tinunto ito.
17: Pero kung malantaw mo kag Virgin Paul bala, ang sistema ang iya.
16: Ang sistema na nga what's up Bert?
17: Ang iya nga bayo ah, ang iya nga jacket, ang amor lang tong aura ya, ang pan bala sa TV. Manang niyata.
16: No? Oo. Oh.
17: So, apa again, aspo palinto na lang eh.
16: Nga? Maghalong sa ito. Mga kwarta nga ginatag, hindi tanan nga nag pluplapit sa tiyang ginyo da customer, ibang kawatan, gabantay na oportunidad. So, hindi magtinanga-tanga, alerto, gid. Sige, Bert.
17: Tapos doon ano ba na lang mga tao nga, ay, may takalibo ka gali. So, doon di mo na board. Oh, sa atin yung mga kagipat. Sige, ang balita sa Dolong sa Kaluan sa
16: ano GTX 703
17: Bayo, may PC ka GTX sa Coffee Mix. Ako si Kagipat Best o Gaket para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, Galingawan sa Negros, C5 News.
16: Salamat Berto, ang iya balita gindulong sa GTX Coffee Mix. Maraming nga kaping inuman, especially sa mga tigtulog now. Oy, bear season na blah. Oo, bear season na. Bear months. Tiara na tigtulog now na niyo. Nami painit-init gamit ang DTX Coffee Mix. May ampalaya seeds, may chia seeds, and may disugared sugarcane extract powder. Nami para sa inyong daily maintenance. Agod magnami ang pamatsyag. Kakapi ka na, ga-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Ang kapitulyo ginahangyo nga may maghimo sang drone survey, no? Ang gangyo sining OCD NIR. Kay para kunong matukiban kun may ara blasang artificial. Wala si Michelle. Nagpalupad guru to drone. O si Rovic na lang. May mga distressed OFW sa Kabangkalan, 16 Kabilog. Ibang tagan 20 mil bilang financial assistance. Robic, IK5 News mo.
19: IK5 News FM Live Report.
16: Bek?
17: K5 Paul.
16: Dalagi mo labik, dalagi mo labik.
17: Bek,
16: Bek, Bek.
17: Yes, sir.
16: Kasi kinit, gambalo siling niya. Doon na mian ko sang pre. Doon may bot kasi lingon kay net, aw.
17: Ano, bali niya ko, no?
16: Aya, muna lang. Ayaan din eh, mag-intra-intra, balabik niya. Si Kenneth, oh. Kaya bali ako doon na mian sa nagataw ganay kami ni Bibi, pre. Kenneth, doon may bot kasi lingon, aw.
17: Di mas nami, mag-inkuro kong amon ang kauganay mo.
16: Hindi, ah, mag-utong. Kaya si Kenneth, diin si Adolf. Sige, si Kenneth na beer ginamin ko. Oo. Kenneth, diin si Adolf. Dali lang. Ano na to, Bek? Gani mo, Bek? May mga 16 ka distress OFW?
17: Yes,
16: ano so, namin mo nga distress, Big Man? Wala na nakabalik sa abroad?
17: Dubalik ka kay 5 Ball, mga ex-OFW, ini nga, ti wala na bala kabalik. Pero ti, nagdugay man nga nagtrabaho dito sa abroad, ini sila ang nakabaton sa 20,000 nga financial assistance, no? Gikan diri sa aton nga, sa programa nga distress OFW, pinaagi sa programa nga balik kabankalan program, no? Sang peso bala naton o kung ginalawag nga public employment service office naton diri sa siyudad sa Kabangkalan ka K5 Paul. At tuyo sini nga aginhimo ini nga programa agud mabuligan ang aton nga mga balikbayan naton nga mga OFW nga makaumpisa, no? Umpisa sa ilang pagpangabuhi kag ini kalabanan masapi ka K5 Paul ang ining mga ang ining aton ng mga OFW nga kaagi man bala nga ti hindi man manami ang inagyan sa abroad kagang iban na peacefully man nga naka-pauli
20: amo na nga gi-applyan ni nila kag ti ang aton nga peso o kun ining tawag naton nga Public Employment Service Office naton di sa Sudan sa Kabangkalan ang nagpangita gid paagi agud mabuligan no, aton nga mga OFW pinaagi sa programa nga Balik Kabangkalan program kag ini sila ang nakabaton sang tig 20,000 pesos no. So actually kag K5 Paul ining mga programa nagligad pa may arap man nga mismo gin turnover man sang aton nga OWA sa aton nga mga OFW which is dako gid nga bulig sa aton nga mga OFW ang ining financial assistance kailangan ilang na baton bangod inigamito nila sa ilang pagpanugod na maniwala si bulig sa ila pagpanugod sa pagpangabuhi ka kay Five Pounds.
16: Si Ma'am Bibit hindi da ko qualified.
20: Hindi mo na si OFW ya.
16: Aw.
20: Mm-mm.
16: Hindi sa pwede gle.
20: Oo.
16: Ang kilala, kung distress. Ah.
20: Stress. Siya stress, boy.
16: Kung na-stress yung utok, hindi pwede. May kilala ko, totoo ba si pwede ni gaan by timil para mag-ipos? Ang palawangal, bala ang palawangal?
20: Ay? Sino ang pala-stress sa
16: palawangal? Ako na lang na iya ang imbis nga ayuhay na magamo naman na karun.
20: Ay, abaw.
16: Oo. Pika na, Mia Bikya, kay tinga nga sa Kabangkalan lang may muamon niya. O ka paano ang ibang lugar nga may OFW man? Nga pa tagan man?
20: Depende niya sa inyo yung pag-manage. O depende sa LGU eh. O paano i-manage. Hindi ka kung paano makita pa agi man nga matagaan man kaangay sino ang mga programa eh.
16: Ha? Ano, me, you know? Sige, sa 20 mil, anong pangabuyan ngay mo, on mo, Bibik? May mo kaasalan? Mabaligya ka bakal ka manok, itimplahon ka gimon asal-asal kung gabi?
20: Muti pwede.
16: O pwede, di ba? Kay 20 mil. May mo ka na tiyanggi. Karon, ang imo lang ang structure, dan ka mahal na, gastuhan mo na patindog, tiyanggi, 15 mil, 5 mil lang ang unod.
20: Hindi man guro nga ang 20 mil, ibutang mo niya sa structure sa imo yung abaligyan.
16: At hindi kami karon mo kumain mo kami siyang gibi, din mo karon ibutang. Ang pinaka nami siniya, paimo ka to worth 1,000 nga sulugbahan, okay, pa-wielding ka to, worth 1,000 nga sulugbahan, bakal ka manok, 15 kilos, and then, ang paada, imo na dayon, timplahon, kag sugba-sugba dito ka sa may pasaway ka to sa may kwano sa may terminal baligya ka to di ba la basta magbasta hindi pagpautang kay Clint.
20: Di ko nga tanaw mo ka kay Five Paul ang 20,000 ako na magin niya ang amount para sa mag-start ka sa small business mo eh.
16: Ah.
20: Para maka...
16: Gusto ko mabalabik is ablabik mangin negosyan, tibik.
20: Ika yung negosyo mo sa una, wala naman tagi pa na yun, Abil.
16: Ano to, ano yung negosyo ko gani? Uyaban? Uyab?
20: Ano niya, abi ko uyab gali ato, abi ko condition ato.
16: Gusto ko tani nga di ba radang dali di?
20: Oo.
16: Mabutang ko na sa tupad ya.
20: Ano?
16: Pati ka na, diri ka.
20: Pati ka na, diri ka.
16: Hindi, sa tupad ya to, sa tupad ya to, may hala na dali di? Mabutang mo ko na sa tubang ya, hindi ka na, diri ka. Pareho man na ilimnan man bidyo kiyan. Di masugot na sa rinit ayan.
20: Di anong kinalain galing abi sa sulod.
16: Angalan lang, angalan lang. Paglakat yo to siya to, mingalan to ya nga dali di. Sa ako niya hindi kada diri ka.
20: Di magamo nang ugada ang balon.
16: Namion ko be nga hindi nagasagrak ang mikropono. Bot mo silingon? Bot mo silingon? Gasagrak ang mikropono kadali, di ba?
20: Uy, nami. Di ba, mati? Diba si Mami Rinet subong sa inyo?
16: Kalma. Hindi ko magnegosyo, ah! Laino ko na lang alan. Manegosyo na lang ko. Laino na lang alan.
20: Ano na lang?
16: Dito na lang kamo, ah!
20: Dito na lang ako, hindi ka nabiyak mo na.
16: Di mo na bitod, no? Mabutang ko na. So, iya nga, lansang iya negosyo na. Dali, di mo. Mabutang ko yung bisang tupad. Law Aida. Law Aida, diri ka mo.
20: Baka yulit na iha, oh.
16: Parubla sa Manila, Kubik. Minalabyan ko tong aduwa kakarinderya. Tubangay.
20: Tubangay git.
16: Ang isa ka karinderya, ang ngalan niya, Lutong Ina Mo. Lutong Ina Mo. Balok ang tupad, oh, Jabek, ang iya tubang.
20: Ano?
16: Lutong Ina Mo rin.

0: Oo! Sa tubang ya, lutong ina mo. May kapital, panabla nga may mga apostrophe sa kilid daw. Lutong ina mo. Sa piyak ni sa tubang ya, lutong ina mo rin. Tinamangkot ko si kung nga mo gining inyo nga ngalan nga duwaw. Siling sa isa man kayong maldita na oh. Ang ngalan ko sa una lain eh. Galing kay kumpitensyahan niya ko daging putangan niya pangalan nga lutong ina mo. Nga ging islan ko man ah. Lutong ina mo rin ah.
1: Hindi na maglihin ang ulo sa customer kung di sila makasto.
0: Ate, bahala ka ta. Di mo nalang naguro ibutang ta. Butang talang guro di ho. Ang ilan ni dali di di. Dali di. Mabuta mo ko si Biak. Ah, una di. Before da.
1: una di.
0: Oo, antis before da. Antis da.
1: Una di, antis da. Kani na bala anay, nga dali di na kanimo yung na-discartihan.
0: Hindi na dumduman ko lang si Rinit ah.
1: Si
0: Mami bala kakiring bala na yo siya kakiring bala na yo big balo kada ko na ara ko dayo dayo niya sir bidyon sa akon. Siya niya ang waitress.
1: Hindi ang ako bala nga feeling ko si Mami Rinit mangid bala na dumduman mo.
0: Kada duwang na dala ko da.
2: Grabe po.
0: Hambala na lang ko bala nga mo na blang imo gusto blay pabalo bala. Nga daw may duwa ko da nga gindala-dala.
1: Sana sinuto, wow.
0: Aha! Bukaday tapas! Bukaday tapas! Aha! Dali lang! Dali lang! Robic! Aha, wala! Wala! Ginunahan mo na eh! Dali lang! Dali lang! Sinuto ang hobinon nga gadala-dala ka motor nga yellow.
1: Kasi 5-4, amoy na ang programa.

0: Importante nga. Importante, big nga kwan ang may mga pangnegosyo sila, may PNP yan, di ba?
1: PNP yan. Hindi nga bulig eh, para sa ato ng mga OFW. Tikiti, bisang iban, be, kung OFW ka, damo ka na din yung kwarta, hindi man tanan ang mga OFW. Iban nga pauli, gani because may mga problema, si iban nga suffer man, so that's why ang gobyerno nato na K5 poll, nagapangitagid paagi, agud paano makabulig sa ato ng mga overseas Filipino workers
0: correct,
1: na nagpauli na dili sa Pilipinas.
0: Correct. Si Ma'am Nanil, hindi sinal shiflet, o do may ibuya, manisabik mo? Bambali sa guro nga aha daw kwan man to daw sinulog man to nga may upod-upod kang kagadala kamera.
2: Grabe po
0: pwerteng panago ko to blabik hala si Nanilin. Dumanaog ko sa stage big mo. Tapos itay kami nga duwa daw do hindi ko manapat.
2: Grabe po.
0: I am
1: bot. Doon nag-like. Doon nag-like ka malang to.
0: Bek, sang una pa tuya, sang yawan, un pa ko tuya.
2: Grabe po.
0: Sang pariho pa ko to sa kilala mo nga pastor.
2: Grabe po.
0: Sumong nagbagong buhay na kuya. Nagbagong buhay na kuya Bikyo.
1: Gani man na kapalo ko kita o ginang nagbagong buhay.
0: Yes, malabik. Si Ubre ganito, hindi ka tilaw sapak.
1: Wala, di ka man ka mabalaga sa pakanay.
0: Hala, sige, ya. Gasapakay ka mo ni Milan, Bek.
2: grabe po.
0: Sweet. Sige na, Vic, ah! Makanta na ko,
1: ah! Sa K5 po, alam mo na ito madulong na update sa karon ang aton nga peso, ang padayon nga nag-atagman siyang assistance sa aton ng mga ining aton ng mga OFW. Kinanglan, i-comply lang kag magkatulang sila nga opisina kag i-file ang mga dokumento nga kinanglan ng mga K5 poll para ma-avail ining mga assistance nga ginahatag sa aton nga gobyerno para sa aton ng mga OFW. Report gikan sa patrol ini nga balita nga dulos sa DTX 500 Mighty Sea kag District Bayo ni naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1 sa Guy City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
3: D3 na may VCO, ang VCO na may D3,
4: mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali ka sinapit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako bag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalandulom na ang akong panulok kag permila ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
0: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
3: Charmy, let's go with the flow.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and Minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: DTX 500! Kulang sa pagkaunsang utang kang prutas? Hindi ka magkabala ka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Pangontra sa mga halit ng free radicals! Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masa may kabala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw! Ini ang kabagdanan! Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500 D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisaki pija katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa apot. Tutumlala.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga buti ka.
7: Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio? Suno sa pagtuon, ang D3 Bio, gapanami ang iya absorption sa imo nga essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, Sir Boy, ang imong nga mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka D3 Bio. Anhon mo na siya inom da bi mineral nga zinc, gakaon ka sa ano, sang mineral nga zinc, mga foods, pero kulang ka D3 Bio, hindi mo na ma-absorb because ang D3 Bio may ara sa MCT. Nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, Sir Boy, kinahangla na siya sa pag-create sang bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na, ang mineral nga zinc, Sir Boy, kung palainom ka D3 Bio, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
8: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sa D3 Bio. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang D3 Bio, importante kikaayo, no?
9: Kasi ang D3 Bio, Sir Boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium amo ning nagabulig sa paggamit sang aton lawas sang carbohydrates para mausar tang tanan kag indi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning Sir Boy, ang D3 Bio nagabulig maintain sang aton.
7: Ang may nga may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium nubo-ubo na.
8: Nubo na ila chromium.
7: Pero kung pala inom kaya D3 Bio, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
8: Makakatambang.
7: Exactly. Kabalo ka, Sir Boy, isa sa mga vegetables na taas ang chromium, broccoli.
10: D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
9: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kaya ginamaximize ang D3 Bio ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalag kong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean sa lipids kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So, nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sa aton nga body mass index. Mm. Amo na ang beneficios ang D3 Bio nga namian ko, Sir Boy.
2: D3 Bio!
8: Kampiyon ang D3 Bio, Sir Boy. Absorb niya ang imozing, absorb niya ang chromium, now let's go to potassium.
7: Wow!
8: Damo bala kisa, Sir Boy, kakatumba, bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time, an electrolytes. Mm. Yes. Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabing balas mo.
9: Responsible sa mga muscle contractions.
8: Oo!
2: D3 Bio!
8: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pirsa,
7: ay hypokalemia
8: ka. Now, paano ka ron? Nititpermi mo kung kakaon saging? Grabe mo kung pakaonon sa mga prutas ka may potassium?
7: Watermelon.
8: Kulang kagaling sa absorption.
7: Uy.
8: Kung ga D3 Bio ka,
2: D3
8: Bio helps the potassium absorption.
7: Correct.
4: And D3 Bio, of course, also help your body absorbs magnesium. Wow. Magnesium called the master mineral. Magnesium Correct. Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na yung pikto sa magnesium.
7: Ginakontrol man niya yung blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka D3 Bio, it help sa mga may high blood pressure.
4: Correct, no? Indirectly, damo-damog niya epekto ni D3 Bio. Damo-damog siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
7: May rason ginagitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, sana pa mo mainom D3 Bio kung balati ano na kamo. So, inom na gid sila D3 Bio, Sir Boy.
2: D3 Bio!
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kin ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sang gugma.
5: The pages of love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sang gugma.
5: The pages of love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Nak, pasensyahin ang anay ng allowance mo, ha?
1: Nay?
0: Sige lang, nak. Ah, kay aga pa man to si tatay mo naglakad sa banwa agad magprindas ang sing-sing ko. Ay, diin maayo kung tabuon mo na lang to siya, nak. O kung ipadala na lang namo ni tatay mo sa Ilonggo Lulier.
1: Nay, okay na ni ah. Paigoon ko lang sa isa kasimana.
0: Ay, hindi, nak. Ah. Kulang ginayakatama, kabalo ko. Kabalo kami ni tatay mo kung daw ano kamahal dito sa syudad.
1: Nay, okay lang. Madala ko na karon bugas, lima ka kilo. Kag, mabalon ko na sang uga, ah. Okay na, nanay.
0: Eh, oo, man gani, nak. Ah. Pero ang mga alamutan mo ya sa eskwelahan, project mo da, pamahaw mo, plite, o kung ano pa da. Sige lang, bala, nak. Ah.
1: Si nanay, bala mo.
0: Mm-hmm.

0: Kalamit sa pinakas nga ugabay. Namit pag initani kung may noodles.
1: Zed! Wala ka sa buwa! Nara ka diya ka kausal kwarto, ha?
0: Ba? Siya nilit. Nasigun ko pag inang pagkaon.
1: Zed! Uy! Kapanago ka daya, ha? Ano na uya ka?
0: Ha? Wala, ah.
1: Bukod na yaon, say mo. Kanamit ka sa sudan mo, ginatago mo lang?
0: Hanilet, kukwani, nahuya ko na magsabay sa mga boardmates ta.
1: Ay nga, mahuya ka, haw. Puro man ta di mga pigads.
0: Siyempre, no. May huya man, Kuya Bala.
1: Ay, sus, ah. Ay, huo, gali. Ula ta klase ka ron sa second kaglass period, ha?
0: At, ti, matuon ta, eh.
1: Ano nga matuon man? Malagaw ta bala? Sige lang tayo tuon na tuon niya.
0: Ay, alang-alang ko bala, Let. Kiko ko ng allowance ko yung daan para lang giniya sa pangadlaw-adlaw ko nga balon, eh.
1: Ako bahala, ah. Sige na bala.

0: Ay.
1: Grabe. Ay, kakapoy, gid sang nagaway ta sid ba?
0: Gani?
1: Kapos ko.
0: Ginkapoy, gid ko balahan ni Let.
1: Ay, tumatulogan mo ko sa kakapoy ba?
0: Same ta, Let. O te ano, sulod na to sa kwarto mo ho ka magtulog.
1: Ako lang to galing isa. Ayang upod ko nagpuli, tapos buwas pa siya sa aga mabalik.
0: Ay, tood ka? At the same ta eh. Kaya ang upod ko man di sa kwarto, nagchat man siya nga, hindi ko lang kung pag-ipadlak ang room. Kaya basi kaagahon pa siya kung mapuli di sa boarding house.
1: At ikong amo, dali na lang ko matulog sa tupad mo si Da.
0: Ano? Ay, hindi kuya.
1: Ikaw pala. Kabalo ko, hindi ka man mang chancing sa akong kay tiagi ka man.
0: Ano? Hoy, ang baba mo hanilit, ha?
1: Uy, di bala tuod?
0: Ha?

0: Oh. Hindi. Diyos ko. Ano yun man? Si Hanilet naghahako sa akon kag... kag daw naghublas siya.
1: Zed? Nagbugtaw ka?
0: Oh, Hanilet? Nga-hublas ka?
1: Ay, Kwan. Naghublas ko kay Kainit Bimong. Hindi man kasangang electric fan di sa sulod.
0: Diyos ko. Basikon.
1: May natabo sa aton? Wala ah. Kung may natabo, te. Tanin na ba siya ganun man eh, di ba la?
0: Hanilet?

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kung galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, kaya ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. So, buong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabasaga sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. Yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmi gagkatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Ba, daw may kondisyon tapre aw?
15: Ah, oo, good pre.
14: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-on pa yung tuhod mo.
15: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
14: uy,
15: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
14: Sige pre ah, maingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
16: Dr. Pinoy! Berries. Kwaling Capsule. Mabakal sa mga butika.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon.
19: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy!
19: Charmy, let's go with the flow.
25: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamoy.
26: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sing alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1 sa Guys City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
19: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
27: Ach!
19: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty C.

0: Buti na. Kamusta ang pag-eskwela mo?
1: Okay, Ginay. Wala sang problema. Nagatuon gid Kuya Balamayo, Nay.
0: Maayo gid nak. Uy, hindi lang anay magnubya-nubya na ka, ha? Tapusa gi anay pagtuon mo. Maluoy ka. Ha?
1: Oo, Nay.

0: Zed, pwede ta ka-talk?
1: Ay, pwede gid, ah. Nga man, ha, abi, dasiga lang kayo, mapaiskulahan na ta.
0: Zed? Zed, nagabusong ko.
1: What? Hala? Di paano na lang na kayo nag-eskwela ka pa yung adaan? O ti, pabaloon mong lobyo mo, eh?
0: Ikaw ganingin pabalo ko kay... kay ikaw ang amay, sini.
1: Ha? Oh, Diyos ko! Oh, my God! Hoy, hoy, i-aanilet. Nugay ka gani, ha? Nugay ka gani lahok sa akon sang amusina, ha?
0: Tuod na yan, Zed. Nadumduman mo nga nagtulog ko di simo. May natabo to sa aton na
1: to, tuod yan. Wala sa may natabo sa aton, ha, Nilet. Hoy, Nilet, kabalo ka naging balanga agi ako.
0: Oo, agi.

0: Ikaw galing nagtandog kag nagpabusong sa bata ka?
1: Sir, hindi na matuod nga ako ang amay sang ginadala ni Hanilit. Wala sa may natabo sa amon, sir.
0: At ikaw nga mo, sino galing nagtandog sa bata ko? Tama mo? Imposible na!
1: Sir! Sir, agi ko ya, sir. Wala ko yung matandog si Hanilit.
0: Bagi-agi lang, guro. Baw kung wala lang kung nagapugong, kinuga tana ka mo. O galing kaniwang sa imo eh. Ang imuunta na lang, istoryahon ang mga ginikanan mo. Subong mismo, makantuta sa inyo. Hanilit!
2: Tay?
0: Gagagagiklase, babae! Nagputoy-putoy kami ni nanay mo. Mapabusong-busong ka man lang galay. May pangawala ka lang namong ipaswila.

0: nagtuto. Sed, pani nagpabalo ka sa amon nga makadto ka mo di sa balay upod sang classmate mo kag sang tatay niya?
1: Usto si nanay mo. Tani, nakadakop ko sang Bisaya nga manok.
0: Oo man.
2: Ay, hindi na kinanglan, pre. Kay damo man ko Bisaya nga manok. Ginapangawat lang gani.
1: Ay, tuod ka pare?
2: Oo eh. Pero ang kanto na mundi sang anak ko, kundi kung paano tani sulbaron ang problema.
0: Problema? Nak, said, ano nga problema ang ginawakal ni pare, pare ano ganito, pre? Alan mo, pre?
2: Morito,
0: Morito, Morito, Morito. Ano nito?
3: Nay. Tay.
1: O nga, gulpi ka lang yan nag-hibihaw, galumaw-lumaw mata mo.
4: Tita, nagabusong ko kag si Isidrong amay.
0: Ano? Ay, mo Diyos ko, hindi ganit ka mo maglahog-lahog sa amo sinahag.
2: Ah, wala nagalahog ang bata ko, Maria. Gipabusong sang bata mong bata ko.
0: Ay, mo Diyos ko.
2: Hindi pa ganit siya mag-ako kay agiis ako no eh.
0: Sid, ano ni Sid man?
1: Toto, Isidro. Matuon ba lang ginapanghambal ni Parimorito?
3: Tay, hindi na yung matuon nga ginpabusong ko si Hanelet. Wala sabay na tabo sa amo niya, Tay. Kagpaano ko siya mapabusong kay Agi ko yan, Tay? Agi ako. Amo pa na gani ako. Ang iako ko sa inyo, tahiga, agi ako!
1: Ano?
0: Diyos ko!
1: Ay, mata ni...
2: Ote, ano ni pare man? Kinanglan, ginya nga ipakasal sila nga duwaya.
3: Hindi ko yan magpakasal dito, ya! Hindi ko! Hindi ko yan matuhon! Hindi ako! Kag hindi ako ang amay sila sa ginabusong ni Hanile! Tungon, agi ako! Agi ako dito!
4: Ano kay si Droman? Ikaw ang amay sinis ang ginabusok ko!

Grabe ang kakibot nila ni nanay kag tatay nga may ginpabusong ako. Kag grabe man ang kakibot ni tatay tungod dag ako nga agi ako. Ang problema ko gid kay ginapilit gid ni Hanilet nga ako ang amay sa iya ginabusong. Akoon ko wala ko gid siya ginhilabtan. Oo, nakatuparay kami, tulog, pero wala gid sang may nagpatunga sa amon. Sa subong, nag-eskwela gihapon ako kag amuman si Hanilet, bisan pa nga dako ng yadyan. Nakatalana naman ang amon kasal, pero daw maisol gid ako kay kahibalo ako nga hindi ako ang amay sang iya ginabusong. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Isidro.

0: Kinahanglan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Number 1.5.

0: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rikan.
1: Epic Tibo.
0: DTX 500.
2: So damo paktuli sang mga binipisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500. Mighty si Orpio. Si unahon ko lang ang epekto sini sa aton nga kidneys. Ang aton nga kidneys is very, very vulnerable sa oxidative stress. Ang kakulang sa pag-inom sang tubig, ang nagapataas ang antioxidant sa aton nga mga kidneys, ang hypertension tuman nga taas ang dugo, kag usa pa, ang diabetes nga nagapalapuyot sa dugo, ang nagapaguba sa imo kidneys. Kung gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty Sure Pure C, protektado ang imo kidneys, batok sa damage from diabetes. Kay in the first base kung ga DTX 500 ka, hindi ka man magka-diabetes. What else? Kung ga may tisika, luwas sa infeksyon ang imo kidneys. Mga UTI da, makalain ina. Kag, ang stone formation sa kidneys is being mediated. Kag may dako nga role sa pathogenesis ang stone formation, ang oxidation sa imo kidneys. Now, for better and healthy kidneys, mag DTX 500 kag may TC or Pure C kada adlaw.
3: Ang namiyan ko Sir GP sa added benefits ang ano sang DTX 500 kag may TC or Pure C. Inang di kadali bla matigulang. Ang edad lang gatigulang pero itsura mo way gatigulang. Edad ka 80 niya imong taon nga do 40 ka lang. Do ka nami lang nang taon. Nga ginapahobi niya ang imo nga mga selula. So kung hobi ang selula mayang function indi dali maguba ang organ. Kung hobi ang selula layo ka sa balatian. Amo nang rason nga ang nga gainom ko adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Kag ang Mighty C, di siyempre ka balumanta nga para na sa imong immune system. So ang tanan mo nga immune cells, hubin, nami ang epekto kag gabato sa mga kagaw nga gasulod sa imo lawas. Amo nang rason nga adlaw-adlaw ginainom ko gid ang DTX 500 kag Mighty C.
0: My family history ba ka mausong diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
0: Mataas ba ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na.
0: Ang DTX 500
1: may powerful compound.
0: Yan ang gapanubo sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado
1: epektibo
0: ara mismo.
1: DTX 500.
4: Tamo sa mga hubin pa pero ang ilang nga mata blagad dulo na, no, damo man mga tigulang pero ang mata nila grabe ka sanag.
3: Amo nang wala na bala dog sam nga ang pinaka the best nga ginapangita nga antioxidant. Ang pinaka the best nga pagkaon sa mata is mga antioxidant.
4: Oh, antioxidants
2: like natawa bala dog sam kalabanan sa mga tigulang at nami pang mata mga taga bukid. Kay may access sa utan kag prutas.
3: Damo to sa Bisaya nga bayabas.
4: Oh, bayabas mga green nga mga
3: pagkaon,
4: no?
3: Rich in kamuti.
4: Oh, bita carotene kag kuana Sir GP, vitamin A. No, to para gina sa mata naton, no? Pero kung direk kita sa syudad, talagsa lang kita mga kaon sang sinang mga pagkaon at DTX sa 500.
2: Para kompleto.
4: Siyempre, expose ka sa cellphone mo.
2: Oo.
4: Computers. Tapos sa aso, kung bulad ka sa init kada adlaw. Ti ang mata mo yung matamat na Sir JP tungkol sa ginatawag oxidative stress. So DTX sa 500 kag MITC or Pure C, makabuligid na po.
2: Sige. Sir Boy?
5: Antioxidants are really important. First and foremost, ginapalabot gid ang mga cells ta sa ilang lifespan. Kung ang cells ta may ata cells like monocytes 1 to 2 days lang, why na patay na. That's normal. Because amo na yang iya lifespan. Ang aton W, ang aton RBC 120 days. But there are cells like inside our eyes that why na ginaisland for the rest of our life. It must be protected against free radicals. That's why DTX 500 is really important. Maximize the lifespan, the normal lifespan of your cell. Mag DTX 500 ka. Kun hubin ang selula, ha? Hubin ang tsura, hubin ang tissues sa mga bisyuhan da, sa mga pula-pula pala stress, mag DTX 500 na.
3: Bawi-bawi lang. Mga palakig da.
5: Mga palakig da, mag DTX 500. No?
2: Sige. So kadamo sa benefits nga matag sang combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga uho.
6: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: KK5 News FM.

Hey, DGIF, thank God it's a Friday. Friday, fly day, mga kakay-fi. Basta Friday, tiglupad ni kakay-fi siya na. Tiglupad pa ka doon sa sagay. Hello, my speech siya. This is Ojo na ha, sa bulan sang. Tama man yun siya. Ano gamito niya nga pala news? Virgin coconut oil. Pitcha! Ah, ano? Lail na wala pagkabuas mula sa puwan sa merkado, ginbaligya na kinilo. Pwede dyan si Ojo na sa bulain sa September, mga kakay-five ha. Mark your calendar. Kapin pa dahil sa may mga balay, dan subong adlaw. May mga due date na subong adlaw. Mamayari nyo na samtang maka-avail pa ka mo sa ginatawag nga rebate. Yeah, di pa ng 200 pesos nga pang bakal sang 3 kilong bugas. Anyways ha, ako inyo kaupod subong hasta kita alas 4 sa hapon sa programang Friday Flashback. Mga all these bad goodies ng mga tugstugan nga doon ipang play subong hapon. Nakintindid niya sa mga tiguang ha. Nasa mga ano bala, naka-avail na bala sa tawag sinigani sa nga retirement benefit. Sa may mga ano na, sa may mga uba na blaw. Ayan, sa mga tindiro o tindira natin dasubong sa mga tagsatagsa ka mga merkado, publiko, syudad, sagay, Cadiz, Escalante, sa mga kaiping na doon yung mga kabanuhanan kaga syudad. Adira sa Southern Negros, labot mandang signal nato. Aton nga pagka-chismuso, labot na. Some part of coastal area sa Cebu, dira sa may Toledo, dira sa may Lapu-Lapu, sa may Taboylan. May nga po yung tanan diya, mga Bisaya speaking people. And of course, dami akong tama ng mga nagpamati sa aton via live streaming. Good afternoon, good morning, good noon. Good luck. Ay, naka, sige. Ang mga tricycle driver mo natin sa mga nakaungot na sa aton niya program. Pabaskugin nyo na ng mga stereo nyo na. Pero hindi lang ita, malabi na kong labigar kamo sa buong sakadalanan. Ay, basi bala ang inyo pasahiro da, madala nyo sa inyo balay. Ay, malapaw, blaw. Imbis dira lang siya manaog sa may Bangga Miningo eh. Labot na siya dito sa may crossing manapla. Text line na doon mga kakay 5-0906-206-4048. Once again ha, number na doon 0906-206-4048. Kung gusto ka mo magdaog karon sang 500 pesos para sa ato niya, mystery question na. Save niya na number ko na kay Dugay-Dugay magabaton ko sang color sang pwede na itong padaugon sang 500 pesos. Okay, na-save niya na itong number ko. Wala pa? Hinay-hinay magliyo ka. Diba doon ko answer 906-206-4048. Apa-jay nyo kaupo, tas na kita alas 4 sa programang Friday Flashback.

Amo na siyang Mickey nga upod sa pansit kag bami, no? Nambali Franklin ko na, amo ko na paborito niya kanta kay Mickey. Favorite niya ko no, nga pet si Mickey. Frank, may nga po na sa'yo mo. Hindi ko mapadlagan niya ko na da barangay kagahod sa inyo nga barangay, Frank. Tingala ko nga grabe, pasipsip mo na sa mga barangay officials, kay. Ay, speaking of barangay, ha? Ala, filing sa nga COC, mga K-5, o COC filing para sa barangay and ski election sa Negros Island Region. Magapadayon sa Setyembre 28. Balik yung home naman ng mga plastic, eh. Ay, nako, amigong Maskara Festival lang ang balik yung home, pati mga plastic, gali, magbalik yung home na naman ni sila. Ako, kinagligan, nababi nila, guro, hindi yung panlagan, hindi na blang madayon, blang nga ang barangay election, blang. Kaya ba ang mga plastic nila, naggulpi, dula, ang ilalik yung home sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga, ano? Ari subong ay mabalik yung home naman yung mga... Kilala na doon yung mga plastic. Bla tani kong plastic, bla kong mapuslian, man blas barangay, bla. Arang hasta lang padlako, chanda. Ay, naku, just so yung rin man mga heaven. Abo niya, COC filing para sa BSKA sa Negros Island Region. Magpadayon sa Setyembre 28, mga kakayfine. Maningin pahayag sa Commission on Elections sa Negros Island Region ng Comelec NIR. Magpadayon ang filing sa certificates of candidacy ng COC para sa barangay kagisang guni ang kabataan election ang mga BB Crocodile. Sa mabot sa Setyembre 28 kung wala sang anunsyo sa pagpaisol sa pinili ay mga gagay-five. Nasa payag ni Comelec NIR Regional Director Attorney Lionel Marco Castellano ang hagna nga nag-extend siya nga termino para sa mga opisyal sang barangay lakip na diri ang postponement sang pinili ay ang gin-enroll na bilang isa ka pinal nga hagna matapos nga gin-adapt sang Kamara Representante ang version sang Senado sang sinila nga simana mga gagay five. Ay! Dama yun ya. Dayon na eleksyon na para mailis na. Eh ano din si Franklin no? Ang hagna ang gina-transmit sa Malacanang mga K-5 agad na mapirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na sa idalom sang laye, ang hagna ang mag-aapekto ken si kaadlaw matapos ang publication. Bisan pa nga mahimo ini magtumod sa mga sa mas timprano nga pagka-epektibo mga K-5. Nanala, may isla na gina sila. Iyawan din klaro nga ang COC filing period na ang nakaschedule para sa Setyembre 28 to October 5 para sa pinili ay nga nakaschedule naman sa Nobyembre 2 mga KK5. Manigurado na maniguro ba si Damo naman bala mga... mga... para bala mga go na ghost ghost voters ano kasi bala pati bala mga patay bala magbuto bala Nobyembre 2 mo no tingkala lag ni mo. Ay, nakakon mag-ipikto naman ang layi para sa poll postponement samtang ang filing ang nagapadayon. Ang tanan niya gina sumitir sa COC ang mangin. Mot and academic kag irinder ini nga void mga GK5. Hindi na lang mag-postpone, nailis tao ta. Pero mga mayo sa barangay, siyempre ipabili na ito niya.
Kita mismo mga pumuluyo sa aton nga barangay Kabalo, man ta kag makita man aton kung sino ang gagiho, kung sino ang gagiho lang, kung may aras ang proyekto nga may aras sila nga porsyento. Di ba lang? Ang bala doon niya. Vote wisely, naging kita sunod. Pila na naka-eleksyon, nasi kita tambal nga vote wisely. Pero kung pakitaan, tas ang subri, wala mang gyapon silbi. Ay, lango! Para malikawa na si kumod-kumod naton sa ton mga ginpang butar na, ang butaron ta ang mapuslan, bla. Paislan ta ng mga dugay na nga mga kagawa niya na nanagko ng tiyan, da. Nanagko ng tiyan, pila na ka-termino dahil sa pagka-barangay kagawad, wala man diyapon sa may nahimo. Tapos kung tiyon sa ting eleksyon, damo-damo na po kayo plataforma ngay pamplastar. Islanda na bla sa mga hubin, bla. Hubin niya mga deserving man. Hindi man hubin niya, hubin pag ganit kawata na. Ay, lako. Sige. Padayon tanay sunahan mga K5, ha? 3:21 on the clock. Ang ato niya oras, sinadulong sa iyo sa kaluan sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Pampabagod sa ato niya immune system, prevention sa insomnia, bulong, sipon, sang ubo, sipon, kag trangkaso. Mag Mighty C, adlaw-adlaw.

0: Alas, aquí 5 News FM Philippines, alas 3.24 na. Siyempre, ito niya oras, sinadulong sa inyo sa kaluan sang GTX sa Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang kape nga nagabulig sa pagpanormal sa pag... Barya sa ato niya higo, mga kakifa. At siyempre, ginapanubo man niya nga ato sini nga timbang bangod sa chia seeds nga aras sa ato niya GTX sa Coffee Mix. Nga doon niya nga kolesterol pinapanubo man. At syempre yung muna nakadami nga kape kay biskan magkape kapada buntag o kung aga o to hapon, wala yung trigger ang imo nga acid. Gusto niya na matilawan, bakal ka mo sa mga butika kag mga pharmacy. Kung gusto niyo tinimpla na nga daan, nakasulod na nga daan sa baso, nakadoon mo doon sa ilan ni Ma'am Evelyn Natad dira sa may Natad Coffee Shop. Dara sa may exit bala sa merkado nga bago. Tara na ang Natad Coffee Shop, gabaligyan na sa ato niya DTX sa Coffee Mix. Maingapon sa kay Ma'am Mierna Olvido Marihana sa Charlie Feed Supply. Ayan, good afternoon Ma'am Mierna. I know, kabalo ko sa imong request. Alam ko na yan. Happy Friday! Baba Jay, kamamati ko sa imo. Makawili nga program bawa. Tsura sa nawili, be. Samtang nagainom sang GTX Coffee Mix, kaya nagatag sang kalingawan sa mga tao nga may kapansanan. Oy, pareha sa ako niya, hindi katindog kag kalakat. God bless you always take care yourself, ma'am. Ano ni? From Ma'am Merlina Ponce of Hacienda, Colombia. Oy! Thank you so much, ma'am! Merlin! Si Ma'am Merlin, taga Colombia. Madamong salamat sa pagmamati, Ma'am Merlin, ha? Pari lang kami di sa K5 News FM. Malingaw sa inyo, ha? Lingawon ka muna, mun! Hindi man pinaagi sa amon niya pag-itik, kundi pinaagi sa amon niya music. 1993 tong title sa ito, 1993. Magulang lang siya isa ka tuig. Ah, magulang lang ko isa ka tuig siya. 1992 ko mo. Bayan nga po, Baba J, patamiyaw da sa kay Chai Loretta Buenafe. Ang ara sa payag na nagpamati radyo. Ka nagkakapis ang DTX sa Coffee Mix. Bawa, nagpatamiyaw si Tuto. To, may nga po, dasi mo to. Di okay, natuto ang nga tonto nga ginistoryahan to. May nga po lang da. Ay Chai Loretta si pang di man magring ang imong cellphone na magpa-restart na pud ni siya. Palipat ko biper mi mag-restart before mag-start ang akong nga program. Ilang restart ko lang ni siya. 500 pesos premium ni Papa J, tapos ang question niya daw kabudlay dak. Lang ako, oh, may color kita dahil lang kita. Darina. Wait lang. Alright, sige, tawag ah. Pwede ka tawag ah. Tawag naman kayo na, ano, na... Okay, kung tagalin ako, nagalito sa Bluetooth. Hello, 8711, good afternoon. Hello, mayong hapon.
1: Mayong hapon, Papa Chay.
0: Ay, mayong hapon, sino ni Palihog?
1: Si Bibi.
0: Bebe! Nagadingin ka si Bibi?
1: Tubuso.
0: Tubuso. Di na yung tubuso, gani, be?
1: Isikandaran.
0: Sa dito, gani na yung tubuso, gani?
1: Kwai.
0: Pailahi lang ang imuhang kuan, imuhang imuhang radyo dira kay murag mulugpot ang ako ang eardrum. Kinain lang be.
1: Ah,
0: palayo sa radyo, ang radyo nimo nakasatubos ang radyo nimo butang sa Calatrava.
1: Tatay ko pagsigikan sa meeting galakat lang.
0: Ay, naglakat eh kakaroon.
1: Hindi na,
0: bro. Kapoy lang. Ah, sige. Sige lang, be. Kay maabot diya mong bala ron. Haplasan raman ka na niya. Mawala ra na.
1: Grabe.
0: Ah, dili-dili ka ganahan, anak. Alami, anak ba? Alright, sige, be. Before ka mag-answer sa itong mystery question, pang tamyaw sa diyangi mo ang mga kontra.
1: Nakat pero akong mga kontra. Eh.
0: Ah, sige lang. Pantambiyawa na lang ang mga, mga chismusa, di ha?
1: Kontra
0: diyan
1: nga inanana wala na yun.
0: Ah, wala wala. Imo na lang kuan, imo na lang mga kanang family and friends nimo.
1: Dili na Papa J, kay wala na sa din ang lakat nag wifi.
0: Okay, bye. Alright, sige, so ready na ka sa ito ang mystery question.
1: Ready na.
0: Pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak ganun ganun ganun. Alright, sige. Kay suki man ka sa K5 News FM, ang premium na doon is may 500 kudre pero tunga-tungaon na doon. Ang akong ihatag karon is 250 pesos. But, ang atong mystery question dapat ma-answer ni mo siya within 5 seconds. Pamati, be! Pamati! Pag nagsasalita ako, huwag kang magsalita!
1: Ladies first.
0: Ladies first.
1: Okay,
0: okay. Ah, sige.
1: Price dra, 500.
0: Ay, ito nga on
1: mo. Pangita po. Oo. 500, ito nga on. Dapat 1,000.
0: Grabe naman po ka. Be, una-una, abe, nga napugoy pamilya gibuhi. Nakoy, kuan, doha ka anak. Tulok asawa? Ha? Ah, sige, preparara. Ang ato ang question is nag-start sa kuan, sa who or kinsa. Padaw kung taka, 250 biya. Dapat 5 seconds matagana ni mo. Dapat kompleto ang imong sabat ha. Kompleto dapat ha. Walay kuan, walay kulang. Sindihan ay ta?
1: Okay
0: ah. Na. Ah. Sige, ready na?
1: Ready.
0: Ah. Banday da nang ready bitaro nag magsige na bug kumod-kumod ug mapirdi. Sige. Pamate. Kinsa ang among bag-o diri nga kauban nga babae nga? Yes, writer. 5 4 3 2 1
1: Para sa kuot sa kaito.
0: Ana bitaw ko nga pag-ready diya magsigip kag banha.
1: Naro ra bang gudisa nag banha ko pero ah. Ang katong imong ang inyong bagong news writer siguro maupat akong kasakay tricycle nga nanaog dira pero okay.
0: At tagaalog chance, tagaalog liwat og 5 seconds. 5 4 3 2 1 Ay, lako. Atong ba? Ganaan ka makaila niya.
1: Yes.
0: Ang among very beautiful nga kauban diri karon niya, kuha, news writer and reporter and whatsoever, dagang kini siya kay talent. Dancer, singer, acrobatic. Maghiwalay po ni ang iyahang katungang lawas pagkagabi imulupad ni siya.
1: Ah.
0: Ha? Oh, may nakaliwat, may kaliwat man mini Rickmar. Siya na si Kungan, si ka K5, siya na swelo. Okay lang na ka. Now you know. Oh, ganina, sa intro pa lang, kita gaano ta mong idea. Ako alam nang gilawag yung pangalan. Mau gani? Dapat mamati. Ako apang ako apang sala.
1: Gamay pa mag-price. O niya, ragrad ako na.
0: No, na diya. Kay di, o, gamay price gani inyong sala-salaon kay maghuhat mog muda ko. Pandamay. Ay, sige na, V.I. Bye na, be!
1: Bye!
0: Ah, si Bibi, mga K-5 dito, nagpataka lang. I'm a bagong news, ano, news writer, kauban, and reporter, and magician. Si K-5 siya na swelo, ang very talented kauban na mo. Kailan mo, ha? Now, you know. Para sa isang matubangan.

0: K5 News FM
1: DJ Papa J
0: K5 News FM K5 News FM K5 News FM

oras sa K5 News FM Philippines, alas 3:40. Tras na sa hapon mga K5, that was Happy by Squareheads mga K5. Ngami pamatian ganyang mga karaan yung mga kanta, no? No, ka-relaxing, bla pamatian, bla. Hindi kay, What a Life, Tatlong Wife. 3:44. Alas, sige, ang aton niya oras. Yan doon lang sa inyo sa kaluan sa Clinica di Alternativo Medicina. Ay, may free check up today, ha? Every Tuesday and Thursday, mga ka-K5. Alas 12, mga alas 12 sa Udto. Kung gusto nyo maka-avail sa libre nga check up, wala bayad. Kay si Doc na bahala magbayad para sa inyo. Ama ko muna kapalangga ni Doc Ramil Uy. Libre nga check up para sa aton niya mga pumuluyong kabus. Aton mga ka-K5. Yeah, so kadto lang mo, Dre. Yaring minamta sa may likod sang Blood Check Laboratory and Services. May sulod sa K5 News FM Compound ang Clinica di Alternativo Medicina. Yari tali sang alternative doctor. Hindi lang sakit sa ano, ha? Hindi lang sakit sa kurason kay ginbulagan sa uyab, ha? Ginbulagan kina Dakpan. Wala siyang sakit niya Marisi. No, Frank, no? Franklin, dolo, gagayom yung home. Wala siya lang isa. Di pa ba tam eh, Frank? Salaan ka naman na karoon nila, nakaroon niya, ano, may kakapanyaga. Wala, isang kanta nga, happy. Ano na siling happy, happy, walang ending. Was burnout. Subong happy, happy? Was ya? Oh. Pay naman eh, kay burnout na naman ko ni Holde. Hindi bila, 6-6, walang burnout, bay? Ano man yung plano, was ma nature trip or kung mapadagat or mapabukid? Or ano, drawing. Ay, sabang pala nga daan, charge na mo daw, ha? Inyong mga ano daw, mga cellphone, ang inyong mga power bank, ang inyong daw mga, basta, anything kakinang lansang sang supply sang kuryente. Ano ganito? Ang mga battery, bla, daw sa pang-charge na nga daan. Ay, may mga ka-video call daw nga, fam. O, i-charge na, ha? Ay, nako. Ay! Sige, madayan tanay sunahin. Papa Jay Gabon on board sa programang Friday Flashback. Ay, malipay gini si ma'am, ano? Mierna Olvido Mariana kay Team Song niya gito. Aba! Dancing Queen!

All right, so there you have it, K5. Abba, abba, dakpan. Pandugid sila. Dancing queen, mga ka-K5. Favorito, ginibala ko no ni Mama Mierna Olvido Marihan. Basta amuni ko no ang iya ko no mabatian niya music, inasarado ya ko no early ang iya nga tindahan. Kay ga-disco na siya sa sulod. Na Mierna, mayong hapon. Dira sa may Charlie Feed Supply, no? Isa sa mga generous na ito niya, kuhan, reseller sa ito niya product. Available na dira, tanantang mga food supplement, except Gross Extend. Okay. Basi ko nga, gamito ni Boss Allen, yung mamagunguran si Bibi Matmat. mamagunguran yun si Bibi Matmat, huwag nang wala sa plano. Boss Allen, mayong hapon! Good afternoon man sa kay soon to be Barangay Kagawa, dala sa may Barangay Poblasyon 1, Ma'am Shirley Yap. Ma'am Shirley, mayong hapon. Yan sa atong nga friend now, si Sir Boss Yuhan, dala sa may Yuhan and Zian Commercial, no? Isa man sa pinaka-generous man nato niya friend, dira sa may Yuhan and Zian Commercial, si Boss Yuhan. Bossing, mayong hapon to sa iyo. Nami-nami sa mga tugtugan mo ba, Jay ba? Makadumduman po kami na sa among kabataan. Okay na na madumduman nyo ang inyong kabataan, pero mas maayog idumdumun nyo ang inyong mga kautangan. Ay nako, 3-5-2. 8 more minutes before 4, mga K5. At ang last song, Telephone by Shanna Asuelo Stone.

Alright, so sa may mga long distance love affair da ha, charge na nga daan yung mga telephone da kay para continue gapo ng inyong pagkuntakanay buwas. Now kay 6 to 6 bala nga doon burnout buwas, nagabutan tabla sa paraful. Amuta na kaswerte. Bahala mahala sa luto, importante. Buenas ano Nico. Ay lako, buhay buhay. 4 minutes na lang mga K-5. Tapos na nga ito niya programa. That's why time for me to say goodbye na. Mabay, bye na ako sa inyo. Monday naman taglit anay, di rin mang Japon. Same time, same station, same frequency, same DJ. And be up sa amon niya, very humble and supportive station manager, Ma'am Colleen Manzanares Cobia. Ako ni Kapdanan, K-5 ma. K-5, Rilan Nieves nga nagbakho karong orasa. K-5 Ariel, K-5 Roel, K-5 Jomari, K-5 Bomba, K-5 Amphil, K-5 Shena, K-5 Joel, and K-5 Denmark. Amon niya Big Boss, amon niya CEO Dr. Ramil Itang-Uwe. Ini naman si Papa Jen, yung DJ nga yummy! Sa programa na lang taga ni Magyami, maiyo ka pa. Tilawi! Bye-bye and God bless everyone. Enjoy the rest of your Friday. Mwah! Amping, adi malumping. Oy! Anyways, 98 days to go na lang. Pasko na! Babu!

0: FM 태그연대어로 103.1 K5 News FM 딱로반 시리 107.1 K5 News FM 올롱가보 시리 94.5 K5 News FM 갈리포 95.7 K5 News FM 산호세 안티케 100.9 K5 News FM 로하 시리 97.7 K5 News FM 두마게레 시리 88.7 K5 News FM 이루이루 시리 95.7 K5 News FM 산카를로스 시리 89.7 K5 News FM 사카이 시리 102.9 K5 News FM 카방칼란 시리 이토 안힘빌란 나 캄피온 사 바리타 캄피온 사 무시카 캄피온 사 드라마 캄피온 사 코멘타리오 앗 캄피온 사 서비쇼 푸블리코 사 바칼란 시리 101.5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya bahin sa aton drama sa kanginan. Ngayon yung kinmakuhan sang leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Namit, B.

asawa ni Carlo? Hari ko na siya dili sa eskwelahan. Kag kung hindi ko ako nagpakita siya, kag mag-istorya, makadto siya sa school administrator para i-report ako? Anong imuon ko siniman? Traidura nga Mira. Wala naman nagasapak sa ako, no? Lagi ko isang kapak... Lagi ko isang kakampi sini. Amaya pa taugang ko ni si Carlo. Kagpaybaloon ko nga ari ding asawa niya sa eskwelahan. Diyos ko, muyaan kita ko din sa eskwelahan kung matabo mo. Kagbasi, masuspended gig ko yan. Hindi ko yung magsugot kung matabo, ina. Hindi gig ko yung magsugot yan. Ay, umanda kang gaga ka, taga-uma ka. Taggawang ko nalagi niya si mong bana mo mong. Gawang ko nalagi si mo si Carlo para mabalas ko ya. Gawang ko ganyan bana mo! Lakan!

0: Alma, ano man? Abi ko kuno okay na. Ano pa rin ang gadgad mo na nagkadtok abigit sa eskwela ni Yase? Ha?
1: Tay kabalo ko, nga hindi ka gid maguntat kun hindi ka mo magkalawian. Hulat ka da, ha? Kay unahon ko anay ni kirida mo. Kag ikaw ang idasod ko. Umanta ka. Umanta ka. Iya ko sarta ka. Nakabati ka. Ipapriso ko ka mga duha sa kirida mo.
0: Alma. Hindi kit paghimuhay na. Mapatay kita tanan sa gutom kung magpahalin ako sa serbisyo. Nakabati ka. Oo, sige. Puli. Maestro yan ay kita katuwa. Ipapahilang bala siya, si. Wala siya sa sala. Sige na, sige na. Puli na, Alma. Magpuli ka na, ha? Daya, abi, magpuli ka na. Anong gusto mo, ha? Malona ko kag ihatag ko sa imo tanan? 100,000? 300,000? Hambal lang. Kay para wala na bilhin ang sweldo ko kung may dako na ko ngalon. Kag para wala na ko sang igasto sa babae ko. Ano sa imo? Haday? Day na ano ka man imo man? Kung ako na abla na yan, tis ka maghimo sang isa kabutang. Kung anong bungahon sina? Na ano ka man imo man?
1: Nga ikaw ha, Carlo? Nakadumdum ka kung anong bungahon sa pagpangin babayi mo sa mga buhita, ha? Nakadumdum ka man antes ka magdugmal sa iba niya babayi kung ano palang patsagod ko, ha? Kung may balaan ko nga, may ginatakbahan ka nga iban, ha? Ulo, Ged! Kay kaugalingon mo lang ginapanumdum mo! Sakit-sakit ka siya ginhiwa mo sa akot, Carlo! Sakit-sakit ka siya!
0: Dahil susuhin na gani! Promise, hindi na ako magliwat. Hindi na gani. Kung magliwat po lang ikot na yun, ha? Pasakaya ko na yun sa kaso. Day pa lang ka, tagi kaya. Sorry, kid. Sorry, kid, day. Sige. Kunin mo, muna. Mahikog na lang ko, ha. Kung hindi ko magpatawad, mahikog ko. Tiruhon ko ulo ko.
1: Carlo?
0: Kung sige. Pag-alam na lang ataan. Kagpanong dumatay. Nga pa lang ka, taka. Nakasalabukis aman lang. Pero kung mag-agkit ka ba't maghantag sa akong sa itaduang katsansa, tapusun ko na lang ang kabuhi ko.

tabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ka da ha?
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
4: K5.
5: K5?
4: News FM.

salamat. Nadala ni Carlo sa uluulong hangag yung asawa. O kung wala, tapat gig kami ni. Hindi lang kuno ani kami magkita ay nga duwa. Pakalmahon lang kuno ay namon kag among pagkita ay namon liwat. Tumaano nagigutani nga magkita ay kami liwat eh. Nahidlaw na ko sa ginhimo ni Carlo sa sulod sang sa sulod sang lodging house. Namit, be. Ay. Amo lang to galing. Wala ko gid na kaya. Ginpersaya gid be ang pagpenetrate niya. Ay, Diyos ko, Carlo. Ay. Nahidlaw na gid ako maghalok sa imo. Halin sa tiil. Pakadyo sa... I-text ko siya balang bakal siya sang lain pagid nga SIM card. Kagong magpauli siya sa ila, di taguon niya lang eh, para kataw ganay kami gihapon. Mabatian ko lang ang tingog mo, Carlo. Tumoy nagalatay dayon ng kuryente sa bilog kong alawas. Ay. Carlo. Carlo, gusto ko na gid nga masulit ang natabo sa aton. Oh, gusto ko na gid. Ari mo ay, sendan ko siya blas ang video sang sang nagakuan ko nga. Tanawon ko lang kung hindi ka magharara kadto sa akon. Ay, Carlo, gusto mo ni? Hindi ka ni? Tan-awon ta lang.

0: Maayo kay naglinong ng pangabuhi nyo. Man kun kis, ang bana kinahanglan gid man nga paagyan mo ang para magtagam, Alma.
1: Oo man gani, Nay. Salamat kay ginpamatud-an gid man ni Carlos sa akon nga nagbag-o na siya.
0: Di maayo. Ugid na. Makapagtilaw.
1: May nag-message sa akon.
0: Do kadamo na haw.
1: Number lang.
0: Ay.
1: Do. Dahil lang ginay hangay basahon ko bi.
0: Sige sige. Basikon.
1: Day. Hindi mo ko kilala. Asawa ko sang isa man ka army. Si banahon mo nakita. Sa lodging house. Lapit lang di sa kampo sang mga military. Animal.
0: Alma, ano to?
1: Animal. Traitor!
0: Alma, anong natanglo? Ha? Eh, sino ang nag-text sa imo? Ano na?
1: Asawa sa isa kami nga. Nga dito nag-aistra lapit sa barracks nila ni Carlo, Nay.
0: Ano ko na?
1: Ato ko na dito ang estudyante nga kinita niya. Nag-check-in sila sa lodging house malapit sa ila barracks.
0: Ano? Oh, animal. Eh, di ano pag inaulat mo? Sulungan na to?
1: Sulungan to gitman sila, Nay. Kung sa sining ahugada, madumugan ko na gitang kirita niya.
0: Ay! Kung ang nawong sambighalan nga to, padudlaan! Padudlaan, Alma!

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Epekti Bo. Ako galete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na.
14: Panahon na naman ang ubo, si Urge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
15: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR.
16: Joy Service Birthing Clinic. Tubtob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamong inga salamat sa wala untat niya pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan na mitbi! Apang sa wala pakimilubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo na naghatag sa kabuhi sa kasaysayan gayni. Sa papel ni Corporal Carlo Melvin Flores Plotenia, Alma Kagmama, Erna Decina Amiga, Yasi Angeline Buenafe, Nanay Kagmira Linilia Miranda, Batching Royet Erjan Liva, kaupod man Sanday Elmer Obaldo kag Kuya Kinit Oy. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
0: K5 News FM.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Espresso sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
10: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1, Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan yung health products. Pareho na lamang sa MyTC.
3: 101.5 K5 News. Oras sa K5 News FM alas 4:30 na sa hapon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: El Castigador!
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador!
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador!
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
7: El Castigador!
6: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Marcos. May panitugan kak piyasipyo!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa GSC 8, kita karon sa bulan naman sa Setyembre, siningatwig 2025. 26 ka rin. Ano na nagbalik yun sa tuwig 2025 man. Magkapangalagad naman na palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon. Hantod lang kita alas 5:15 sining hapon. Tutok lang mga kaki 5 kay Dalagko. Karoon nga mabalita ang aton nga baga tutukan. Live kitang mabalian sa aton sing official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang magkita nga mabatian sa mga pipila ka mga radio station sa bilog-dawad nga probinsya sa Negros Occidental. Sa sur nga bayan sa Negros, nagaungot ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back sa 100.5 Radio Mascovados Well FM sa may CPSU. At ang 89.7 K5 News FM Bacolod. O kon sa gaygali, natuduway ko ga angot subangaw. And sa numerong, numero 1 ng estasyon diri sa Bacolod, sa K5 News FM Bacolod 101.5. Oy, unagid nga nagbisita karon ha. Oy, salamat gid sa kay kuya ko, Mayor Anyeho Nicor. Saban mo naman sa La Castillana. And of course si ate ko, Vice Mayor May Mangilimutan. Ate, may nga punta sa Banua sa La Castillana, no? Ti isa ini ang duha ka mag-utod. Ang naging sponsor naman sa K5 League of Champions 2026. Ikalima na nga seasons. Sa K5 News FM Bacolod League of Champions, a retro dance showdown competition. And of course, a inline ni sa Mascara Festival 2026. And it's also included sa schedule of activities ng Mascara Festival. That would be on October 11, Sunday, dira mismo sa may Bacolod City Government Center. Salamat gid Mayor Greg Gasataya, the Honorable Mayor of Bacolod City, and the rest of the City Councils. Sa siyudad sang Bago, sponsor taman, ate kuman, mabuhay ang pusong agila. Mabuhay ang agila mga kakipay, sa kay ate Mayor Mayet Habiliana. Salamat gid Sir Greg. Nagapamati isla subong. Thank you gid sa support. And of course, ang aton singa Negros Electric and Power Corporation o NEPSI mag-sponsor man sa aton singa K5 League of Champions. Kag ang SMB Jewelry Trading ni Ma'am Sheila May Biko kag ni Sir Sunny Biko. Sa mga gusto na nga mag-sponsor sa aton sing event, pwede gid kamo ah. Pakigangot lang kamo sa amon, kay kaming bahala sa inyo. Ano? Ibalik ta na iya sa inyo ang inyo sininga mga iga-sponsor sa aton. Paray na sa aton sing mga prizes, kay dalagko mga pa-premium naton sa aton sing ikalima nga season sa K5 League of Champions Retro Dance Showdown Competition that will be on October 11 at Bacolod City Government Center. The champion magakuha magkaki-5 sang da tumataginting na 30,000 pesos. And ang second uko ng first placer, amuning second abi, ang magkakuha magkaki-5 sang 25,000 pesos. At ang third placer uko ng ikatatlo, sa tatlo ka mga dalagko ng mga major awards, ang makabaton sang 20,000 pesos. Tas ang mapiyag diti, may ara kamu consolation prize. Diba ti kong Rigasco do makuan man? Ang Rigasco ma-sponsor man kag ang Pepsi. Oy, condolensa kay ate Mayor Mayet Habiliana ha. Ate, condolensa imo da ahay. Nagataliwan galing niya iya sininga mother-in-law. Si Nestor Antonio Dandoy, nagapamati man kasi Noli Dandoy. Kagabuas nga adlaw mga K5, preparar ka mo sa gusto da nga mag-attend mga K5 sa Law Day. A free legal consultation sa Integrated Bar of the Philippines kung IBP Negros Occidental Chapter. Pwede gigamo kilita ay kita buas dito mismo sa may SM Activity Center sa may main atrium north wing. Alas 10 ang aga, tob-tob alas 6 ang hapon. At ito ay mga abogado under naman sa IBP Negros Occidental Chapter. Yato gitong migo kung mga abogado si Attorney Ace Katakutan kag si Attorney Gab Cinco. Tikilita ay kita dito kay ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official media partner sang Law Day 2026. Tikita ay kita dito ha. Sa gusto dira nga may ipakonsulta legal, ikaw bi, duway ka na ginasustintuhan sang bana mo, pwede ka gid kakagto dito sa may SM City Buas kag ikonsulta sa mga abogado naton nga gwapo. Malay mo makapamana ka abogado nga gwapo. Kita mo soltero nga mga abogado Buas mo. Malay mo mga abogado naton makahatag solusyon sa nga problema mo. Pero hindi lang kwarta ha. Ewa'y natusliya ka pang hatag kwarta. Di magpa-free, ano na, magpa-legal service ka subong do kamahal nga daan. Attorney's fees. Di dito yung libre lang Buas. Free dito sa may SM City. Kilita ay kita do Buas mga ka-K5 ha. Kay makagtumang ko to. Ang akong titi, mangusyuso lang ko to. Malantaw ko to kung sinong nagakaladdo. Eh, kabalok ka naman nga basta amuning nga klase event ya. Hindi tani pwede yung mapabayaan. Eh, kilita ay kita Buas sa mga ka-K5 dito mismo sa may SM City. Alas 10 ang aga, top-top alas 6 ang gabi. Alas 4.40 na mga kakipem. Check ko miss kakipem Carla, Defensor Longga. Kay duwa lang gidin sila ka-reporter, makuha ko today mo. Medyo alanganin kita mo. O, ginapdan ko gilis na akong singa mga partners. So, kaki-5 Renz, kaki-5 Raymual.
0: El Castigador.
1: Sa ato singa mga suki nga nag-ungot sa takupag pangalaga. Check ko miss kaki-5 Carla, Defensor Longga. Kay may nasapuan kay Ginaho. Nga isa ka bangkay. Oh, i-check naton si Kaki 5 Carla Defensor Longga sa line number 1. Away pa. Abi ko okay na. Oh, sa aton si mga suki nga gusto gid magbakal sa mga suplemento ni Doc Ramil Uy. Oh, pwede ka mo ka PM sa kon. Kaya ko bahala mag-deliver sa inyo. Sa taga Banwas ang Murciada, no? Kay ti ako na dang nagkagto. Pwede ka mo ka PM sa kon. Sir, mambal kami, pwede ko din sa kapadeliver pulo ka DTX Coffee Mix. Pulo ka may TC nga box, o may TC di alkaline based vitamin C nga box, kagpulo mga D3 bio, kagpulo mga DTX 500, i-PM nyo lang ko, kay i-deliver kuya sa inyo panibalay ah. Ang importante, wala lang ido, balay nyo. Kay base black may ido, kag makagtan tao. Urmaan man ta sa rabis ay. Oh, tigaling kiti kung kagtong ko ka ido, mangagat man ko. Aral si Kaki 5 Carla sa line number 1. Kaki 5 Carla, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kaki 5 Carla, ibalita mo.
2: May nga po ang Kaki 5 Rod. Kagsalang sa Nika K5. Kaki 5 Rod, may aral na sa persons of interest ng aton sa Nika Pulisan sa Bacolod City Police Station 10. May kangtanan ini sa pagpatay sa isa ka senior citizen sa barangay Handumanan o kung sa may... Barangay Handumanan, syudad sa Bacolod, Purok, NEDF, K5 Road, kaina sang aga kung sa diinti na sapuan na lang ini siya nga wala na sang kabuhi sang mga trabahador sa ginarenovate nga balay nga ginaistaran man mismo sinisa nga senior citizen K5 Road. Nakitaan ini nga biktima nga naga ano ni nagakulob sa banyo kay tungod ang banyo wala pa inis ang tabon na kay Kiefer Broad o kun wala pa balas ang salog. So kay ang mga trabahador ni nagaubra ini sa second floor sa nga balay nga ginaistaran sa nga senior citizen kay Kiefer Broad. So pagtan-aw nila sa dalom dito nagnila nakita na ang ini nga tigulang kay Kiefer Broad nga wala na sang kaboy. So gilayon ini sila nga nagpangayo sang bulig sa kaingod man at the same time nagtawag ini sila sa aton sini nga mga kapulisan. So sa pag imbestiga sa aton sini kapulisan may ara na ini sila nga nakita nga ati nagahigda o na kagadugoon ini nga biktima kay Kiefer Broad kay wala pa diri natumod kundi ini diri ang pila sa IT gahulat ini sila sa confirmation from the SOCO kay Kiefer Broad pero di may ara na ini sila nga na identify nga persons of interest. Uy. So hindi pa mambal ang background sini sa nga isang ginalantaw nga suspetsado kay wala pa nakabalik sa area. Uh-huh. No? Kumbaga, tinakapalagyo ini nga suspetsado kay Kifeb.
1: Anong posible kay Kifeb Carla nga rason na? Ano ginkawatan, ginhold up, ano man?
2: Yes, so kay Kifeb Rod, ang initial rin sa aton sining mga kapulisan, pero hindi pag nila matanto, ini ginalantaw nila nga pagpangawat kay Kifeb Rod, kay base sa panaysayon sa pamilya sa aton sa kapulisan na nadulaan sa kwarta, pero
1: uy,
2: wala pa na ipaluan kung pila kay Kiefer Broad kag cellphone ini nga biktima kay Kiefer Broad na dulaan. So ti amo ni ang ginalantaw sa aton sini.
1: Siya lang nada isa per me.
2: Yes, kay Kiefer Broad sa aton sini nga information na siya lang nadara isa kay to ti initial door separated na inisa sa iya sini nga asawa.
1: Uh-huh.
2: Pero ti ini ang balay kinarenovate para sa boarding para mangin boarding house. So siya dira ang nagabantay sini sa mga materials kay Kiefer Broad kay dira na lang gid ini siya naga-star kay Kiefer Broad. Siya lang gid isa sa nga nagluntad ang insidente kay Kiefer Broad. So may ari diri sa nga paayag nga gikan kay Police Captain Lailani Laguting sa nga Bacolod City Police Station din aton nga pamatian. May ara na ta nga ginalantaw nga persons of interest sa
3: incident. May ara lang ta nga wala gyud sa area subong. So, bali pa kun din niya about sir ko magbalik sa karon ra. Kasi makabalik ta.
2: Okay.
3: Kasi so, wanta lang ang kwan.
2: Oo. So bali subong ma'am, ano na ang ginalantaw naton nga rason?
3: Ah, siguro pagpangawat man ite. Sa nga aton nga kwan nadula ang iya cellphone.
2: Ah, okay.
3: Wala sa kabalo kung pila nga kwarta. Di napapalocate pa namon kay base kung ano ba lakit hindi ka pamambalan siya kabagay niya may 24 hours. So wala pa ano. So amula na anay kipad Carla na
2: okay. Yes,
3: nahulat namon ang ano kay ma ano ko dayon kung example matag yes. Na statement ang ano.
2: Asoko. Yes ma'am, sa pilas no, wala pa na-identify kundi lang ego. Again ma'am, no?
3: Why pa na-identify? Yes, wala pa na-identify. Kay wala, ginaulat sa investigador ang feedback ka suko.
2: Yes. Sa CCTV footage yes, naman niya ma'am may na-collect na ta?
3: So far, may na-collect naman kita.
1: Mayo na kay Kipeb Carla nga development kay at least may lead ng aton sigang mga otoridad and for sure no we don't want to hamper the investigation of the police ang aton na lang diri is kabay pang mapadasig diri nga masulbar kay madakpan ining suspitsado nga ni iti dala pangawat mo dula kwarta sang biktima so kabay pa nga matigayon kay madakpan kay Kipeb Carla.
2: Yes, so amunin nga itong siningula ito niya development sa itong sinikapulisan sa Police Station 10 kay Kiefer Broad kung ara na madakpa na nila ini nga suspensado kay Kiefer Broad.
1: Sige, salamat gid kay Kiefer Carla.
2: Yes, kay Kiefer Broad, report gika sa Bacolod City. Ako nag-report gika sa patrol. Ini nga balita ang nadulong sa isang DDX500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Ini si kay Kiefer Carla, dapat para sa kampiyon nga balita. Service.
0: K5 News FM Live Report.
1: Madamong inga salamat ka K5 Carla, hindi lang ako galing pilitla today. Oy si Kuya Yan Mundihar, ang Mr. Bros to America K5, ang official partner man sang League of Champions. Salamat ha, Kuya Yan Mundihar sang Mr. Bros. And of course, ang base lechon, ang manamit nga lechon baboy sa Bacolod. Base Lechon. Ay salamat gid base kag ang Jimber. Ang Jimber na ma sponsor man sa aton. Iyan na ni Papang Vincent Coralde nga mga accounts. Salamat gid Papang Vincent ha. Kuya Yan, salamat gid sa support. Always giniya si Kuya Yan ka support niya. Ang yas na nga mga pagkaon, manamit nga mga fried chicken da. May libre niya nga kape. Ang kape mga ka-K5, abi mo anong ginaserbi niya? DTX Coffee Mix. Ining kape nga may kape ka na may pang-detox ka pa. Tinan ka pa mati. Kasi si ang migo kuman nga maestro sa Arceo Elementary School dito sa Langilan, si Sir Zozimo Dilema. Sir, mayong hapon nagapamati sa Subongo. Thank you gida sa pagpamati, Sir Dilema, si Muda. Very humble class si maestro. Nagkita ay kami din sa Maya dito sa SM. Nga sir, gapamati gid ko ya sa imo kada hapon. Salamat gida sir. Dason maupod-upod ko bike ah. Hindi ko bikaya mag-bike-bike nga ako lang. Sa kay Marlita Malvas, Leonardo Relos, nagapamati man. And of course, sa iban pa naton nga mga sponsors, sa liwat sa gusto nga mag-sponsor sa aton, pwede gid ka mo ah. Kay para ini sa mga kabataan nga mga mag-saot kay i-showcase nila ang inas niya talento.

0: that would be on October 11 sa aton nga League of Champions. Kag sa October 18 sa street dance competition ang Gugma Foundation kag ang City of Bacolod ang nag-tap man sa aton nga kita ang mangin official station sa street dance competition. So mabatian nyo da ang K5 News FM Bacolod, no? Samtang nagatukar dira ang mga sunata, ang music sang maskara, samtang nagasaot ang mga dancers sa dalan. So sa K5 na sila, sa K5 kamo pamate, kay dira na naton i-play ang music sang maskara, samtang nagasaot sila ti K5 News FM, ang ginapamatian, 101.5. The official radio station sang street dance o kon barangay category sang maskara street dance sa competition. Thank you gid direct Rodney Escalon kag Mayor Greg Gasataya. Bal ni Kuya Yanya Pio na. Sponsor gid ko. Bal ni Gloria ba na agtumpag niya do sponsor man ko. Pwede kang mo ka-sponsor bala no? Inday Helen Tablan, balik tanaw ang live mo sir. Lords from Sagay City, Barangay Bato, Kubay 1. Ay, oo. Mayang hapon da, Inday Helen. Mabuhi ko na itimprano, komersyal. Kay pagbalik ko, hingagawon ko si kay K5 Red. Kay hasta lang kami ng 5-15 mo. Mainom ta anay, dululungan kita inom sang DTX Coffee Mix. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos sining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalrigan. Epektibo. DTX 500.
2: So damo paktuli sang mga binipisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 Mighty Scorpio. Si unahon ko lang ang epekto sini sa aton nga kidneys. Ang aton nga kidneys is very, very vulnerable sa oxidative stress. Ang kakulang sa pag-inom sang tubig, ang nagapataas ang antioxidant sa aton nga mga kidneys. Ang hypertension, tuman nga taas ang dugo. Kag, usa pa, ang diabetes nga nagapalapuyot sa dugo, ang nagapaguba sa imo kidneys. Kung gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty Sure Pure C, protektado ang imo kidneys, batok sa damage from diabetes. Kaya in the first place, kung ga DTX 500 ka, hindi ka man magka-diabetes. What else? Kung ga may TC ka, luwas sa infeksyon ang imo kidneys. Mga UTI da, makalain ina. Kag, ang stone formation sa kidneys is being mediated. Kag may dako nga role sa pathogenesis ang stone formation, ang oxidation sa imo kidneys. Now, for better and healthy kidneys, mag DTX 500 kag may TC or Pure C kada adlaw.
3: Ang namiyan ko Sir GP sa added benefits ang ano sang DTX 500 kag may TC or Pure C. Inang di kadali bla matigulang. Ang edad lang gatigulang pero itsura mo way gatigulang. Edad ka 80 niya mo lang taon nga do 40 ka lang. Do ka nami lang lang taon. Nga ginapahobi niya ang imo nga mga selula. So kung hobi ang selula mayang function hindi dali magguba ang organ. Kung hobi ang selula layo ka sa balatian. Amo nang rason nga ang nagainom ko adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Kag ang Mighty C, di siyempre ka balumanta nga para na sa imong immune system. So ang tanan mo nga immune cells, hubin, nami ang epekto kag gabato sa mga kagaw nga gasulod sa imulawas. Ang mga rason nga nga, adlaw-adlaw ginainom ko gidaangguan ang DTX 500 kag Mighty C.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang panubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500!
4: Damo sa buong hubin pa pero ang ilang nga matablag ka dulo na, no? Damo man mga tigulang pero ang mata nila grabe ka sanag.
3: Amo nang wala na balaadok sam nga ang pinaka the best nga ginapangita nga antioxidant ang pinakadabis nga pagkaon sa mata is mga antioxidant.
4: Oh, antioxidants.
2: Lang like, tawag sa kalabanan sa mga tigulang at nami pang mata, mga taga-bukid.
4: Oh.
2: Kay may access sa utan kag prutas.
3: Dabo to sa Bisaya nga bayabas.

0: Oh, bayabas, mga green nga mga
1: pagkaon,
0: pagkaon no?
1: Rich in kamuti.
0: Oh, bita carotene kag kuan na Sir JP, vitamin A, no? Ito para gina sa mata naton, no? Pero kung dire kita sa syudad, talagsa lang kita mga kaon sang sinang mga pagkaon at DTX sa 500.
2: Para kompleto.
0: Siyempre expose ka sa cellphone mo.
2: Oo. Oh, mm.
0: Computers tapos sa aso kung bulad ka sa init kada adlaw. Ti ang mata mo ya matamat na Sir JP tungod sa ginatuag oxidative stress. So DTX sa 500 kag mighty C or pure C makabuligid nako.
2: Sige. Sir Boy,
3: antioxidants are really important. First and foremost, ginapalabot gid ang mga cells ta sang ila lifespan. Kung ang cells ta may ata cells like monocytes 1 to 2 days lang, why na patay na. That's normal. Because amo na yang iya lifespan. Ang aton W, ang aton RBC 120 days. But there are cells like inside our eyes that why na ginaislan for the rest of our life. It must be protective. It must be protected against free radicals. That's why DTX 500 is really important. Maximize the lifespan, the normal lifespan of your cell. Mag DTX 500 ka. Kung hubin ang selula, ha? Hubin ang tsura, hubin ang tissues sa mga bisyuhan da, sa mga pula-pula, pala-stress, mag DTX 500 na.
1: Bawi-bawi lang. Mga palakig da.
3: Mga palakig da, mag DTX 500, no?
2: Sige. So kadamo sang benefits nga matag sang combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uha.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubok.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: DTX 500.
5: Masami ka pala nagaugdas, kapoy sa trabaho,
4: kag stress adlaw-adlaw.
5: Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan, kalaman ang abiyan.
4: Mag DTX 500 ka.
5: Kaysa DTX 500,
4: ang stress malikawan,
5: pagkaburingon malimtan.
4: DTX 500.
5: D3 Bio.
4: Yan ikaw ka pala sa fever hangover,
5: sa diin nga kapangluya imulama,
4: tapos magtrangkaso.
5: Mag D3 Bio ka.
4: Ang D3 Bio
5: uno sang MCTs,
4: gagahat tag sang insigidang enerhiya sa atong lawas.
5: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas.
4: D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Diabetiko ka bala o may high blood?
5: Rason nga pigaw ang imo immune system.
4: Di magkabala ka.
5: Mag D3 Bio ka abyan.
4: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
5: sarang makaprotekta sa imo lawas
4: kontra mikrobyo.
5: Biskan pigaw ang imo immune system.
4: Mag D3 Bio ka na.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit ka dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw. Wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sulod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabasa ang butika.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabasa sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang anti-microbial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
14: Kung nagamala ang imo ba, perming pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia.
15: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1 sa Guys City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
15: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guys City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing,
17: bisita ha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
18: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
17: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sang Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: 500 ang stress, malikawan, pagkamurigod, malimtan. DGX 500.
2: 101.5 K5 News. Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:06 na sa hapon. Hoy, may hapon na kay Ma'am Nomat Oherol Lizel, kay Rod Johnson. Shoutout sa Rod sa watching live from Kawayan. Mila Perez, ito yung Matamilok, barangay issue banwas ang Kawayan, nagpamati man. At of course, si Ma'am Angelica Umbion, mga gwapa, kag mga gwapo sa sityo Matamilok. Oh. Oh, sa kay Lani Ricanya, Banhaw Born. Grabe, Banhaw na, born pa.
3: Alright!
2: Bakod. Junaline Rundes Galila, Henry Daradar, kag si Mercy Martisano, hindi na kita palata sa League of Champions, 70s, 80s, 90s.
3: Alright!
2: Check ko ba si Kaki 5 Red? Na, ano ni, nang, may kabudlayan, kundi dito mismo, bangod ini mga Kaki 5, sang, padayon, balang pag binaha, ang taytay do ka delikado gid na no ti gin mando naman sang mayor sang La Castellana nga hindi anay pagpaagyan inang taytay nga igabalita karon ni Kaki 5 Red Salgado. And of course ha, sa naghilapit na September 28 ang filing of COC porti ano yung status subong sang ano no sang barangay ni SK election. May iba nagambal nga yehey mapostpone na naman ang election. Daso naman tinuig da 2028. Pero ilang taon ta, way pa man mapirmahan ni President Marcos ang postponement of election. Kiti sa aton paglantaw, kung i-postpone ginman, kiti may term extension to mo, imoon 5 years. And then, kung i-postpone la 2028, i-question man na Japon sa iban ng mga bugado da. I-question sa Supreme Court, hasta nga mapanaugan sang TRO or temporary restraining order, we don't know kung anong dalagan sining barangay ni SKE election. Diba nagambal nga ida yun noon tayong election na para at least mga bago na naman ang magapungko sa barangay. Tama na nga pagpungko sang ibanda. This time, check the busy Kaki 5 Red Salgado sa line number 1. Aran siya. Kaki 5 Red, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kaki 5 Red, ibalita mo.
4: Yes, Super Road, sa may hapon, gipadulugan na tundra ang bayaban mo sa La Castellana, dragidampi sa may barangay Biak na Bato. Actually, Kaki 5 Road, sa duwa dira katay-tay, iring apektado, dira sa may Biak na Bato sa nagluntad, iring mud flow, kung pag bubo, dira sa mga bato malagi kadra sa may vulkan kanlaon sa nagligad gadlaw September 15 Biyerkules kamanti sa timing man Kaki 5 Rods kaya nagpanulong kita kaupod si Kaki 5 Jack Alohipan sa may Moses Padilla may madamol gaganom dira dampi sa may kwanginti ilan sa vulkan kanlaon kag mismo si Mabaw muna to galing iya ang pagdaludo sa tubig di mga bato na naman kaglutak iring nagpanaog dira sa may barangay Biak na Bato. Apektado dira ang duwa ka taytay dira sa may sitio Tamburong at sa may sitio Kalapnagan. Pero ang pinaka-problemato gidira ang sa may sitio Kalapnagan kag sa nagpadulong kita kagina kay Febrod sa nakita ginatong personal si Kaki 5 Eric Tenerepe mo busy gito sa kagina.
2: Ah, siya nang one? Siya nang hantal ba to?
4: Hindi, daw may ginaparado to sa Kipeng Roads, may ginaparado sa doon na kasiling nila kung gani nga sa naol may ginaparado doon pa sa naol yun pa, tilaw ito to sa manamit, kaya kapi mo ginapasalamatan wow. Taging Peter Eric and, kag may ari pa kundri pa sa lubong aluya
2: abaw, luya nga tapol
4: Jutay lang yung aswan ko doon, huya, matan ng mga higot na muna mo, kaluya. Pasalbar lang ato, hindi nga pinaksyo, karoon ti Lipay na kita. So, dari kita Brods, dira sa may sitso, Kalapnagan, sa atong dira ginapakita kita Brods, ha, ining back school birth, galing, suno sa mga pumuluyo, dira even actually si Sir Eric na kahambal, 1940s pa na kita Brods, eh.
2: Uy!
4: Kag, ang subong niya nga magsiling kita box culvert, box kidak siling dalome. Pero dito nakita naton tamburong pero perfect nagko. Kaga suno pag ni sila kimura sa video na ato gipadala para sa background naton. Ining tamburong ginapatihan nga ginpakayo ini isang mga hapon kay kay Febronce.
2: Uy.
4: Mga hapon pa na ang nagpakayo kay Febronce.
2: Ti maintra tato bulig madagyaw tato ba si makakita patatuyo treasure.
4: Oh.
2: Oh. Basi diging bilin dai ang isa ka baol nga bulawan. Amo na grong rason nga si Sir Eric at totoy.
4: Do ginatuto kay ni gitok ko mga chismis to nga mga iya masita treasure no. Ti mo na kay Frog nga TE kun gani siya may kabudlayan to siya lagyan sa mga bakuna to
2: na. Pero hindi pwede na magyan sa mga heavy equipments, hindi na. Mga salakyan be, anong pwede ka kaagid sa sina nga mga taytay kay Kipay Brad?
4: Sa diragro kay Febrods, dumaisa, dumapalayo-layo itong agyan, proti ginambalik sa rere, kagayina, no, dumay agyan, ito nga dapat patapson ng mga kahoy, agon makasunod dito ang mga bako, kag mga dump truck kay Febrods. Kaya kung hindi siya maklearing, hindi makuha, dira, kay doon nagtaas na sa kay Febrods mo, ang sa idalom, dira, sa back school mart, ang bangod na nag-stack, dira, ang mga balas, kag bato, balagikan sa Vulcan Canlaon, dalas ang tubig kay Febrod ang one estimate nila doon mga sobra paguro 1 kilometer dira ang ila sila nga ilibot agod nga makasulod dira ang mga heavy equipment kung hindi siya makuha kay Febrod mataas na siya kamataas sila nga mataas sa idalam sa tatak ang posibilidad kubo niya na giding taytay
2: correct kaya mo nang ginapika-pikahan subong sa mga tao sa video ginahingagaw nila si Minto.
4: Amo na sa kinibrod siya. Pero kung tulukon mo dira pika-pika, inang batok, pwede ka na amor sa siminto.
2: Dagko, oh. Tisang una nga pag-ubra ka kipebre, duwa niya tipiranay sa siminto. Subong malang niya nga tipid-tipid, ya kay ti siyempre, corruption ba? Sang una, hindi ka to ka corruption, kay hapon to ya mo. Tuhugon ka to ya sang bayoneta, sang hapon, pagabuinan, misaksako ang liskada.
4: Sali mo man ako, nga na-discovery ginakit ni Rod sa piskan nga 30 kataas ang tubig nag-daludo dirali sa babaw do kibyas o gamay lang na buka eh. Pero kung mga bago ni guro mga pika-pika daludo tubig buka guro tanan. Pero galikit niya kung tanawin na kung pwede kita buldabol kag do kontil tigon tang batuda. Wala sa nga kalong eh. Ang siminto, wala kay Brod.
2: Sulid.
4: Sulid, gandiya ang siminto nga ginbutang kag T-1942. Posible nga mga engineer ni Guro sang mga hapon, Guro, ang nagplano gandiya kay Brod eh. Kag pertigid niya kapulido, tikaron, sa aton dragi to Dore si Rerick sa aton nga nag-usmod, tira ang wala nga bahin, sang taytay, tira ko.
2: Kay ang isa katamburong, ilantaw ko sa video, do nag-usmod na siya, ang isayas babaw, ang isayas nanaog na.
4: Nagpanaog na siya kay bangod nga dalampot, inising tubig, ang iya siya nga bay sa idalom, muna nga nagpaidalom si Kevin Rods. Piskan patuod nga tamburong, pwerte ka bakod sa mga tamburong sa unang pwerte lagko. Kevin Rods, 1940s na nga mga tamburong.
2: Ah, subong tamburong, subong ang pakon mo maso, mabuka na?
4: Buka na siya. Buka na siya.
2: Doha, loblax niya ba yung tamburong? Subong sa unay, puro-puro na yung Kevin Rods. Oh, ginapaligid ba subong paligid doon mo tamburong, wasak na 'yan.
4: Gani.
2: Ay, wait, dagli panahon no, na alas 5:15 lang tagliasta. Sige. Ipalunisan na kag Kipay Brad, preparahan mo lang na sa Lunes.
4: Yes, Kipay Brad, so para pagsinig idolong sa Lunes, kati iga-report mo na ito, nagkikamera, kati ato man siya kagahina, kagpa-istoryahan naman na naglungtad, dira na bad flow kag ining huring-huring nga base wala may hidden pressure dira sa lugar.
2: Pag hindi na si Rere ka program sa Puro de los Pueblos alams na. Mambala sir, mabakasyon ko na sa Europe ah.
3: All right.
4: Alams na. May ara na sa nagitan niya gold nugget.
2: Sige, salamat gid kay Kipa Brad.
4: Sa Breaking Bros, sa Breaking Balita, dulong sa Power 3 o DTX 500 Mighty Seek kag D3 Bio, kaga ato magsindig ang DTX Beauty Soap kag DTX Coffee Mix. Kaupon sa patrol ka K5 Martin Dimaisip, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. Way na ta panahon, mga K5, magabulos na patatuntunan nga D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM, bakol sa mga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimual, ka K5 Adrian, ako naman si K5 Ronald sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagkigulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
13: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
14: Nagapalandulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Spore Biotics nga gid-ukdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, las 5.21 sang hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
17: Number one,
16: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Mayong hapon siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong a Biyernes, Setyembre 18, 2026.
2: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
6: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, apat ka shipping company sa Negros gindumilian ang e-vehicle kag hybrid ni sakay sa sakayan pandaga.
2: Sa balitang nasyonal, duha patay, lima pilason sa pagpanglutang sa Banga National High School sa South Cotabato.
6: Sa balita international, abortion pill sa South Korea pag-aaprobahan na sa masunod nga tuig.
2: Kag sa balitang sports, Negrense swimmer magapartisipar sa Asian Games.
6: Sa ato naman, balita entertainment, Chris Aquino mas healthy na nga nagapakita sa publiko. Las 5.24.
16: Ulat panahon.
6: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
18: Na ang ginabantayan ng bagyo sa buwasang Philippine Area of Responsibility, samtang isa naman ka low pressure area ang ginabantayan sa PAGASA. Suno sa PAGASA ang LPA ang ulihin nakita 140 kilometers south sang isla sang PAGASA sa Kalayaan, Palawan. Wala inisang posibilidad na magadevelop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Maka-experience naman sang magalumon nga panahon nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat ang Visayas, Mindoro, Palawan, kag Zamboanga Peninsula, bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunabagat. Ang nabili naman nga bahin sang Mindanao kag ang Luzon, lakip na ang Metro Manila, ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon, nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. There is a Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon buwas nga adlaw nga may posibilidad sa mga pagbulan kag pagpangilat bangod sa habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
17: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
6: Lasingko 25, kagpara na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, apat ka shipping company sa Negros gindumilian ang e-vehicle kag hybrid nga isakay sa sakayang pandagat. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
19: Inkonfirma ni Commander Artzel Anakan sa Philippine Coast Guard Station Northern Negros Occidental sa K5 News sa Pambacolod nga nag-abiso na ang Montenegro tuwi sa pagdumili isang electric vehicle kag hybrid ng mga salakyan sa Roro. Sa subong, apat na ka mga shipping company ang nagdumili sa pagsakay sang e-vehicle kag hybrid ng mga salakyan sa ilang sakayang pandagat. Magluwas sa Montenegro, nagadumili man ang mga shipping company kaangay sang TriStar, FF Cruisers, kag to go. Ini nga balita na dulong sa usang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang lalaki nga nagapang biktima sa mga tiangges ang peke nga 1,000 ka pesos sa siyudad sa Bago kag Valladolid. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
20: Sa siningakuha sang CCTV kahapon sa Barangay Tabaw, Valladolid, makita ang isa kalalaki nga naka-jacket kag helmet. Matiun-tiun pa, ginkuha niya ang bag nga ginbilin sa sulod sang baliligyaan sang bugas kag feeds. Suno sa tagiya, nagpakunokuno ang suspect nga magbakal gamit ang peke nga 1,000 piso bill. Sang wala na bantayan, gindala niya ang bag. Pero ang bag wala gali sang unod. Gikan sa Valladolid, nagpadayon ng suspect pagkadto sa Barangay Antipuluan, Bago City. Dito riwat, ginbakla niya ang isa kabaliligyan sang feeds nga kabahin sang livelihood project sang Women's Association. Nagpakunokuno ini nga magabayad sang 1,000. Pero sang ginkambyuhan na, ginbawi niya ang iya ginbakal kagang sinsilyo na lang ang iya ginkuha. Nagpanawagan ang mga otoridad nga maghalungged sa amusini nga mga modos. Para sa D3 Bio Evening Newscast, upo sa patrol si K5 Martin di Maisip, ako si K5 Berto Gakit. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Lasingko 28 sa iban pa nga balita lokal, Bacolod LGU, isa sa mga national finalists sa Child Friendly City. May kampiyon nga balita, si K5 Wilson Villena.
21: Isa ang syudad sa Bacolod sa mga finalists ng Presidential Awards for Child Friendly City sa Bugos ng Pilipinas. Nakigunun-anon ang syudad sa mga katapos ng Department of Social Services and Development o DSSD, City Health Office o kung CHO, Department of the Interior and Local Government o DILG, kaupod ang mga tiglawas ng 61 ka mga barangay angot sa pagpanghanda sa national validation sa maabot ng Oktubre 5 tultog Oktubre 9. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulon sa inyo sa kaluwas sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang Peace Trade Fair kag Kapistahan Job Fair ginpatigayon sa Gabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
22: Ang pangulohan sang Kabankalan upod ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o kun OPAPRO, Public Employment Office o kun PESO, DSWD kag Kabankalan Site Coordinating Team madinalag-on nga nagpatigayon sang Peace Trade Fair and Kapistahan Job Fair. Nagsugod ini kahapon nga adlaw tubtub subong Setyembre 17 tubtub 18 sa Kabankalan City Mall. Madamos ang job seekers ang nagpila agud nga magpakigbahin sa mga event kag mayara man sa mga individual nga personal nga nagdisplay ang ilang produkto sa among lugar. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Sa katapusan nga balita lokal, DPWH palayon sa pagkayo sang box culvert nga naguba sa mud flow sa barangay Biak na Bato, Banua sang La Castellana. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
3: Padayon yung ginakayo sa Department of Public Works and Highways sa DPWH ang nagubak a box culvert sa Masicho, Kalapdagan, Barangay Biak na Bato, Banua sa La Castellana nga naguba sa itong Setyembre 15 sa naglungtad ang mud flow. Ginsining ni Mayor Annie Onicor nga dako ang ipagpasalamat sa kay Congressman Dino Yulo kag sa gobyerno probinsyal bangod gilayon nga nagpadala sa engineer kung matanaw ang guba sa taytay kag heavy equipment para makuha ang mga nakabarang mga bato kag lutak sa idalom sang taytay. Sa naglungtad mud flow, apektado ang mga taytay sa Masicho, Kalapnagan, kag Sitio Tamburong sa Barangay Biak na Bato.
4: Sa nga mo niya pagbiniligay, through the leadership sa nga mo pinilanggang a congressman, para ganda yun, nag-aatag man sang immediate action sa mga food para matagaan. Kaya ang LGU natin, ang especially sa aton DSWD, ang aton nga Vice Mayor Automatic Araman, Senior May, kag ang aton nga probinsya na padalaman, ang ato na ayuda, no? Especially kay Governor Lacson and of course sa atong friend of mine, no? Si Attorney Diaz, our provincial administrator.
3: Sa kay Mayor Nicor na magluwas sa pagkayo sang taytay, may mga food packs man naging padalago na buligan na 27 ka mga pamilya nga napektuhan sa nagluntad ng mud flow. May mga pamilya nga nagtinira sa barangay Hol sa Biak na Batokon Gabi, bangod sa kakulba nga magluntad diwat ang mud flow kung may madamol kag malawig na pag-ulan. Para sa D3 Bio Evening Newscast, na nisa ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang National.
23: Balitang National.
5: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
23: D3 Bio Evening Newscast.
6: La 5:32 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita national. Nagpasaka ang Office of the Ombudsman sang criminal kag administrative complaints batok sa mga villar kag iban pang opisyales sang Prime Water angot sa mga joint venture agreements sa tatlo ka mga local water district.
24: Sunod kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nagapaligay na sang preliminary investigation angot sa mga reklamo.
6: Nalakip diri ang anay DPWH Secretary nga si Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, Manny Villar, Cynthia Villar kag Manuel Paulo Villar.
24: Sa dugang pa nga mga balitang national, ginmaduwa naman ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nga papulion ang mga estudyante sa Banga National High School kasunod sa nagluntad nga pagpanglutang sa sulod sa bulutuan subong nga Biyernes, Setyembre 18.
6: Sa update nga iyang ginhatag, nag-apilar si Tamayo sa publiko, partikular sa mga ginikanan nga mangin kalmado.
24: Sa opisyal nga impormasyon, nga ilang nakuha gikan naman sa kapulisan, duha ang kumpirmado nga patay, samtang lima naman ang pilason sa insidente.
6: Nakip sa mga napatay amo ang gunman nga isa man ka estudyante.
24: Na-recover sa suspect ang isa ka 9mm nga pistola.
6: Ginahibalo na subong sa mga otoridad kung paano nakuha sang gunman ang armas luthang.
24: Nagpahayag naman si Tamayo nga ila sabton ang lastuhon sa mga biktima sa ospital kag ang pagpanigayon nga stress debriefing sa mga estudyante, manunudlo kag staff sang Banga National High School.
6: Pahayag naman ni Tamayo nagapatuman sila sadto sang maidid nga inspeksyon sa bag sa mga tawo nga nagasulod sa bulutuan apang ginuntat ini sang nagligad lang nga mga semana matapos nga magreklamo ang mga ginikanan nga paglapas sa privacy sa mga estudyante ang ginahimo nga inspeksyon.
24: Bangod sini insigida nga nagpagwa naman si Tamayo sang executive order nga liwat na igapatuman ang maidid kag istrikto nga inspeksyon sa mga nagasulod sa mga bulutuan sa probinsya.
6: La 5:34.
5: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
6: Sa balita international, abortion pills sa South Korea pag-aaprobahan na sa masunod nga tuig. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
25: Ginaplanuhan na sa South Korea nga aprobahan ang abortion pills antes magtapos ang bulan sang Marso sa tuig 2027. Apang limitado lamang ini para sa mga kababainhan nga nagabuso sa tubtubsyam kasimana. Suno sa gobyerno, makuha lamang ang nasambit nga pills pinaagi sa reseta sa mga doktor. kag mabakal sa mayor nga mga ospital sa una nga duha ka tuig. Iniagud malikawan ang illegal nga pagbaligya kag indi luwas nga paggamit sang abortion pills. Ginkalipay man sa madamo nga grupo nga nagapakigbato sang women's rights ang madugay na nga panawagan sa luwas nga pamaagi para sa ikaayong lawas sa mga kababaihan. Apang ini nga desisyon sang gobyerno ang ginpamatukan naman sang simbahan kag iban pang nga mga grupo. Para sa balitang international, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
24: Negrense swimmer magpartisipar sa Asian Games. May kampiyon nga balita si Kagipad Marv Aranuez.
7: Lalaki pa rin sa Negrense swimmer sa mga atleta sang Pilipinas nga magpartisipar sa Asian Games sa Japan. Ini ang labing unang Asian Games sang swimmer nga si Gian Christopher Santos nga naging record holder sa California. Indi na bag-o para kay Santos nga irepresentar ang Pilipinas sa international swimming competitions bangod ng kadaog na inisang silver medal sa 2025 Southeast Asian Games o kung SEA Games. Sa edad niya 17 anyos, naghampang man si Santos sa World Aquatics Junior Championships sa Israel. Si Santos ang may pamilya sa mga syudad sang Bacolod, Escalante, kag La Carlota. Para sa balitang sports, ngay dulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, by TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Ranuel. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
6: Kag para naman sa aton balita entertainment, Chris Aquino mas healthy na nga nagapakita sa publiko. May kampiyon nga chika si kag K5 Lori Gamboa.
8: Ginkalipay sang mga fans ang liwat nga pagpakita sa publiko sang Queen of All Media nga si Chris Aquino. Sang Martes, Setyembre 15, kaupod ni Krista ang iya anak kasi Bimbi Aquino sa pagtambong nila sa event sang isa ka brand sang personal hygiene. Makita naman sa aura ni Krista nga healthy na ini kung sa diin nagkaunod-unod na siya kag wala naman tuman nga nagapanghabok ang iyang itsura. Madumduman nga dugay nga wala nakita sa industriya ang aktres bangod sa iya pagpabulong sa balatian nga autoimmune disease. Antes siya, opisyal nga nagbalik sa limelight bilang chief head sang insight and content analysis o kung chika sa isa ka streaming platform. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lordy Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Sino pa ba yung mag-dahong ka K5 Rods nga mabalik pa si Chris, no?
24: Kay nagligad to, kita mo, ginakugos na lang siya. And then, bidiridan na siya. Pero subong at least, we're so happy na nakita sa liwat. Laingibing karisma ni Chris Aquino.
6: Laingibing yung isang Chris Aquino, no?
24: So, ano makita mo, tawag na siya?
6: Queen of All Media.
24: Dumuha mo na.
6: Yes.
24: Eh, bisan ako ha, fan ko ni Chris.
6: Pareho na kami, Guya.
24: Pareho sila ni Boy Abonda.
6: Kita mong Guya, doon
24: nag-habok-habok na siya.
6: Bilogon. Ay, pero dali lang git mala mga...
24: Nakita. Pwede health issues sa danay.
6: Pero dali lang git mga K5, no? Masaylo ta di danay sa mega oil price hike by Tuesday. Kaya nagsakit na naman ang bulsa ko, diri ho. Ay, ang diesel! Ang diesel! 950 pesos!
24: So, 90 plus na ang diesel. Grabe. Kagabi nagpa-full tank ko. Ikaw kalantaw sa litro. Ano na? Sa presyo.
6: Uh-oh.
24: Yung magdugang 9 pesos, meaning
6: 9.50, almost 10 pesos.
24: More than 100 na next week.
6: Dayon ang gasoline, madugang siya 4.50. Ang kerosene, 7.40 per liter. Wow. Tanan-tanan na lang gini.
24: Yan ang ginahimo sa gobyerno, no? Tutok ta nga tutok sa impeachment trial, flood control scandal.
6: Lani gi tutukan ni anay, no? Kay magluwas ni sa gasolina kag krudo sa gatong may kuryente pagid.
24: Sinaka-saka domino effect la kag 5G.
6: Yung
24: isa mambals labing iti iway na ta mahimo kag world market ina. So araw-araw ang wagin yung mahimo. May ara.
6: Ang rason naman si Nika K5, bro, sabi mo kung ano, sa nagapadayon man sa gihapon nga conflict sa Strait of Hormuz. na unsa man nga.
2: Do okay naman to?
6: Sige sige pa sila niya. Kay,
2: hindi man bi ang kabalukka ang Iran ang hampang sila dudalagan.
6: Oh. Oh. Naman.
2: Iran.
6: I run. Kabalo ko nga witty ka pero hindi na pagdala higalihog lang. Pero kasubo man ni Blaka kay Febros ang natabo ni sa South Cotabato.
2: Ay oo, sa Banga. Ano na pronounce? Banga National High School.
6: Eh,
2: Ilunggo people na Cotabato, no?
6: Na-conflict pag inapapati ko Banga. Kay ang Aklan may Banga man.
2: Oo, di abi ko yung ganing kinabanga Aklan.
6: Oo, abi ko man. Pero gali South Cotabato.
2: Ano to ang information? Ang bata, ang estudyante, ang bata sang member sa NGO?
6: Disaster Risk Management Office.
2: DRRMO sang lugar.
6: Lugar. Tapos, ang armas nga ginggamit niya, iya sang amay niya.
2: Agoy. That's why nga, dapat may mga, dapat
6: doon ang sad ko, di pala sa part nga nabasa ko to blagin na ka kay Five Rods. Nga before, ang school, according kay Tamayo, kay Governor Tamayo, before, id-id ko no ang school sa pag-check sa mga bags, sa mga nagsulunta.
2: Galing kay mga gilikan na nareklamador.
6: Oo, nagreklamo sila nga invasion of privacy kung no sa mga estudyante. Doon mo naman,
2: kailan tawan na. Good lang nga mamasulta, but yet, kung lang tawon mo, ako ya, agree ko nga may stricto da, nga magpatuman. May mga babae man nga mga ma-frisking, o ma-check sa mga babae man.
6: Magkisa balalin yan, kita no sa mga amunino, kaya abita okay na.
2: Okay lang.
6: Abita nag-agi lang to, isolated
2: sa tutod lang
6: case.
2: Sa mga armas, kinakulbaan ko ya. Tutod na ya. Hindi lang yan sa otoridad, kay they are authorized na mag-carry. Iniiban mga private individuals nga nagadala sa armas. But, though hindi ko
6: sa armas
2: gidya? Hindi ko at is nga may armas lutang.
6: May armas ka nga ginaposess or may armas sa balay
2: kay
6: niyo?
2: Kaya ini moment ka, kay 5G, ma-trigger ka mo. Okay lang ng taong
6: madala
2: nga wala isang history nga muna.
6: May kilala ko yan gani, kay 5 Rods. Oh. Kaya isog sa'yo kung may armas, ha?
2: Oo, isog kay nga man. Gamitun lang. Do pa, tikal-tikal lang may armas ko. I-intimidate ang tao by using that, ano? Kung may armas ka, tagua. Hindi magpagi pa-pakita-kita sa tao.
6: Tingin na discovery subong sa kapulisan. Imbis sigarani kung paano naman inakuha sang bata ni. Sang gunman.
2: Tiraso naman sang amay na tulugan ko.
6: Lain. Pwede kita i-base sa report ng bata ni nag-committer man naging utas niya mga kagalingon niya. Kasubo, no?
2: Kalaway, subo.
6: Ay, grabe mga sitwasyon, subo. Wala nga nga ito, hindi gina...
2: At least, iniyang iniskulahan, public school, no? Banga National High School. While on the other hand, dito sa Ateneo is private school. Takloban, public man.
6: Ikatatlo na nga case, no? Though, every other month, no,
2: kabay pa tanong hindi lang masundan. Ginapaiway. And I don't know, si Mayor Greg Asataya mapagwa naman sa statement. At least, istriktuhon gid yung mga eskwilahan dito.
6: Yes. Oh. Budlay. Kabudlay, gid. Pag mo yun, na lang nga maging okay ang sitwasyon sa Pilipinas.
2: Ay, naku. Apektado.
6: Anyway, happy Sabbath mga ka-K5.
2: Happy Sabbath sa mga sa Sabbath keeper natin.
6: Oh, yes. Happy weekend, man. Yes, TGIF.
2: Ay, buwas ha. Invited ka to sa Law Day sang IBP Negros Occidental sa may SM City. Ang K5 News FM Philippines, yes. Mangin media partner sang konsulta legal.
6: Sa mga may gusto dira nga i-konsulta legal, mga problema niyo bala.
2: May mga mag-asawa nga way gilingin kasal, gilingin pasalig na sa nga, may kasal na nga natabo, pero way gilingin parehistro, no? Pareho sa history sang isa ka. Kuhan, no? Adam mo na bala, pwede ka mo kagto sa SM, mga ayaw ka mo abiso.
6: Wala bayad, libre. Chance nyo na ni nga mga kapangayo ka mo sa advice sa mga abogado nato ni eksperto sa mga problema nga kung ano man ang
2: asawa nga ito, gusto ka nang maghalin, pwede ka
6: nga kung gusto mo nga hindi ka na bisa asawa mo kayo do film mo do hindi
2: mga
6: ka na
2: single mom da ha
6: nga, puro ni mga asawa may araw nga problema
2: mga single mom gusto magkuha sang ano ni sang tawag la suporta sa ila sini nga mga amay sang bata nila pwede ko mo to ka pangayo kay may ano na may responsibilidad ang amay sang bata
6: na. SM City
2: at tumangko to ah basta kung gusto niyo no? SM City sa SM main City. Atrium sa North yes. Wing
6: see you sa
2: at tumangko to sa mga single mom la basta gusto magkuan buligan ta kamo
6: mamalandong ka kay sige, see you on Sunday mga ka K5 kag sa mga gusto magbisita sa SM see you buwas ka mo ni Sir Rod
2: kita ay katato,
6: kita ay ka mo mga ka K5 mo yatong dalag ko ng mga balita sa mga Biyernes, Setyembre 18, 2026.
24: Bande man sa Domingo ngadlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
6: Mga ka-K5, 98 days na lang, Pasko na. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita, ako si ka-K5 Jean Chatita.
24: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
6: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

Aleluya.